0: Ay, ber mga naga ha itakabalo kung ano nga dilagan sa ulo sa ibang nga driver kasi bilang gasolod sa ilo tit tit tit tit tit tit abo na bala ako. So amo na ito po ha? Nagliko left turn against a red traffic signal. So siling sang LTO NIR mga winan ini nga maneuver nagbutang sa kabuhi sa mga motorista kag iban pagid nga ara sa dalan at risk syempre. Kadelikado gid ka kululbaan gid dako gini nga peligro. Oh. Counterflow ka, maliko ka sa red light. Oh. Kag ang management sa company mga biyanan, ang Balyacar Transit. Well, gin bato na siya ko sa order kag gin-inform sila kung ano unod. Kag siling sa Balyacar Transit Incorporated nga ang driver nga involved sa sining insidente. Oh. Ginso mo na. Okay? Well, hindi maginatun mo sa mahambal nga sala ni sa Balyacar Transit. Oh. Kay ara na sa driver mo. Gina-recruit lang na sila driver kung sino gusto magubra. Pero siyempre, ginapapangkot na nila kung may anong inyong mga nagyan. Oh. Pero kisabi, may mga tao gadyang nga lain mo lang ang gadlagan sa ulo, blahaw. Ha? And ining order, ining Shoko's order, nag-require ni isang bus operator, which is the Balyacar Transit, nga explain ining circumstansya nga nagapalibot sa sining ginaligar nga violasyon. And, well, siling sing LTO NIR, counterflowing is a dangerous traffic offense and that appropriate administrative action will be taken. Basis ang resulta sa proceedings kag sa existing regulation. Well, yes, this is really, really dangerous, mga kabiyanan. Oh. Well, ining recent case involving a series bus in Bacolod City. Oh. Once again, nabutang sa spotlight on one of the most dangerous yet increasingly common nga traffic violation dire sa pungsod Pilipinas. Pero tinika delikado pero nga amat-amat na ni nga damo na gahimo sini ang counterflowing. Okay, so amo ni mga biyana na ito kadelikado sini eh. Well, so ginpadala to Shoko's order, this is the proper legal process, ha? Ang Shoko's order mga biyana, by the way, ha, is not yet a declaration nga guilty ang kun ano ang sino ang guilty kun amo ni ang guilty, no, kundi ang Shoko's order naghahatag sang operator kag sa driver siyang oportunidad nga mag-explain before any administrative sanction or imposed. So, explain ka mo kung nga mo nila tabo. Base bala, may emergency bala ako. O, takabalo, di bala? O, base bala. Sir, kay kinahanglan, gid sir, kay si may amo nila tabo. So, wala takabalo, di bala? Nag-trending lang sa video. Lata ka balo gali, may problema gali, may, di ba? So, gintaga-adjo na siya ko sa order. Agon nga mag-explain sila. No? Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Ano mo nang lao? No? Sa presinto ka na magpaliwanag. Hindi si presinto. Dito sa LTO. Ay, sa LTO ka na magpaliwanag. No? but the issuance of the order, mga biyanan, at the same time, nagkapakita man nga ang LTO ginakonsiderar ining serious offense about counterflowing, no, nga tikinanglan gini matapna, ha? Because it directly puts lives at risk. Oh. Now, isa sa pinakadako ang issue, if you look at this, mga mayroon, because counterflow has become quote-unquote normal. No? This is very alarming. Ha? Kay man hindi na ni isolated incident pa obyanan. O kun ga-drive ko man sa Bacolod, sa Iloilo, sa Cebu, sa Metro Manila kun diin ka man, ang counterflow has almost become an accepted shortcut. O, kada may mag build up na traffic mga kabiyanan. O. Dason kun pipipan mo sila. O kun ano mo sila, harangan mo sila. Ang balon ka dayon nila. Ay, hindi ko manol-manol. Manin siya iyaman. Dasig lang po. No? Amo na yung larason eh. Kadasig, kadali lang man. Oh, okay man, go na ho. Oh, kadali lang man. Oh. Way naman tao sa piyak nga lane. Oh, natawa ba lang iba kay natawa ba lang iban kay mo man ginahimo. Oh, dasun kadali kami. Amo ni mga rason mga meron kalabanan. Now the problem is, ang traffic rules mga kabayanan cannot depend on convenience. Sa tion nga ang mga tinuga, ang mga tawo, ang mga pumuluyo magdesider kung ano nga rules ang sundon, base sa ilang personal urgency, base sa ilang gusto, base sa ilang luyag. Well, ang aton kadalanan mahimo nang unpredictable. Road safety mga kabayanan depends on predictability. Okay? Always remember that. Road safety always depends on predictability mga kabayanan. Kung hindi na predictable, hindi na safe ang dalan. Okay? Kahit tanan nga mga driver mga kabayanan, gina-expectar nga tanan nga mga vehicles, tanan nga mga salakyan mana, kung motor, kung ano mana, nga magpabilin, dira lang maglagan-lagan sa ilang proper lane. And counterflow destroys that expectation, especially sa mga one-way nga mga dalan, mga kabayanan. Okay? So, amuning counterflow, no? Pertika delikado. Counterflow, suno sang datos mga kabayanan sa aton mga aksidente dito sa Pilipinas. Counterflow is one of the leading causes of head-on collisions. Hindi pareho bala sa mga rear-end accidents. Anong po sila ng isang rear-end na nabanggaan ng buli, nabanggaan ng likod. Ang head-on crashes mga kabayanan, number one, it combines the speed of both vehicles. So, pagbungguan ay kubud-legged. Example, ang imo katubang, 50 ang lagan niya, ikaw 50 man. So, nabungguan ay kamo, kaya nag-counterflow ka. Ang impact is far more severe than simply hitting sa isa ka-object nga wala nagagiho. Tungod kay, ining duha ka mga salakyan, nag-contribute sa collision force. Imaginable ha? Kay biskan wala kolisyon, biskan wala balungguan na yung mga kabayanan, ang counterflow, ang pag-counterflow, nag-cause sa mga drivers na mag-brake, gulpi, mag-swerve, maiguan ng mga motor, maiguan ng mga pedestrian, and it will create chain reaction crashes, mga kabayanan. And most importantly, ang mga public utility vehicles. Anong public utility vehicles? Nabalang mga dipasahiro, mga kabayanan. Amo na ginatawag nga public utility vehicles. They have greater responsibility. Okay? Kagining an incident, it involves a passenger bus. Okay? Kadako sang series eh. Dasun na muna mag-counterflow, kahingagaw pa. Kung nabungguan ka, thank you, kabuhi mo eh. Ay, di ba na, bayadan ka nila, guro, mga 200,000, guro, 200,000 kung mapatay ka. Ito yung may kabudlay eh, no? Kabudlay. Kabudlay. So, amo na mabiyanan ha, amo na, delikado, ganyan siyang counterflow eh. Kapit pa public utility vehicles. By the way, no, hindi lang kay mga series ang nag-obra sini. In fact, ang series gani kiss alam mo ni makita nga mag-counterflow eh. Laban nga man nag-obra sini ang mga jeep, mga gagmay nga mga ang jeep gidyo. Ina blangay nga gaw ka bala sa go bala. Sa mga intersection para sa pagkakuri. Pareho sa kalabanan sa Bangkakuri. Hindi ko kakita kalabanan eh. Abot lang sa iban kung hindi ko makakita. Rodra ko kakita. Mga jeep nga handumanan. Pag go na, kay laba pang traffic, ang halin sa Bangka Metal nga mga salakyan, laba pang traffic, ang handumanan, ara sa likod. So ang imo una sa dumanan nga jeep, masaylo na sa disapiak, ma counterflow na sa agud nga makaliko. Ay sa pagigli sa may bangga metal pagigli, damo man daga counterflow. Kaya nga gaw sa green light. Okay? In fact, kisa ka lang nakikita sa series. To be fair, no? Kisa ka lang nakikita kay, siyempre, panginabuyan ng ilang obra mong. Kisa ka lang nakikita sila. Pero mga jeep gani, mga private vehicles, mga tricycle kag e-bike. Amo ni ang kalabanan nga counterflow, mga kabiyanan. So, kadako ini nga kadelikado sa dalan. Especially kung di pasahiro ka nga jeep. Gakarga kaya mga pasahiro, hindi lang na kay imo lang kabuhi. Hindi ka lang responsable sa imo kabuhi, kundi responsable ka man sa kabuhi sang iban. May mga pasahiro ka dadala. May mga gamotor ada sa dalan, may mga bisikleta sa dalan. Kag kun public utility driver ka, ang imo yung lisensya, professional na eh. Professional driver ka. Dason, wala ka nagasunod sa batas trapiko. Batas trapiko. Ay, susin din ko. Wala, di wala? Wala ka kasunod sa batas trapiko. Professional driver ka. Ano? No, pariho ka to karoon siyang testigo sa impeachment na nakakadla po. Siling ni Atty. Narbasa. Amunay-munay, pamangkot. Siling siyang investigador. I have no personal knowledge. Nag-investigar ka. Wala ka personal knowledge. Amun ano? So, amunay mga biyanan ha. Hindi lang kay mga dlaggo nga sila kaya, kundi mga gagmay. Oo. Alas 8:00 mga biyanan. Tis natin yung padayon nun. Mumati kita na sa pipila ka mga panumdong. Tumalik natin mga liyan. Kamabalik pang oras na Pilipinas.
1: Ano ang dapat buhaton pagkatapos sang paglupok sang bulkan? Una, magpabilin nga alerto kag magpangandam. Ikaduwa, maghalin lamang sa evacuation site sa mando lang sang otoridad nga patud na ang seguridad. Ikatatlo, magsuksok sang masks samtang nagapanglimpyo. Ikaapat, kuhaon ang nagatambak nga abo sa atop para malikawan ang pag-collapse sini. Katapusan, uyugon ang mga abo sa mga pananom bag-o ini bunyagan. Ini nga pahanumdom ginadala sa inyo sang Philippine Information Agency Western Visayas, Office of the Civil Defense Region 6, Kagsang 12-33, DYVS.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Subo nga kamahal na sang tanan, pati presyo sang pagkaon, kagkadasig sa oras, kaghalos tanan, nagatrabaho. Rason nga mas ginapili naton ang fast food. Kay wala labot nga mas bulubarato ini, mas dasig pa ini i-preparar. Kung ipaanggit sa slow food, nga mahal na, dugay pa i-preparar. Pero mas healthy choice kihapon ang pagpili naton sang slow food. Kaangay na lang kay Jufel Relos, President sang Lapu-Lapu Floating Cottage Association sa Sagay City, Negros Occidental, nga isa ka dedicated community leader kag central advocate for sustainable ecotourism. Nagdako siya sa isa ka manugpangisda nga pamilya kag ginsuportahan niya ang iya kaugalingon para makatapos sa vocational education kag nagpabilin subo nga isa ka hands-on leader sa local conservation movement. Isa siya ka certified guide nga nakakumpleto sang intensive training, kalakip ang 7-day paddling course, agud magserbisyo o kon amligan pagid sang maayo ang ecological interest sang amo nga lugar. Magluwas o kung sobra pa sa environmental work sine, si Relos, champion man sa slow food principles bilang isa ka pamaagi sa pagpreserbar sang local culinary heritage. Siya ang nangintay-tay agud mapunan ang gap sa tunga sang environmental protection kag community livelihood pinaagi sa pag-oversee sang eco-tours kag sustainable tourism initiative sa Lapu-Lapu's local conservation area. Isa siya kaamay sang duha ka bata kag kasado sa isa ka manunudlo. Kag nagapabilin siya nga deeply rooted sa iya heritage o kon ginpanubli bisan sa iya personal nga kabuhi, padayon niya nga ginahatagan sang kabilihanan o kon ginatahod ang iya mga ginhalinan pinaagi sa pagpreparar sang traditional kinilaw para sa iya pamilya sa authentic fisherman's way. Para sa pasidungga ng uwaran, Ruth Glory nga nagasiling. Ang dungganan nga ngalan mas maayo pa sang samalahalon nga Bulawan.
1: Pasidungan ang uwaran nga kauwi pa marisan.
2: Timog publiko. Oras na Pilipinas.
3: Magbaling ang oras na Pilipinas, alas 8.21 mga biyanan. Gagarin na kita si Kadong Bahin sa itong tingog publiko. By the way, no? Good morning kay Madam Therese Obahib. Mahautat, tinanok nga saging, kape, kag toasted bread. Uy, mayong nga pumahaw ba? O pangpasulab sa tiyan. Ang tinanok nga saging, kag kape daw, amugin ang pangpasulab gina sa tiyan. Sulab na. Sulab na. Sulab, may bawi man, may toasted man. Sige lang, mabawi, ibibawi. So, Tita Mary Alarcon, may nga ga. Kag silingya to the joyful ever at all listeners, gali. Because he listener. Kay Tito Bibs, no? Kag sa tanan ng mga members sa Sumag Evangelical Church. Kay Pastor Noel Zulweta, Pastor Edsel Carriedo. And sila niya mahauta ubad kag fried fish perfect for the cold wind. Wow, grabe ba? No? Ubad kag fried fish. O namin na ano, namin sudo na mabakal kong isda na pritohon bala. O, dasun tadaron mong, tadaron mong isda. Dasun butangan mong itlog, tortahon bala. Ma'am Perla Montalbo, may nga ga. Ma'am Jeneline Reichardt, Pastor, sunod-sunod nga bagyo ni Halin sa Senado. Pero bisti lang kita kaya ng kag-ibabad sa pag pangamuyo nga bisan pirmi kita nagkadasma gabangon yapon. Yes. Gabangon kita ya. Ma'am Teresita Doliges, good morning. Good morning. Good morning. May nga gada sa inyo tanan. So, arin na kita mamiyan. Hansi ko doon nga bahin sa doon nga tingog publiko. Now, nga naging common in counterflowing. Now, may several factors mga kabiyanan na nag-contribute. Sino na number one? Heavy traffic. This is one of the factors nga nag-contribute sa counterflow. kabugat sing trapiko, kadamol sing salakyan, kalaba sing pila. Amo ni, mga drivers, naging impatient. Kapit pa kung gadali ka, dasun tatlo na ka go nag-ara ka gyapon sa pila. So ano yung moon mo? Tatlo na to ka go ya. Ari pa ko di gyapon ha. Uy pa gyapon kami kahalin di ha. So yung moon mo, yung moon sa iban, ma-counterflow na lang kaya para makahingagaw sa go. Ang na nga iba no, daw tawgon ka na lang malain blaw. Kay ha? Mag-go kagid. Hulatabla. Ha? Hulatabla. No? Kay para makalambot ka nga matiwasay sa imong lugar. No? Hulata. No? Ikaduha nga factor mga kabiyanan, ining weak enforcement. Damo nga mga violations nga kilatabo tungod kay mga drivers tagapati nga hindi sila madakpan kag hindi sila dakpon. O kapin pa diri sa bakulod. Ah, yuhuman ka lang siyang enforcer. Pipipan ka lang. Mahambal naman ang enforcer. Pipipipit! Hindi ka man parahon. Hindi ka man ano. Ako tani, no? Parahon. No? Kagtikitan. No? Subong yan, hindi na pwede. Ang buta kung ginakuha, kaya pa ng lisensya subong. Pero nagligad siling, hindi na ito kuha ko ng lisensya eh. No? Tikitan na yun ah. Kaya para, para matagam balahaw. Biskan ako, mag-counterflow ko, tikitan na yun, brother, ako magliwat, ha. Tanan kita, ako mag-counterflow kita. Ano na yun, weak enforcement, eh. Sili nga, hindi man tadakpo na. Huwag man da, may gapang dakop, ha. Kay ko ng enforcement inconsistent, ang bad habits, mga binan, malap, tagig ka magdamo, git. Ay ka, dason, ang cultural acceptance na ginatawag, ha. Perhaps this is the biggest problem mga kabayanan. Kay damo ang mga tao nga malahati, amugin na, bakulod ni mong, normal lang na. This is the biggest problem, kakatula kong ulo gulpi. Kay akseptado na naton, dari sa bakulod, nga normal na lang ma-counterflow. Kagkon ang dangerous ka behavior mga kabayanan, mangin normal, ang road safety mga kabayanan, mag-decline gid. Ha? Ang road safety mag-decline gid mga kabayanan. Ha? So, this is the problem. Ha? Amo ni problema mga kabayanan. No. Ang ining aton mga syudad, Bacolod, Iloilo, kakung diin ba, Bangkalan, no. Nagatubo mga kabayanan. Ha? Nagadamo ang subdivision, nagadamo ang mga commercial centers, nagadamo ang motor, nagadamo ang mga private vehicles. Pero ang aton nga road capacity wala nag-increase at the same pace. In fact, may ara man mga road widening actually nga ginahimo. Pero ang ginahimo, nahimo parking lot. Nag-road widening para parkingan. Shout out ko no sa dira sa Sumag nga malapad ang dalan. Pero parkingan. Ako wala ka na, no? Biskan diin ka magadto. Biskan tay-tay pa na. Di kayo naglapad na. Yun pala para. Di yan ang imuunta. Di parkingan tayo. Kay, may iba niya ginpatindugan sang negosyo. Imbis nga dala na ginhimo bululkitan, ginhimo talyer, ginhimo ate arasay nga dala. Di paano ka pa nakaroon niya mag... Ha? Tiba traffic gyapon eh kay naglapad na pero ginimo talyer bulkitan karwasan ginimo parkingan ti wala may mahimo eh wala may mahimo so nami tani no ang aton lang nga traffic enforcement maghimo sang pangdakop sini eh. Well kunara ka sa sunod sa subdivision kun okay lang sa inyo dira wala problema sa inyo mga panimalay sa inyo mga isiga isig ka pareho ng mga ara sa piyakbalay nyo. Kung sa subdivision ka mo, wala problema. Kay, kumukha mo lang na da eh. Pero kung sa highway gani ka mo, dako na yung problema niya. Dako na yung problema. Ang balay nyo, ara sa highway. Tapos yung parkingan niya sa higad. No. But mamayon, to tell you frankly and honestly, enforcement alone is not enough. ining mga ginahimo sa LTO, it's a positive step tungod kay nagpadala, nagatag ini mensahe sa aton. But then mabiyanan, enforcement alone is not enough. Enforcement alone cannot solve the problems. Dapat ang aton nga LGU man, mga gabulig man, mag-install sa mga lane separators, mag-improve sa mga road markings, ang synchronization sa traffic lights. Okay, gaugdas ko kisa sa traffic light sila. Kaya may problema sa traffic light to. Pag go, ang left turn, nakastop pa. Tapos on two lanes lang. No? Two lanes lang. Pareho na rin sa may backup six. Oh. Ang buta kung ang ano nila naging, paano nila naging paminsaran. Nga, ang left turn, nakastop pa. Pero nag-go na ang go, gidbla, nga straight. Tiyan nakapila diri sa may inner lane. Ti traffic magyapon ni hindi kliko, magkanto flow na lang sila. So budlay mo biyana na. So

Hindi ka mo exempted sa laye. Oh. So, amon ang inyong dumdumon, ha? And a reminder para sa atong tanan, ha? Wala appointment, wala meeting, wala pasahero, wala delivery, wala emergency unless it is genuine life-threatening emergency with proper authority, mga kabiyanan. Ha? Wala sing mga ano nga bagay nga ini nga mga justify siyang pag-risgo ni mo siyang kabuhi sa iban nga mga tao through illegal counterflow. Ha? Saving 2 minutes is never worth losing a life. Ha? Moto para to sa kagapon, tikay gadali siya, gintumbok yung motor. Na imbis nga imbis nga hulat lang sa mga 10 seconds, hindi na lang ang hulat niya guro inuras kay tinagbungguan na sila, papulisan pa to, ospital pa tong nabungguan niya, o di ba? Gastuhan pa siya. Ha? So ining mga rules naton sa atong dalan, it exists because someone somewhere was injured or killed before that rule was written. So, salamat Adriana yung mga kabiyanan. Wala ko nalang taon ng oras. Medyo lapo ng tagli. But anyway, antes naman na milit, mga muhiyo tanay. May naman ng langit noon, Diyos sa munbalaan, dalayawan kagis at agsa ng mga kabuhi. Salamat Ginoo sa sininga adlaw, sa sininga aga, ginhatag ni mo. Salamat Ginoo kay ikaw gid ang nagapakamaayo sa amon. Kag ikaw gid Ginoo ang nagatuy-tuy na gapuna. Lord, kabay sa silingaga, updan mo kami, kaya kabay ka gina dahil sa nagsalaman. Ito yung ginawin na po ng salamatan. In Jesus' name, Amen. Maamyan na nalindri sa ato nga studio, kaupod nato si partner Bonard Carmona. Once again, ini ang inyo abiyan sa kanginan, Jigs Nilya, nga nagasiling, life is short and simple, don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas, dito sa 12:33, Radio DYBS, hanggang sa muli, see you next week, God bless, and bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Aha, posso ir, Roel Pontilhas, da Perth, Western Australia, at kayo nakikinig sa Servisyong OFW.
1: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan. Servisyong OFW.
2: Happy Friday, kaagapay! Good morning, good afternoon, at good evening sa iyo na nakikinig sa Middle East Country.

worldwide. Again, our challenge for today, let's plant more churches worldwide. Let us pray to the Lord. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa aming discussion today sa serbisyong OFW. Salamat Panginoon sa aming topic na the OFW as church planter. At nawa Panginoon sa lahat ng mga nakapakinig at nakapanood nito, sila Panginoon ay mahipo po ninyo upang sila ay magamit ng Panginoon. Hindi na lamang as an overseas Filipino worker, kundi as an outstanding Filipino witness who will do missions, who will plant churches. We pray, Lord, na matagpuan din nila ang kanilang mga person of peace. We pray, Lord, na yung mga person of peace na nakikinig din today, ialay nila ang kanilang mga sarili upang sila ay magamit ng Panginoon, kanilang mga tahanan, kanilang mga resources. We pray, Lord, na kayo maglapit sa kanila sa mga taong pinaaabot mo sa kanila, Pilipino man o ibang lahi. And may it be na kung saan man sila naroon, makapag-plant po sila ng maraming mga churches for the glory of God. Kayo po ang patuloy na magpagaling sa lahat ng may sakit at may karamdaman, mag-provide sa aming mga pangailangan, gabayan kami sa aming desisyon sa buhay, protect us and our loved ones, grant us peace of heart and mind as we pray. Minsan po natin itaas ang dalawang kamay natin to the Lord for the benediction. Receive His protection and His provision, the peace that this world cannot give, the peace that transcends all understanding. Receive your answered prayers. Signs, wonders, healings, and miracles be yours in Jesus' name. Reach people. Unite them to be the church. Worship Jesus who lives and reigns forevermore. Amen. Bago po tayo tuloy ang magwakas, inayos ko pong imbitahin ang lahat ng mga churches sa Pilipinas sa darating na Rise of Philippines National Youth Conference with the theme Believe. Ito po ay magaganap sa December 12, yan ang second Saturday ng December, mula umaga hanggang hapon sa Cuneta Astrodome. Mga kasama po natin dyan ang iba't ibang mga ministries in the body of Christ. Ngunit ang inyong lingkod will be the main speaker and worship leader of this event. We are praying to bring thousands of young people na makadalo dito sa gawain na ito so that they will believe in Jesus Christ. Kontakin po natin ang ating national event conference organizer na si Ate Maylene Poblete sa 0917-318-1184 para po sa mga tickets. O kaya sa kanyang Facebook Messenger na MHY space LYN. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa Radyo Online. Ako po muli si Pastor Roman Guevara, kilala rin bilang Kuya Roman Guevara or simply Kuya Roman. Pakihanap niyo rin po ako sa Facebook. Ang pangalan ko sa Facebook ay Roman Guevara, single R lang. Pakilike, pakifollow at pakiprivate message niyo po ako itong naging blessing sa inyo ang ating gawain today. Na nagsasabing pagpalain ng Diyos ang mga OFWs at ang kanilang mga pamilya.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Gisay, sa aton oras, diri sa DYBS Abyan, maayong aga, malipayo, nabulubog na o maulanon nga Biyernes gid sa imo. Kamusta ikaw, Abyan? Salamat gid for today. Nga mag-updanay naman kita diri sa real time at 1233 Radio DYVS. This is your friend Leia. Salamat gid sa imo nga pagpamati, pag-view dira sa aton nga Facebook. Salamat gid Abyan sa imo man nga support and prayer for DYVS. Kag I hope you are doing well. Kag I hope nga you're in good health gid Abyan subong, no? Kag halong gid subong sa sini nga maulanon nga panahon Abyan. Naka blue alert subong, no, ang Western Visayas Abyan as authorities intensified disaster preparedness measures ahead, no, sa expected impacts ng southwest monsoon ukon habagat nga gina enhanced pagid ni Typhoon Inday nga nag-downgrade na ini from super typhoon category sang kahapon sang aga Abyan. Yara sa 919 barangays ang gin-identify as vulnerable to flooding kag rain-induced landslides. Nearly 172,000 family food packs ang ready na Abyan for possible emergency deployment. Ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council naman nag-raise ang region's alert status effective 5 p.m. last July 8 through Memorandum Number 55 Series of 2026 following sang pre-disaster risk assessment scenario building nga ginpatigayon sang Office of Civil Defense Region 6 Director nga si Sir Raul Fernandez. Kag subong man under sa blue alert ang mga duty officers from the 3rd Infantry Division, Bureau of Fire Protection, Coast Guard District Western Visayas, and the Philippine National Police ginadirektahan ini Abyan nga mag-report sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Operations Center in accordance sa ilang standard operating procedures. Ang mga local disaster councils naman and partner agencies were likewise instructed to intensify sang dissemination sang early warning advisories, mag-submit sang regular situational reports and immediately report incidents sa RDRRMOC for consolidation and assessment. Subong man, ang nag-order man ang OCD Abyan sa local governments nga i-activate ang incident management teams and emergency operation centers whenever necessary, closely monitor ang flood and landslide-prone communities, coordinate sa possible preemptive evacuation sa mga barangay, ipasiguro ang tanan response assets are fueled and deployment ready. Advise ang mga fisherfolk and small boat operators not to venture out to sea and discourage non-essential travel in affected areas. So, pangamuyuan ginaton Abyan, maghina kag madula na, no, ang ato ang bagyo, no, kag ang ano man ang effect man sang habagat Abyan. Gina-forecast si Typhoon Inday nga mag-idog, no, northwestward while remaining over the Philippine Sea and pass near extreme northern Luzon subong aga Abyan or karon sa gabi rather, no, sining Biyernes before exiting the country sa buwas, ano, Sabado. Gagari pagid update sa Kanlaon Abyan, ang ash fall sa from the moderate eruption sang Kanlaon volcano kahapon sang aga nakaapekto sang operation sang Mactan Cebu International Airport leading sa cancellation sang several flights. Please include sa gihapon sa prayers for protection and safety ng aton ng mga kaabyanan sa Cebu, subong man sa Kanlaon City kag mga nearby municipalities sa Abyan. At least 19 departures from MCIA ang gin-cancel as of 3:50 p.m. Kahapon ini Abyan. Ang bound for Bacolod, Cagayan, De Oro, Coron, Bicol, Siargao, Ozamis, and Clark. Kag sa piyak na bahin naman Abyan, ang Metro Manila mag-experience ang significant impact sang bagyo nga si Inday sa sining weekend even after being downgraded sa typhoon category. So, no, ini sa pag-asa. Under sa significant level, ang several facilities may be damaged and serious injuries and danger to life are possible.
pipilang man nga mga balay kag mga building mostly makeshift or made of unreinforced light materials may sustain slight to moderate damage. Ang power and water interruptions naman sa several areas are possible. Ang disruption sa mga dalanon, rail, sea and air transportation may be expected with many passengers stranded and facing longer travel times. Ang tropical wind signal number 2 ginapasaka sa Batanes, eastern portions ng Babuyan Islands and the northeastern portions ng mainland Cagayan. Under sa tropical wind signal number 1 naman, ang rest of Cagayan, Isabela, the northeastern portions ng Quirino, Apayao, and subungman ang northern portions ng Abra, Kalinga, the eastern portion of Mountain Province, eastern portions ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portions ng Aurora, and the northern and central portions of Catanduanes. Subong man, sa Bangsamoro, ang mga pagbaha apekto abiyano sa 30 ka barangay sa low-lying area sa Maguindanao del Norte kag Maguindanao del Sur. Ang ini nga mga probinsya are close sa 220,000 hectare Liguasan Delta, a catch basin for large rivers that spring from mountain ranges sa Bukidnon, Maguindanao del Sur, South Cotabato, Sultan Kudarat kag Cotabato. Ang mga area naman nga badly hit by floods include ang Tambunan in Talayan, Maguindanao del Sur, and Nituan sa Parang, Maguindanao del Norte, kagbahin sang Cotabato City, kung sa diin ang Bangsamoro Capital na locate. Sa Bukidno naman abyan, sobra sa 700 families in 3 barangay sa Malaybalay City ang ginrelocate tungod sang flash floods. Kag subong man ang landslides na render naman sa portions of a road impassable sa barangay Managok sa may Malaybalay City. Ang mga klase sa 6 ka Malaybalay schools were suspended. Sa Sultan Kudarat, 15 families stranded sa Sitio Pakil in barangay Baruraw. 1 in Lebak Town ang ginrescue sa Philippine Coast Guard. 4 naman ka nagabusong. Abyan yung mga babae, 6 seniors and 26 children were among those rescued. As of 8 a.m. kahapon, abyan ang PCG naka-record sang 507 stranded passengers kag 147 rolling cargos sa 23 ports. Ang Philippine National Police naman kahapon nagbutang sang police regional offices and national support units on heightened alert status to ensure operational readiness and public safety. Ang Philippine Airlines Express flight from Manila to Cotabato naman was diverted to Mactan, Cebu International Airport. So, naini sa Civil Aviation Authority. Si Senate President Sherwin Gatchalan naman sa Piyakabay naghinyo sa mga local government units nga i-activate ang contingency plans, magpreparar sang relief supplies and ensure evacuation centers nga nakaready. Ang push pagid no sang aton nga senador ang full implementation sang Ligtas Pinoy Act which mandates the establishment of dedicated evacuation centers in every city and town. Sang 2026 national budget abyan yara sa 3.745 billion pesos has been earmarked for the construction sang evacuation centers para masuportahan ang implementasyon sa siningalayi. Ang mga local officials naman sa Metro Manila, the Ilocos Region, and Cagayan are preparing for Typhoon Inday's potential impact pagkatapos ang Blue Alert status nga ginpasaka. Kag sa piyak nga bahin abyan, diri sa Negros Occidental, may ara sang mabaskog nga hangin ang nag-igo sang coastal community sa Hinigaran, Negros Occidental, sang kahapon sang aga nga nakatuga sang partial damage sa 20 ka balay according ini sa kay Mayor Grace Arceo. So mga atop no sa mga affected houses ang lupad abyan no or naguba kag ang report sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga nagtabo ini around 6:45 AM kahapon kag nakibot ang mga residente abyan sang sining mabaskog nga hangin nga nakaguba no sang ilang mga puloy-an. Ang mga partially damaged houses were in Punta Pasil sa Barangay Tagda 8, Sitio Raming sa Barangay Pilar 7, and Punta Tanulo sa Barangay Pilar 3. Wala sang casualties abyan or severe injuries ang na-report. Ang local government sang Hinigaran immediately deployed response teams para i-assess ang full extent sang destruction and kag magahatag sang nagakaigo nga relief
and assistance sa affected families. Ang mga galvanized iron sheets ang ginhatag naman sa affected households. Kag abiyano, ginaagda ko ikaw nga mag-upo diri asta alasod si saton program kay may ara kita sang importante kag nagakaigo no nga topiko subong. Importante gini nga topic ang Blood Donors Month abiyan. So July is Blood Donors Month. So upod ka diri kung may mga shout out ka dira or may mga greetings, prayer requests, padala mo lang abiyan sa 0998-842-2130. Stay tuned. I will be right back.

0: 9:20, atong time, diri sa DYVS, you're listening sa Real Time with Leah. Salamat gid kay Pastor Erwin Avancio sa Mandayaw Evangelical Church, gapamati gid permi, dira sa may La Castellana. Tita Virgie Salgado, good morning. Nay Mercedes Nanit, Sir RV Nanit, dira sa Guimaras. Nay Ninita Guadalquiver, si Ma'am Maya Chu, good morning. Tita Florita Ong, Tita Julieta Jurilia, good day gid sa imo. Si Kumari Abian Alona Yanson, dira sa may Valladolid, kag Yanson family, maing aga gid sa inyo. Salamat gid sa inyong pag-upod. Tita Corazon Estelioso, Ma'am Merly Lumawag, happy birthday today kay Sheila Membrido. Good morning gid sa imo, Abian Sheila. Si Ayan Tingson, si Nang Alice Melendez, Tita Mariano Bayarcal, Ma'am Melanie Coronado, Ma'am Aileen Baulo, Nang Lenny Lingamen, Attorney John Mark Tamaño, si Ma'am Juna Garrido Pacardo, dira sa Iloilo. Hello sa inyo, kamusta ka mo, dira Jinky Ferrer. Maying aga, kag so far, nagaulan-ulan, subong, ula klase, no, diri sa Bacolod City, tungod sa pag-ulan, praying gid nga safe ang tanan abyan. Kag subong aga ang aton nga i-discuss diri abyan ang National or ang Blood Donors Month. Kag sa sining aga may ara kita sang guest, we are privileged gid nga makaupod, no, ang aton nga guest from the Philippine National Red Cross Negros Occidental Chapter. Ang aton nga guest is the Donor Recruitment Officer diri sa Philippine National Red Cross Negros Occidental Chapter. Gina-welcome naton sa aton program si Ma'am Joyce Rebadomia. Ma'am Joyce, good morning. Welcome gid sa Real Time.
1: Hello, Ma'am Lay. Good morning. Kag sa mga tanang gapamati sa 1233 DYBS Radio.
0: Yes, no. Salamat gid Ma'am Joyce, no, sa imong time nga ginatag subong sa amon. Kag salamat gid, no, sa iniman nga tion, no, nga maka-update ka sa amon, Ma'am Joyce, no, nahanungod sa sining Blood Donors Month naton. Before kita magpadayon, Ma'am Joyce, may ara kag sang gusto tamyawon?
1: Sa tanan nga gapamati, mayong aga lang da sa akong family and friends. So, welcome gid ka mo subong sa amon nga radio talk with Ma'am Leah.
0: Yes, no, Ma'am Joyce, salamat gid, no, kag shout out gid sa tanan nga naga lantaw man sa aton, Ma'am Joyce, sa Facebook, maing aga gid sa inyo. Ma'am Joyce, ang aton nga topic is National Blood Donors Month. Ano ini, Ma'am, ka importante kag yes, no, ang kag ano ang message sang Philippine Red Cross nga gusto man ipaalinto, no, sa aton nga mga sa public, no. Sige, Ma'am Joyce.
1: Sige, so July, as for the knowledge of everyone, is in National Blood Donors Month. So it is the time where we take the opportunity to recognize and thank our generous blood donors. Also thank our partners who continues to support our blood donation activities, and as well as to celebrate all the lives that have been saved, no, through bloodletting activities. And with this observance, the Philippine Red Cross continues to hope and pray that more voluntary donors will step up in order to save more lives.
0: Salamat kinsina, Ma'am Joyce, no. Kag pwede mo kami matagaan sang overview sang ginahimo sang Philippine Red Cross, Ma'am, sa inyo bala nga mga blood services program kag sa inyo man nga mission.
1: Yes, Ma'am. So ang mission gid ni Philippine Red Cross is to provide adequate, safe, and reliable blood supply para sa aton nga community, no, while still ensuring that it comes from voluntary and non-remunerated blood donors. So we work closely with different schools, government agencies, and organizations to ensure nga may steady kita nga supply, because our mission is to ensure nga may quality and safe product kita nga ginahatag sa public, and it is readily available whenever patients need it.
0: Kanami, Ma'am Joyce, no, kay provide blood supply, no, in on a voluntary basis, no, kanami sini. So subong mamatagaan mo kami sang current blood supply situation sa diri sa Negros Occidental. May maara bala sang mga particular nga blood types nga ano or ano nga blood type ang kumbaga ma'am ang ginakinahanglan gid pirmi sang mga tawo diri sa Negros Occidental.
1: Yes, Ma'am Lay. So, just like any other blood banks, Ma'am Lay, Philippine Red Cross, Bacolod Chapter, sometimes experiences blood shortage, no? Mm-hmm. So, relevant, kini-ini katama, because the demand for blood continues to increase. Wala man ganubo ang aton nga mga surgeries, childbirth, ang mga chronic illnesses nga ga-require constant nga blood transfusion, no? Mm-hmm. So, with this, we continue to provide our public gid with quality blood products by ensuring na may enough kami nga bloodletting activities, nga may enough kami nga voluntary blood donors in order to supply the needs of the public. As for the blood type, Ma'am Lay, it tends to vary, you know, the urgent, specific urgent need for blood types, it tend to vary day to day kung ano ba ang kailangan. That's why we closely monitor our inventory to ensure nga may enough gid kami nga available nga blood on all blood types in order to serve the public it.
0: Mm-mm. Na may kaya na-mention mo, mamang inventory, no, kay may challenge, gid nga, please, a shortage, no, sa dugo. So, you mentioned man, sang voluntary basis, no, sa pag-donate sa dugo. Pero man, pwede mo kami matagaan, gid, sang mayara ka mong guidelines, no, kung sino ang pwede makadonate, kag ano mga qualifications and health requirements para sa mga prospective donors.
1: Yes, so for the requirements sa mga first-timers, no, ang una-una, gid, as early as age 16 to 17 years old, you can donate blood. As long as on the day of the donation, i-present mo lang sa amon imo consent form signed by your parent or guardian. Second, dapat well and healthy, gid, si donor, no, wala signs of flu, wala trangkaso, sipon, hilanat. Third, dapat may enough ka nga sleep, at least 6 to 8 hours, walang labis, walang kulang, gini, no? Mm-hmm. And dapat nakapamahaw, gid, si donor. So, dapat, if 8 a.m. ma-start ang blood donation drive, 2 hours before, nakakaon na ikaw, light meal lang only, no carne, nor no adobo, no, mga baboy. So, dapat light meal lang to ensure hindi magsebo ang dugo. Mm-hmm. And lastly, dapat wala kainom alcoholic drink, 24 hours before donation drive.
0: Mm-mm.
1: Among wala na, Ma'am Lea.
0: No, namigid to, Ma'am, no, ang mga ginpang mention ni mo, kagamuan ni giling kinanglan, no, to prepare kung willing ang isa kaabya na to, hindi na ka nagpapati nga mag-donate sa dugo. We are curious, gin, Ma'am Joyce, no, kung ano ang nagkatapo during sang blood donation. Pwede mo ma-explain, Ma'am, sa amon ang proseso? Labi na gid sa mga first time nga mga donor.
1: Sige, para mas matandaan sang tanan, may kita 5-step process, no. So number 1 is the registration. So diri na di ginagaan kamo sang blood questionnaires form kung i-fill out ang inyong mga necessary personal details. Second is the interview and vital signs. So our trained nurses and medical technologists will be interviewing you, will be taking your vital signs. So for the vital signs, ginakwa ni imo nga weight. So dapat for first-timers, ikaw dapat nag-weigh at least 52 kilograms. Next, ginakwa man ni imo blood pressure. So dapat normal nga blood pressure on the day of the donation, 120 over 80. But I understand nga gavari man ang aton nga blood pressure as we age, no? So ang mga elders usually tend to have higher blood pressure, especially sa mga ga-maintenance. So that's why gina-encourage kinamon ang mga ga-maintenance ng imnon gid ang bulong before mag-donate kay para normal inyo blood pressure on the day of the donation. And gina-check man ni imo nga pulse rate, dapat 60 to 100. And ang body temperature is within 36.5 to 37.5. Ikatatlo, mag-aagi ikaw sa physician screening wherein the doctor will check if you are eligible to donate. So after the doctor accept you for blood donation, nang we will prepare now your blood bags, and then mm-hmm. our trained nurses and medical technologists will be extracting your blood na.
0: Mm-hmm. Wow,
1: so 5-step process.
0: Mm-hmm. 5 steps. Remember mo lang na abiano sa labi na gid sa mga first time dira. Ma'am Joyce, dahamo ng mga tao ang nahadlo ka mag-donate sang dugo kay may mga misconception bala no, nga nabatian nila or ginapatihan nila. So pwede ka maka-share sang pipila ka mga common myths nga gusto naton ma-address, no, mga misconceptions sa pag-donate sang dugo.
1: So I understand, Ma'am Lay, no, nga there are common misconceptions gid nga ga-circulate sa aton nga mga abyan. And I believe na they are afraid because of to donate da because of these ng misconceptions. But ang isa nga nagkabatian ko is hindi daw pwede ka donate ang mga ga ino maintenance.
0: Mm-hmm.
1: So actually pwede ka mo ka donate ang mga ga inom da antihypertensive drugs, mga amlodipine, losartan. You can donate as long as on the day of the donation

0: Yes, ma'am.
1: Other than that, mamaya ra kapag gusto iduga nga mga misconception.
0: So far, doon mo malang ng mga common, ma'am, nga misconceptions kay
1: Oo.
0: gakabatian namon. Kay kubaan sila kay tungod, gapa-weak daw sa body, and then hindi ka donate kay may ginainom nga
1: Oo.
0: bulong.
1: Pero ariya ma'am ako no nadumduman ko. Ang sa mga babae bala kun ara ang period ma'am amo na siya. Okay, okay lang mag-donate or paiway lang anay.
0: Pwede ka donate, ma'am, as long as naka-ara na siya sa third day of her period, no? Sa second day, so medyo basi, ano pa, heavy pa ang flow. So, gina-check pa na siya po ni doctor, gina-interview man na sila kung kaya nila mag-donate. Amo na nga, gina-check man ang ilang hemoglobin sa on-site. So, that's why ma-check man if kapasar o hindi ang donor.
1: So again, ang sa edad naman niya, ma'am, 16 ang eligible no nga mag donate.
0: Yes, ma'am. 16 to 17 nga ma'am. As long my parents consent.
1: Ari pagin mamang pamangkot na ton. Paanong ang Philippine Red Cross nagapasiguro ma'am nga ang blood donors kag ang blood recipients safe sila throughout the donation process?
0: So, the Philippine Red Cross ensures to follow national and international standards, no, to ensure nga safe ang both donors and recipients. So, we are trained from the interview process, vital signs taking, and also the doctor ensures nga nakapasargid ang mga donors to ensure man nga safe and quality ang mga blood units gaka-collect namon. So after that, after the blood units are collected, it is being tested here sa amon. And then we ensure nga nakapasar ini nga wala ini sang blood transfusion transmissible infection or gitawag ta mga TTIs. Ano ni sila? Amo ning mga syphilis, malaria, hepatitis B and C, and HIV. So before it is transfused to patient, gafollow kami strict policy and with guidelines to ensure nga safe ini before ginahatag sa folks.
1: Okay. Ang ano ang frequency naman niya sa pag-donate, Ma'am Joyce, no? Paano or how often ang isa ka person maka-donate sang dugo kag anong imo advice sa mga naga-prepare nga mag-donate?
0: So, person can donate every 3 months. So, that is a maximum of 4 times a year, no? Kag sa tanan nga mga first-timers nga gusto mag-donate, I encourage you to take the first step because you can really save lives.
1: Amo na noon, kumbaga sa mga first timer, kinanglan mangin ano lang gid no, mangin maisog no. Kag dumdumon ang makabulig gid no ang ilang donated blood or ang ila pag donate sang dugo. Ma'am Joyce, may ara ka sang story ba lang nga gusto ma-share sa amon kung paano ang donated blood naka amo nang naging life-saving or mga life-saving impact stories no sa mga pasyente or family.
0: So, Ma'am Lee, while I can't share specific stories,
1: Oo.
0: no, to protect patients' privacy and confidentiality, but I've seen countless of lives saved gaya through blood donation drives. So, it really makes us happy and it warms our hearts whenever may mga folks nag-approach someone or may gatawag nga nag-stabilize nila patient.
1: Wow.
0: And di pa lang ma-prove gaya namon how powerful can blood donation impact na the lives of others because it can really save lives. It can add up years to someone's life.
1: Salamat kasi naman. Kag of course kinaagda naton Ma'am Joyce ang mga tagpalamati naton kag mga viewers naton nga mag-share madiri sila sang ila story or amo to kagina pamangkot wala ba si may mga misconception sila nga daw gaduwa-duwa sila bala or gusto man nila ma-clarify pwede ka gid abyan maka-connect makapamangkot kay Ma'am Joyce Subong no connect lang diri sa 0998-842-2130 or sa aton nga Facebook chat box. Another pagid din nga gusto naton nga mahibaluan Ma'am Joyce no wala labot sa pag donate sang dugo ano pagid ang pwede ni mabulig no sa mga abyan naton sa PRC sa inyo pagid nga mga programa.
0: Yes, aside from donating blood, they can still support us by simply inviting their friends and family to donate blood, no? Whenever may lapit

0: ng mga blood donation drive sila lugar. Also, they can mismo, sila mismo maka-conduct some bloodletting activities. If they wish to partner with us, they can visit our office at 10th Street Lacson, likod Wamming 2 Bangtops to inquire about bloodletting, no? So, they may contact me, pangitaon ako nila, ako si Joyce, and ma-partner, kung gusto nila mag-partner, so I'll be the one to assist them. Mm-hmm. Also, by simply sharing, Ma'am Lay, the importance of donating blood and encouraging first-timers to donate, they are already helping us, no? Because no matter how small the effort, it still helps, no? Reach potential donors and save more lives.
1: Mm-hmm. Kag speaking, Ma'am Joyce, ang partnership, how about ya ang mga schools, churches, or companies, or community organizations, paano ni makapartner sila sa inyo, sa PRC, sa pag-organize ang blood donation drives?
0: So, like I've mentioned, if they wish to partner with us, they can visit our office at 10th Street Lacson. We are open for inquiries from 8 a.m. to 5 p.m. But if they need blood assistance, open gid ang Red Cross 24 hours, no? If they wish to partner, they may contact me and they may visit our office and look for me lang.
1: Oo. Ma'am Joyce, so ba di 24 hours ka mo open, pero ano man, ma'am, 7 days a week?
0: Yes, 7 days a week, 24 hours open ang sa blood, ma'am. Ang blood dispensing. Uh-oh. But for inquiries, ma'am, regarding other programs, no, we are open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. But ang amon nga page, they can reach us sa page gali naman sa Facebook, Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod Chapter, if they have any questions, no, kay active man na siya, kag nag-reply man na siya dayon.
1: Mm-hmm. Maka-connect sila sa Facebook anytime, no?
0: Yes,
1: so,
0: ma'am.
1: Salamat kasi na, ma'am, nga mga update. May ara ka mo, ma'am, sa mga activities or may mga mobile blood donation campaigns ka mo or mga special events nga naka-line up sa sining National Blood Donors Month nga makabulig man, no? Ma-inform ang aton nga mga abyan.
0: Yes, ma'am. So, I will take this opportunity to inform the public that we have our upcoming activity sa July 17 at 888 Mall. That is from 10 a.m. to 4 p.m. So, that is located at the new building, no, Phase 2 Event Center. So, we will be having our resilient activity where we will be setting up different booths to showcase ang mga different programs ni Red Cross, no? Mayara to blood services, Red Cross Youth, First Aid, Disaster Management, volunteer services, and welfare and health programs ng mga booths. If you wish to know more about Red Cross, visit us. Also, on that day, we will be having our walk-in donation drive. So, sa mga ga-wish mag-donate, you are welcome to do so. We will be giving certificates and tokens, no, to appreciate all the voluntary donors. And we will have a short program where testimonies of successful blood donors and blood recipients will share their stories, no? And in the afternoon, ma'am, I invite everyone to avail our free consultation. So, dako gini siya namon nga event, and I hope that you will come join us at 888 July 17 from 10 a.m. to 4 p.m. sa event center niya, bago nga building Phase 2.
1: Mm-hmm. Salamat gid sina, ma'am. July 17, again, July 17 is Friday, no? Friday.
0: Yes, ma'am.
1: So, sa bilog nga bulan, sa July, amula ninyo activities, ma'am, or may other pagiga mga activities?
0: Damo pa, ma'am. Uh-huh. So, we continue with our bloodletting activities. Like, as of now, no, we are having our ongoing blood donation drive sa La Castellana, no? Mm-hmm. That is from 8 a.m. to 12 noon. Ara sila subong sa Municipal Plaza. So, if you are near their place, pwede kid ka mo to ka-donate. Tomorrow, we will be having our blood donation at E. Lopez Silay. So, if lapit ka mo to sa lugar, pwede git ka mo kadala donors or kamo mismo mag-donate. Sa Sunday, may ara makami bloodletting sa Lupit Church, no? So, pwede git ka mo to kakadto. And for the following weeks, we have our sets of schedules git for bloodletting activities. And I hope that you will come support us and join us in this commitment to save lives.
1: Mm-hmm. So, ma'am, ang inyo activities sa La Castellana, Silay, Kaglupit, ano ni siya, whole day ni siya?
0: From 8 a.m. to 12 noon, ma'am.
1: So,
0: among bloodletting, yes.
1: Half day lang.
0: Half day.
1: So, sa mga nagapamati, dira sa may La Castellana, pwede pa kamo kay Ngagaw, no? Kaya sta pala sa 12.
0: Yes.
1: No, pwede pag kamo ka donate sa dugo mga nearby nga mga municipalities dira or city, La Carlota or Magalyon o kagiban pa gid pwede kamo makadonate sang dugo or pwede man diri sila siguro Ma'am Joyce maka-inquire, no? Kung may mga pamangkot sila, di ba?
0: Yes,
1: yes
0: ma'am, pwede gid.
1: How about Ma'am Joyce? I believe may mga loyal kamo mga donor guro or mga ano bala na supporter sang bloodletting. Ano naman ang role nila sa mga regular or repeat blood donors sa pag-maintain sa stable and safe blood supply?
0: So, ang mga regular and repeat donors, no, sila gid ni ang ga-stabilize ang blood supply sa aton nga community. So, they ensure that blood is readily available whenever patients need it. Kay pwede mo lang sila matawagan or sila na mismo gamatumato kadto every blood donation drive. So, every 3 months, may mga ara gid-commit nga mag-donate, no? And we really thank them for their generosity to donate blood because they have saved countless of lives already. So, thank you, kid.
1: Yeah. So, ma'am, ang mga regular, yung mga donor ang nagabalik-balik bala sa pag-share sa ila blood, ano initially, may mga age group ni sila or mix man ng mga age group.
0: Mix man ma'am, yes, as early amo na siya gina-encourage kinamon nga as early as 16 to 17 pwede ka na gid maging regular blood donor.
1: Wow, so may mga kabataan man ma'am nga active sa pag-donate sang dugo so far?
0: Yes ma'am, may mga ano kita, may mga kabataan gid nga mga nagadonate and familiar na kami sila kay do halos every 3 months gadonate sa ginatandaan ginila ang ilang nga next nga donation.
1: So ma'am, may ara na sila sa mga like advantage or ano ni sila privilege sa ila ang mga regular nga mga donor or purely ano lang giniya ng no strings attached?
0: Yes, may mga advantage, ma'am Le, amo to siya, pa-keep niya siya healthy, no, sa aton nga bodies. And we also recognize them. We give them certificates and tokens, no? Mm-hmm. And I admire them because they purely donate by voluntary, igid, no? So, they gakadto sila sa lugar and ga-expect sila nga without something in return pala. So I admire them nga grabe gid sila ka generous and ka helpful sa mga tao nga kailangan gid sa dugo.
1: So far Ma'am Joyce, ano ang status sa aton nga regular nga mga blood donors ng ano ni sila ng kumbaga damo man ni sila or amo na no ano ang ilang so far ano makabuligid ako no sa aton nga blood bank?
0: Yes ma'am, so damo gid kita regular and repeat blood donors. I can't give the exact numbers no, but damo gid ya ang mga gabalik-balik donate because they know how important blood donation is because ang iba ni sa ila sila mismo naka-experience naga-storya sila sa mon nga sa una kabutlay mangita dugo, that's why they don't want to happen that to anyone, so they make an effort to provide good help to those who need.
1: Speaking sang kabudlay mangita dugo Ma'am Joy, sa mga ano dira bala sa first time or sa mga regular naton yung mga donors, ano ni sila ma'am no nang pagpaathag lang ma'am no, just to clarify, ano ni nang ano lang giniya a certificate kag token, so wala ni sila sang like ang privilege nila nga dasig sila maka ano maka connect sa inyo kung may kinanglan man sila nga dugo or amo na no clarification ma'am.
0: Yes, so si Philippine Red Cross ensures nga tanan gid no matagaan dugo sa mga gapangailangan no, and if sa mga donate regularly, kilala na sila namon, and same lang, same with others, if they too, kung may ara sila mga kailangan sa dugo, ginatry ginamon amon best to provide them. But reality check, hindi per me damo aton inventory because dutay lang ang nag-donate. So that's why make an effort man kami no to recruit more potential donors para damo kita ma-supplyan kag matagaan.
1: So ano ma'am Joyce ang imo message sa mga abya naton nga wala pa naka-donate sang dugo and pero willing sila no nga mag-take sang first step.
0: So to those who are willing to donate but is gadua-dua pa mag-donate no, I advise you to take the first step to give it a try because donating blood is simple, safe and makabuli gid ikaw save lives no, nang it is just a brief or a short time but the effort that you do to donate blood can last a lifetime gid to others no, it can save them.
1: Usually ari ma'am nalipat ko gali no, ano ni usually kadamo no ang dugo nga ginakuha sa kung mag-donate bala mamaw?
0: So about 450 cc ma'am. And ga replenish man nga aton nga lawas 24 to 48 hours. So gina-invite ka mo namon mag donate dugo.
1: So amo na gali no ang kadamon abiano pero amo na gani ma'am kay abi ni ang isa pagi ka misconception gali nga basi mabuhina nila dugo or magmasakit sila pero nag-replenish mo lang sa gali ko baga nagabalik abiano. Nagabalik yes. Mo na ang dugo naton.
0: Yes, ga-generate man bago nga red blood cells ang atong nga bone marrow. So that's why ang pag-donate healthy gid siya kay bago na naman nga dugo ang maga-circulate simulawa. So it keeps your body healthy gid.
1: Again ma'am, pwede mo to masulit ang inyong contact information. For those who gusto mag-donate or gusto mag-volunteer and learn more about sa inyong mga program.
0: So if they wish to volunteer, amo to hambal ko makadto, hindi lang sila maghuya-huya magkadto sa office at 10th Street Lacson. Kaya yung iba ni pa ni siya katultol no. 10th Street Lacson, likod Waming ni siya, Tubang Tops. And they may inquire through our page, the Philippine Red Cross Tigris Occidental Bacolod Chapter, for further information.
1: Salamat gid Ma'am Joyce no sa ina nga mga update nimo kag kanami gid nga may Philippine Red Cross kita nga nagabulig sa at na, I believe dako gini nga bulig sa kadam-an no ang PRC naton. Usually Ma'am Joyce no every week or every month syempre ano no nang dasig no ang pagpagwa or paghatag man no sang dugo sang PRC kag ari pagid man mo ay ano ni siya kon mag ano naman niya mag mag request sang dugo dira sa inyo ano ni siya may bayad ni siya ma'am or ano yes no pwede mo na ma-share sa amon ma'am.
0: Yes, ma'am. So, ang process ta sa pagkuha sang dugo is, first of all, i-secure nyo gid dapat ang original nga blood request form from the hospital, no, or dialysis center. So, original, gini siya dapat ang gina-present kung magkuha na kamo dugo dire. Second, you may request i-referral letter from the organization kung diin ikaw nag-donate. And then after that we you will prepare the processing fees, no. As of now, ang aton nga whole blood is 2,100. Aton nga packed RBC is 2,300. And ang aton nga plasma and platelet is 1,500 each.
1: So, ini nga mga items, mga ginpang mention mo, of course, hindi man niya nga, depende man niya sa need or sa request, di ba la? Hindi man niya nga kinanglan ng isa to may upod nga plasma or ang isa pag ito ang do tatlo to nga item nga mga item no.
0: Yes, ma'am, nang depende gid na ma'am sa request ma'am ni doctor ma'am. And damo may gapamangkot, I would like to take this opportunity, no. Damo may gapamangkot nga may ginabayaran sila. When in fact, ang pag-donate nila ko no is wala na bayad. Ka-donate sila gani for free or voluntary. Yes, pag-donate is voluntary, wala na kamo bayaran sa site, wala na kamo bayad sa mga medtech, sa mga blood bags nga gina-use. That is free. Everything is free, but ginatest ta abi ang dugo for amo to hambal ko transmission for TTIs. Amo to siya ang mga HIV, malaria, syphilis, hepatitis B and C. Ginatest, gagamit kami machine to test if may mga amo ning dugo in order nga before siya ihatag sa patient to be transfused, safe na siya. So that is where the processing fee goes, no, sa testing kids ang blood.
1: Ang testing, Ma'am Joyce, ano ni siya, nang on the day na siya, not nga sa pag-donate ni mo, wala na yan, no? Kay gina-bank pa na siya, no? Gina-save pa na siya. Pero ang testing niya, on the day na nga kinanglan siya, di ba, Ma'am Joyce, no?
0: Bali, ang process na, ma'am, is makolect kami dugo on-site and then magbalik nito sa chapter, gina-test na siya dayon, ma'am. So, may ara kami 1 to 2 days na processing gid sang dugo.
1: So, but silingon, ma'am Joyce, may mga dugo gali nga nang magamit kay hindi magamit?
0: Yes, ma'am. May mga, yes, may iban nga dugo nga very active. So, gina-discard siya naman. And only the safe ones or only those who have those nga mga blood na nakapasa standard ang gina-release naman sa mga hospitals and sa mga patients.
1: So, i-clarify ko lang, ma'am. Ang mga nag-donate sang dugo, ang privilege nila, libre ito ang mga sa mga ano to kagina, may ginpang mention ka. Pero kung wala kaya kaagi naka-donate, you have to pay sang mga amuna nga mga sa mga supplies nito something.
0: Bali ma'am tanan ma'am nga ga-donate ma'am is regardless. Free gid ni ma'am.
1: Okay.
0: Yes, regardless. Yes. Tanan gid ni sila ma'am nga kung mag-approach sila sa mga dadlating activities free gid ni, wala na sila bayaran sa medtech, sa ila blood bags, sa ilang mga cottons, wala na bayaran. But on the day na kung magkuha na sila sa dugo, example may ara sila kailangan in the future, dira na sila ma'am mabayad because as I've mentioned, gina-process ta ang dugo, no? Ga-undergo ni siya several testings, no? To ensure nga safe ni siya i-transfuse sa patient.
1: Ma'am Joyce, madamo gig nga salamat. Damo gig kami na kuha nga mga importante kag mapuslanon nga mga information. And at the same time, na-enlighten kami nga kag na-encourage, no? Nga maghatag, mag-donate sang dugo. So, sa aton yung pagtakop, Ma'am Joyce, may ara kasang gusto pasalamatan?
0: So, of course, first of all, kapasalamat ko sa imo, Ma'am Lee, for this opportunity nga naka-share ko sang akon nga knowledge and naka-share kami important information regarding blood donation drive. And secondly, I want to thank all the blood donors, no, nga sa inyo generous efforts to save more lives. And to those na magapamati sa Radyo DYVS, I hope that in the future, we will see your faces, no? You will finally take up the first step to donate because simple, it is safe, and it may take a short while, but it can create a lifetime impact to someone in need.
1: Ma'am Joyce, salamat gid kag dako gid nga help, no, sa aton nga mga abyan. God bless gid sa inyo, ma'am, nga ano subong na mga activity sa sini nga July kag sa bilog nga tuig, no, kabay padamo pagid nga mabuligan nga mga kabuhi. God bless gid sa inyo, ma'am, kag maayong aga liwat.
0: Maayong aga. Salamat, ma'am.
1: You're welcome gid, Ma'am Joyce, no, kag salamat gid sa mga nagaupod subong sa aton. Hello kay Sir Berto Riverde, kay Ruth Keman, kay Partner Bonard Carmona, kay Ma'am Karen Moscoso, kay Nang Sharon Tutika Yano, kay Tita Ofelia Tutika, kay Ma'am Anjoy Canuto, Mari B. Castillo, Sarah Jane Villaflor, subong man Tita Perla, Tito Nestor, kay Joanne Montalvo, Tita Eva Teves, good morning Miss Lay, watching here, God bless real time. God bless mo sa imo, Tita Eva. Sa una, experience ko dako gid ang kalipay sang gintagaan ako sang dugo, dako gid ang pagpasalamat sa ko sa Diyos, no? Hello kay Pastor Nemesio Tahala. God bless sa imo kag Tita Ninfa. Salamat gid sa inyo nga pag-upod subong sa aton na program. And of course, ginatamyo ko si Ma'am Tess Villanueva. Hello kay Cheryl Anong Matuvida, Ma'am Eden, Pastor Eljan, Baby J.M. Magallanes, si Nininfa Iskaner, si Nang Grace ng Josel Olivares ng Vanji, and the Kesha Bastian. Salamat gid. Of course, Tita Suzette Posadas. Kag kung may mga pahibalo, pag ikamodir abyan, feel free nga mag-connect diri sa DYVS. Through email, mailbox at dyvs@febc.ph or pwede mo man matawag ina sa 704-7999. Ginatamyo ko man si Ma'am Millie Allen, si Ma'am Herlin, si Nang Rosalinda Arevalo, si fellow James Guanzon, si Nang Rejoicer Anthony, Baby Elijah Atienza, si na, Ma'am Sonny Ann Garcia. Maayong aga gid sa inyo. And please include sa prayer abyan ang family Guanzon, no, sa pag taliwa ni Ma'am Mel Melanda Guanzon, no, kag ang iyang wake ara subong sa St. Peter Alihis kag ang iyang lubong sa July 19 abyan, no. So God bless gid, no, sa imo kag salamat gid sa pag-upod mo sa akon subong diri sa real time. Ari pagid ang aton nga mga dugang palangamuyuan for good health, healing kag recovery and financial provision si Ma'am Leia Sulinap, Ma'am Naininita Guadalquiver, Ma'am Ninette Pisaga, Tita Virgie Salgado, Tita Corazon Estelioso, kag si Ryan Mingilio gali abyan, no. Salamat gid sa tanan nga nagpray kay Ryan, nagpahuway na si Ryan abyan. So salamat gid sa inyong prayers. Kag please pray for comfort and strength sa family Mingilio sa gihapon. Also, family Niere, please pray man, no, sa for comfort and strength sa pag pahuway na, no, ni Thelma Niere, ang mother ni Pastor Rodrigo Niere, arang i-awake subong sa FCCC La Carlota. Kag si Ma'am Lilis Lofranco, please pray man for her upcoming surgery abyan. Wisdom gid sa mga doctor, healing and recovery and subong man strength, no, sa kay Ma'am Lilis Lofranco. Kag inagda ka man sa sininga September 25 to 26 sa Intentional Discipleship Making Conference, SMX Convention Center, Bacolod City. For registration and for more details, please visit their Facebook page at IDMC Bacolod or their website, idmcbacolod.com. Kaga please pray gid, no, sa in preparation naton sa bagyo abyan. Naghina siya pero ang habagat ara sa gihapon. Maghalong kita, balon sang payong kag jacket, ang halong gid sa pagbiyahe, no, sa mga driver dira, no, hinay lang sa pagpadalagan, madanlog ang dalanon kag ang lapit sa may baybayon kag sa mga suba abyan, ready lang kamo for evacuation. And of course sa aton nga mga kanlaon affected area sa Biano sang napiktuhan sang ashfall, please pray gid for provision man kag good health, no, sa mga abyan aton dira sa may Canlaon City kag subong man parts ng Cebu. Hello lang dira kay Ate Hazel Alvarez, Pastor Edie sang Camotes Island, kag ginatamyo ko man Pastor Ricky Calopez, si Pastor Daniel Marcorio sang Aranda Hinigaran. Maayong aga gid sa inyo, kag ginatamyo ko man ang mga taga Barangay Pakol, Valladolid, Negros Occidental, sa kay Ma'am Ruth Keman. Good morning. Hello kay Attorney Janice Diaz. Salamat man kay Ma'am Laila Alejandro. Good morning gid sa inyo. Ma'am Camille Ombion, mga friends aton dira sa Bacolod Bethany Church, Royal Meadows. Hello dira kay Tita Gemma, Joyce Carla, kag Pastor Haniel Pendon, si Sir Emmanuel Salgado. Ginatamyo man aton Tita Bing Aledron, ara siya karon sa may kapanimanay mo with Angel. So stay tuned ka abyan. Ginapasalamatan ko man si Manong June Moran, dira sa may Alihis, no, kay Sir Julius de Vanagracia, Engineer Ray Ramos, Ma'am Nieves Barato, Ma'am Vic Violanda. Kaginatamyaw ko man si Ma'am Adela Peralta sang Villa Angela, Ma'am Michelle Sir Early Derla, Tito Mike, Tita Amy Fulgencio, mga biyanaton sa Bacolod Evangelical Church, Ma Mercy Saranas Mabua, Ma Mainong Toto Madamba, Pastor Jesse Alvistar, Pastor Carlo Malata, kagdanan nga mga pastors and workers dira. Madamo gid nga salamat. Salamat man kay nung Gas Disuyo, nung Jose Apelido, kag nung Jesse Montaño, ang aton mga abyan dira sa Talok site. And please pray gid sa protection sa aton transmitter kag tower abyan sa sining nga maulanon nga panahon. Wala lang sa interruption sa aton nga broadcast, ang kag stable ang aton internet connection. Salamat gigay nung Bonner sa control. See you on Monday abyan, the same time, 10 o'clock, diri sa DYVS. Happy weekend, stay safe, and God bless you. Bye!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumuy FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Good morning, Abian. Welcome naman sa isa ka bagong episode sa Kapanimalay Mo Friday, Grace at Work, Grace at Home, dili sa 1233 Radyo DYVS. Kamusta ka mo, Abian, sa sini nga bulan sang July on this day, 10th of July, and of course, Friday man, subunga adlaw. I hope everything is doing great by God's grace. Sa aton mga listeners tira, please stay safe as we continue to face the effects of Typhoon Inday. Although diri abiyan sa Negros Occidental, hindi kita direct hit gid sang bagyo, but kakabatsyagan naton, especially nga ara man ang kusog sang habagat nga nagapadugang man sa aton ginabatsyag subunga panahon. And of course, hindi lang typhoon aton ginatubang diri sa Negros, but also ang on activity man sa Mount Canlaon. We are praying for God's protection over you and your families. Kamusta ka mo dira sa inyong area, especially sa mga affected area? Please follow the guidance kids sa inyong local authorities. And kung need ang evacuation, no, kung advice kids, let us follow kids sa atong authorities. May the Lord be your refuge and strength during these uncertain times. Kagpadayon man kita abiyan to help one another, check man naton nga neighbors, and hold on to hope. We are with you in prayer, believing that God's grace and peace will sustain us all. Stay safe abiyan, stay informed, and may God bless and protect each one of you. Diri sa atong sakapan ni Mo Friday, good morning sa liwat sa atong mga listeners sa radyo, kag online man, dira sa Facebook page, 1233 Radyo DYVS. Kamusta abyan? With regards sa atong topic for today, may pamangkot ako sa imo. Kung may utod ka, brother or sister, kamusta ba lang inyong relasyon subong? Sang nagadako ka mo, ano ang mga pinakamaayo nga memories ninyo? Kag kun may mga heartaches man kamo kisa hindi gid malikawan abyan no nga naagyan bilang magutod, paano ninyo ina nalabot o kun na improve or na solve sa pagligad sang panahon? This is connected for our topic for today, helping young siblings grow together, especially ang mga gagmay pakaayo abyan nga makabataan. Me as a mom of a preschooler and a baby, iniman ang isa sa mga butanga, pero may ko ginapangamuyuan. Ang aton mga kabataan, hindi man mapabilin nga gamay sa gihapon. They will always grow and grow. Nung tanawon mo gani sila, doon sa sanu lang, naging bunag mo, subong ka mga dalagko na. One day, they will grow up, build families of their own, and walk different paths in life. But my prayer is that the love, respect, and friendship they build while they are still young will remain with them for a lifetime. Like speaking sa siblings man, hello man gali sa akon mga utod. Thank you, Ged, sa inyo nga permi man nga pagupod sa akon kabuhi. Kay ikaw, Abian, if may greetings ka man for today, comment lang sa aton Facebook page, 1233 Radyo DYVS, for our topic for today entitled, Helping Young Siblings Grow Together. Speaking of that, nakita mo na bala, Abian, ang sibling effect trend online. Behind those heartwarming videos is a deeper question. How do we help our children grow, not just as siblings, but as lifelong friends? Inapabalik natin diri sa Kapanimalay Mo Friday, iniay mo working mom sa Kapanimalay, Angel Guzo.
3: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
2: Ini nga pahanundong gikan sa 1233 Radyo, DYVS.

Mayong aga, mga kapanimalay, Miss Bing Aludron here for Lifestyle. What a week for sports this week, no? If mahilig ka mo sa basketball, sa football, sa tennis, damo gid kita iya balantayan. Ang 2027 nga FIBA Basketball World Cup ASEAN Qualifiers, naka-third ang standing sang Gilas, Pilipinas, sa ila naman iya nga bracket. Ang first is Australia, ang second is New Zealand. Pero okay lang na kay makaregroup pa ni ang Gilas, Pilipinas. Kami hampang paman sila sa August and September. So, bisan nga bakod ang ila-iaya nga kontrahon, kabay pa nga maka-qualify man gihapon ang Gilas, Pilipinas sa FIBA World Cup. Sa football naman, mga kapanimalay, World Cup man subong, no? Sang football. Bisan nga waay ang pinasang entry dito sa World Cup. Pero kasadya. Have you heard of Cristiano Ronaldo? Sikat nga football player, kagisa na siya yaka Portuguese. So naturally, he plays for Portugal sa FIFA nga World Cup. Kagabi niyo, mga kapanimalay, he is the highest paid footballer in the world today. Na out na galing ang Portugal kaya ginpirde sila sang Spain sang Monday, no, sa FIFA World Cup. Si Ronaldo, bisan nga highest paid na siya, agdamo manggid na siya yung mga major nga championships nga nakuha, no? Pero waay gid siya nakapa-champions ang Portugal sa FIFA World Cup. Tiyambali ang adaan. This is his last FIFA World Cup. So ang iyayang adamgo nga dalo niya ang Portugal sa finals kag mapa-champion niya man tani ang Portugal sa FIFA World Cup, ti hindi na na siya yung madayon, no? Why na niya na-achieve kapin pa kay ti 41 years old naman siya. Ang FIFA World Cup, gina-conduct na siya every 4 years. So, by then, ma 45 years old na si Ronaldo. That's why siguro nga nangindi na siya, no? Ang FIFA World Cup or ang Federation of International Football Association, no? So, pareho ma lang sa Summer Olympics ma lang every 4 years man ngayang ginahiwat. And in fact, ang Summer Olympics for 2028 will be in Los Angeles, California, USA. Anyway, ari pagid, ang isa pagid ka great name in football, mga kapanimalay, is Lionel Messi from Argentina. Bao na niya si Messi kay naka-champion na niya ang Argentina, napa-champion niya na ang Argentina iya sa FIFA nga World Cup. Damo-damo man ni siya gani nakuha nga mga major championships mo. Damo pa ni siya gani iya major championships nga nadaog versus Ronaldo. However, he is the second highest paid footballer in the world today. Second lang siya sang sakay Ronaldo. So, ang Argentina is still in the running, no, sa FIFA nga World Cup. Mabalaan tani kung sinugid ang ma-champion kay ti subong tatlo ang host countries, ang US, ang Canada, kag ang Mexico. Matapos ni ang FIFA World Cup on July 19, mabalanta kung sinugid ang pinaka champion by then. Ang isa pagid ka sport nga ginabantayan, no, sa subong is the Wimbledon tennis. Ara dira ang aton iyang Filipina sensation Alex Iala. Although nga napierde siya, no, sa Wimbledon sang Monday, July 6, but she made
history. She made it to the quarterfinals, mga kapanimalay, or ang round of 16 na ginatawag nila. And aside sa kay Alex Ayala, there are other Filipino athletes who are breaking ground in the world of sports. Of course, hindi tayo diyan malipatan ang aton iyang first Olympic gold medalist, no? Si Heidelin Diaz sa weightlifting, si Carlo Yulo, pila ka gold ang nakuha niya sina sa gymnastics. And of course, si EJ Obiena sa pole vaulting. Amuna sila nga ito niya nga mga Olympians, no? Kagabi ninyo, mga kapanimalay, may bago naman nga person to watch or ang ito niya nga athlete to watch bala, no? Ang hinablos inisya ni Heidelin Diaz, ang 15 years old nga si Alexandra Ann Diaz. She is making major waves in the International Weightlifting Federation. Nag World Youth Weightlifting Championship sila sang July 6 man, no? Bawgin sweep yagid ang tatlo ka gold medal sang Monday. So mga kapanimalay, let's talk about lessons that we can learn from these athletes, no? Kay I am sure familiar ka mo sang saying that Rome was not built in a day, hindi bala? Amo man ina ang mga successful nga mga athletes. Take the case of Alex Ayala. Nag-turn pro ina siya sang 2020. You know what? 15 years old pa lang siya. And sang pagsulod niya sa professional nga tennis, sang 2020, ang iyang rank, mga kapanimalay, is 1,183. Pagka 2021, she rose to 526 ang iyang ranking. Pagka 2022, nagsaka pagid siya sa 214. Pagka 2023, nagsaka pagid ang iyang ranking to 190. Sang 2024, she became rank number 147. Pagka 2025, aba, she broke na the top 100 and she became rank number 53. Pagka 2026, she is now ranked as number 28. Na ang ginasiling balang no such thing as overnight success. There is no substitute for hard work. So mga kapanimalay, ang number one gijaya nga pwede gali natin iya matunaan sa mga athletes, no, is to be hardworking and to be determined, because it is doing what is boring for others, no? Ang mga boring sa ibang na tao, yeah, pero kung athlete ka, you have to do that. So, bisan bad days, you have to do that. Even when nobody is watching, you have to do that. 4 o'clock in the morning, training. And then, matraining kapag it's a gym. And then, you have to eat healthy diet, gidya. And then, there are no parties. Huay sa mga bahala na yayang attitude, discipline na gidya. In fact, ang hambal ni Alex Ayala, no? I have a dream and I am willing to pay for it. So, amuna ang mga successful na athletes, mga kapanimalay, no? Amuna ang mga Pinoy, nan. Amo man na ang mga Pinoy. Ang mga OFWs, kung may ara sila iyang adambo, no? Anong ubra nila? They are working two jobs or sometimes even more, no? Ang ila iyang ubra, hindi lang kaya isa, no? Naglakat sila abroad, nag-OFW sila. Kag nanikasog tungod kay may ara sila iya nga damgo. Just like aton mga working students, may klase sila sa aga, no? May online work sila sa gabi. And nagatinguha tungod kay may damgo. Ang mga parents pagid nga nagasave bala piso-piso, ginasave nila, nagaayo sila kung kaisa maskin sa lapi na lang dira yan, no, maayo gid sila para sa ilang damgo. So hard work and determination, mga kapanimalay, is damgo plus persistence plus sakripisyo.
Kita nga mga parents, ang aton nga damgo, perhaps hindi iya nga trophy from sports, no? Perhaps ang aton iya nga damgo, iya nga kabay pa, ang aton iya nga kabataan, ang aton iya nga mga apo, no? Kabay pa nga mag-ayuhan sila sa ila iya nga pangabuhi. Kabay pa nga mabinuligon kag mapuslanon sa community. Kabay pa nga may kahadlok and kabay pa nga may strong relationship ship gid sila iya sa aton iya nga Ginoo. So mga kapanimalay, keep walking towards our dreams. Bisan mahinay lang, basta nga small steps lang kuno no, can become a big blessing. Tungod kay ang success, it is not being handed out lang, gina-earn ina iya. One step at a time, one prayer at a time. Another lesson that we can learn from athletes is resilience. Resilience meaning bouncing back or recover, no? Ang mga athletes, mga kapanimalay, damo gina sila iya mga challenges. May injuries, may homesickness, may mga pierde, no? May mga defeats. Sino ay han nga atleta ang waay kaagi pierde? Bisan si Superman, gakapierde gani, no? But, nagabangon. Ang Pinoy, kabalugin na sang feeling. Kay may bagyo, may brownout, may kulang sa kwarta, no? But after a while, bangon liwat ah. Si Alex Iyala, mo man na, pilaihan ka, pierde ang iya sa naayang naagyan halin sang 2020, asang nangin na rank number 28 siya, subong 2026. And in fact, pierde siya sa Lunes, sang Lunes sa Wimbledon, no? Dito sa quarterfinals. But, mapreparar naman siya kay mahampang naman siya liwat para sa US Open. So amo na siya nagakapierde pero nagabangon kag mabato liwat. So subong si Alex Iyala, kilala na siya yaya sa World of Tennis na. And so finally, support mga kapanimalay. Family support, team support, community support. Nakita taman kung paano gin support sang parents, sang family ni Alex Iyala ang iya iya nga damgo, no? Ginpalakat siya sa Spain to train with the Rafael Nadal Academy with their blessings. So, sang nag-professional na si Alex Iyala and she won and waay sila iya sa stand to witness. The first thing na ginaubra ni Alex was to call sa ila iya nga balay. So, kung napilde man siya sa isa ka game and she was nagadali-dali, gin siya balay iya nga magwa na iya sa court, kahit pierde siya, may isa to ya ka voice nga nagsinggit nga, Alex, wait! No, ang balya to. And that made her stop. And that was her brother who came running to hug her and to say nga, we are still proud of you no matter what. So, that was a very beautiful sight to see. And the Philippines, no, ang diaspora sa mga Pinoy, everywhere she plays, no, she got the support of Pinoys all over the world. Kung diin siya mahampang, may Pinoy, gito yaya nga nagabayaw sa bandera sa Pilipinas. Win or lose, ara yaya ang community support. Another testimony kung paano ang family support bala can make a difference is that of tennis legend Novak Djokovic. Bow. Gin-admit siya gidya nga mabatian niya lang ang tingog sang duhaya kabata si Stefan kag si Tara nga nag-cheer sa iya from the stands during his Wimbledon matches. It gives him a completely different kind of motivation. Ang hambalya to, ang mga tingog sa iya nga kabataan instantly lifts his emotions even during sa iya nga toughest nga mga matches in the court. So, gin-admit siya gid nga there are things that are more important than trophies. So, instead of just focusing on results, no, so subong, he creates memories. Even the now famous nga victory dance nga gina-choreograph sang iya-iya bala iya nga bata nga babae nga si Tara.
mga kapanimalay, ang aton nga mga athletes, no, nagpakita sa aton kung paano mag-live sang life. Hard work, determination, resilience, and support from family, from the team, and from the community. So, kinahanglan, tudluan ta ang next generation to say thank you, to say sorry, teach them to bounce back after every heartache or after every fall. The world needs more winners, but our home needs more people with good character. This is Miss Bing Aludron saying continue to smile because God loves you.

Fabiana, gabali kita diri sa Kapa ni Malay Mo Friday. Ini ang yung working mom sa Kapa ni Malay, Angel Guzom. We have our topic for today, helping young children grow together. Kag sa atong pagbalik, ari abiyan ang na-mention ko kaina ining viral nga sibling effect trend sa social media. Ano bala ini? Amoy ni abiyan ang fun nga ginapost na video about sa mag-ulutod, especially mga young ones. Kung sa diin, ang older child, maybe mga 3 years old or anything, a preschooler, ang edad abiyan, no? Sabi ang firstborn, doon na videohan at sanga do, siya lang isa gampang, medyo happy man siya nga siya gampang, pero makita mo bala medyo subo siya. Tapos, ang next na slide abiyan, then the baby arrives ang yamanghod. Suddenly, there is laughter, a playmate, and a companionship. Namigita na wala mo sina ang mga video sabiyan. Pero sa likod sa cute moments, may isa ka importante nga pamangkot. Paano natin mabuligan ang atong makabataan yung magtubo nga hindi lang magutod sa dugo, kundi mangin harmonious man sa dalayon. Let us have our istorihan man subong, the gift of a sibling. Ikaw abiyan nga nagkapamati subong, kapati ka bala nga regalo man sa imo sang Ginoo nga may utod ka, nga may sister ka akong brother? One of God's gifts to many families, hindi lang parents, but brothers and sisters who can become lifelong companions. We as parents, ano bala itong prayer sa atong mga kabataan? Our prayer for them is that our children will not only share the same home today, but one day share each other's burdens, joys, and faith as they walk through life together. As parents, hindi kita diri forever abiyan nga magaupod sa atong mga kabataan. One day, we will pass away gid, and ang mabilin, ang mga kabataan na lang naton. And it is our prayer gid nga magmayuhay sila. Kita gani as parents, kung mag-inaway ang atong mga bata, nakasubuan kita. No, especially nga kung ang ginaawayan pabala pati sa panimalay, kasubo gid kaayo bilang parent nga nagapamati ka nga naga exchange sila sa sugilanon, no? But by God's grace, mangayo kita sa grasya ug wisdom from Lord nga gaan niya gid kita abyan sa as parents, tagaan niya kita sa ways and wisdom beyond the earthly wisdom nga aton sila ma-minister. Now, let's talk about naman sa Philippine statistic. May ara bala biyan? May ara kita bala sa Philippine statistic showing exactly how many Filipinos have siblings? Well, sa ako ni pag-research, wala agad ako may makita sa official document. But tanawon na lang nato ng reality. We know that for many families sa aton country, that is the Philippines, they grow up with brothers and sisters. It is a common experience diri sa aton pungsod. And because of that, the relationship our children build with one another today may become one of the longest and most influential relationships of their lives. Nadunduman ko gani, may mga magulutod na sanggagmay sila. Kung sila niya permian gabanggay, sila niya permian konflikto, kisa aga-agaway sa panganan, kisa nag-aagaway man sa atensyon para sa mga ginikanan. Pero kanami man bala, kay pagdako nila, o sila pagali ang close nga duwa. Sila pa ang nag-exchange ng mga life advices, kag sila man ang malipayon nga nag-journey sa isa kag isa. So kisaara agad ang pagkabata-bata, no, kung gagmay pa kaayaw maglutod. Pero ang bond bala nga ma-form along the years, ara agad nagpabilin, dala-dala agad hasta mag-adulthood na, hasta nga magtagsa-tagsa ng sila ka mga panimalay, building their own families. Ikaw ka panimalay, thankful ka bala sa Ginoo para sa imo mga utod? Take a moment and think about your own siblings. Are you thankful to God for them? As we ponder upon that question, tanawon natin ang reality. Not every beginning is easy. Tanawon ta bala biyan, kung may firstborn, kag mag-abot ang iyang nga utod, nga baby, ara gid abiyan, di ba, ang adjustment. Yara magkisa kahisa,
kaya ang clinginess sa iyo parents, no? I'm talking about sa firstborn. Kung makita niya nga, dumi

0: Ito ang Encouraging Words Today. Mga salitang hatid ay kalakasan sa ating puso't espiritu. Hatid ni Luisa Ampil.
1: Ito po si Luisa Ampil with Encouraging Words, mga nuggets of wisdom na galing sa Bible. Isang matandang Indian chief ang kwentuhan ng missionary tungkol kay Jesus at kung paano ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay to save us from our sins. Ano mang sabihin ng missionary sa chief tungkol sa buhay na walang hanggan na isang regalo ni Jesus sa pagsunod sa kanya, ay ayaw nitong paniwalaan. Mabuti ang Jesus Road na iyong sinasabi, pero ang Indian Road ang aking tinatahak mula pa noon at ito rin ang aking tatahakin hanggang katapusan. Makalipas ang isang taon ay nasa bingit na ng kamatayan ang Indian chief. Pinatawag niya ang missionary. Maaari ko bang lakarin ang Jesus Road? Dumating na sa dulo ang Indian Road at wala na akong papupuntahan pa. Madalas ay naririnig natin ang mga salita ng Indian chief sa mga kakilala natin. Naniniwala naman akong sa heaven ako pupunta dahil wala naman akong sinasaktan at hindi ako magnanakaw. Psalm 23 is perfect in showing the Jesus Road. Ito ay isang awit ng pastol na ang pangalan ay David. Sinabi niya, "Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi, doon ako'y inakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kaagapay." Mahina na ba ang iyong katawan dahil sa iyong sakit? It doesn't matter. God can give you strength if you take the Jesus Road. Mas mahalagang palakasin mo ang iyong spiritual health para maging handa ka sa anumang hinaharap mo. At hindi lamang yan ang ibibigay niya sa iyo. Aakayin ka pa ng Diyos upang kayanin mong tahakin ang Jesus Road. Hindi mo kailangang matakot sa karimlan dahil hindi ka iiwan ng Panginoon. Handa ka na bang lakarin ang Jesus Road o gusto mo pa ring tahakin ang sarili mong daan na puno ng tradisyon at kung ano-ano pang bagay na nagpapabigat sa iyo ngayon? Inyong napakinggan ang Encouraging Words, isang production ng Guidelines International sa pakikipagtulungan ng FEBC, ang Far East Broadcasting Company, Philippines. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.

0: Inyong napakinggan ang Encouraging Words Today ni Luisa Angpil. Hatid sa inyo ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company. Para sa inyong tanong o komento, tumungo sa www.guidelines.org.
1: Pilipinas, isa sa tatlo sa listahan sang top 20 least safe countries sa bilog ng kalibutan. Bangod ini sa nanariksari ng mga kalamidad na nag-aabot kada tuig, pareho sang bagyo, dinog, kagbaha. Sa pag-abot sa mga kalamidad, kaupod man sini ang nagataas na numero sang mga nagakaapektuhan. Agud balikaw ang kaugalingon kag pamilya sa halit nga tugas sang mga kalamidad, ari ang mga tips nga makabulig sa imo. Una sa tanan, dapat gid nga i-preparar ang emergency kit kag maghimo sang family communications plan. Hibaloon kung sa diin ang evacuation sites, kung ano kag diin ang alagyan pakagto diri. Kung may balita sang bagyo, magpamati sa radyo o kung maglantaw sang TV para may ideya kita kung saan umatupa kag kung diin matupa ang bagyo. Kung may palabuton nga bagyo, siguraduhon nga full charged ang mga cellphone kag gamiton lamang ini sa mga seryoso nga emerhensya. Kung may mando sang evacuation halin sa otoridad, gilayon nga magsunod agud makaluwas sa disgrasya. Himaluon ang numero sa mga sangay sang gobyerno nga pwede makabulig sa imo kag sa imo pamilya. Pareho sang Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, kag iban pa nga mga rescue groups sa tiun sang kalamidad, dako ang tsansa sang kaluwasan sang may nahibal-an. Ang ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan.
2: Abian, we're back here at Kapani Malay. This is your working mom, Angel Guzom, diri sa Kapani Malay Mo Friday. And before kita kayo na mag-break, naka-mention ko about this research na ito ni tackle for this moment. But before that, may ara pa some few fun sibling trivia for today. Sa atang topic, helping young siblings grow together. Ari akong fun trivia, Abian. Have you heard the term Irish twins? Irish twins. Yes, abyan na batian mo na blabyan niya term. Actually, ang Irish twins are not actually twins. Hindi sila kapid. It is a historical nickname that is commonly used to describe siblings born less than a year apart. Kiti, pwede sa ila ka-close sa ila age abyan. Ila age ka, pwede ka-close. Imagine, less than a year ang ila nga age gap. So, ang muna abyan niya, ginatawag sila Irish twins. So, hello lang tayo sa akong Irish twin nga si Emerson Havaliana, ang amo ni Gap ng Kalipot Kaayo. Kaiti ako, I was born May, and siya pagka next year, May man nga bulan. No? So, kagamay sa amon Gap, so amo nagali ang Irish twin ni ginatawag. Kiligan na encounter ko lang ni mo. Wala mo ni gali. No? So, actually, tatlo kami na, May kami na tanan na bunag. No? So, sa aton pagpadayon, abyan, speaking of siblings, sa aton topic for today, how to help children or siblings to grow together. So, before kita mag-break, Ina, nag-share ako nga, may ara ako sa research nga nakita about this. Akong pamangkot, Ina, is can parents really influence the relationship between their children? So, according sa research nga nakita ko, it is a child development research. According to child development researchers Dr. Laurie Kramer and Dr. Megan Gilligan, our brothers and sisters are often our first friends and at the same time, first rivals man. And according man sa ila, there are also ang aton brothers and sisters, they are also likely to be one of the longest relationships we'll ever have. Grabe yan, indeed. Iti, the moment we were born, sa hospital big, dala kita sa balayta. Nakita, tanan tayo una ta din encounter aton mga utod. And of course, sila man aton mga first friends. And sa bitang kakabuhi kita, kabuhi man sila, upod naton sila, abyan, no? Muna ang mga utod naton. Sa gani aton mga love of our life, siyempre, ulihita naman na sila na meet. Kag, mas lawig ang aton upod sa aton mga siblings kumpara sa pag-upod man aton sa aton ginikanan. Kaya there will come a time nga naturally, no, mauna gid ang ginikanan aton sa aton pahuway. Pero ang mautod daya, no, by God's grace, ara lang sa gihapon nag-upod sa aton, samtang kakabuhi pa sila. So that's why, abyan, our children, kung paano i-treat one another, ang ilautod, no, it matters, kid. Every time we teach them to share, especially sa mga gagmay ng mga kabataan, magulutod, every time we teach them how to forgive, encourage, and care for each other, wala lang sila nag-help to get along today, but they are helping build a relationship that could last a lifetime. Sa mga parents nga nagapamati subong, especially sa mga new parents, no? Let us not aim only for a quiet house kung sa diin ng mga kabataan, mga magulutod, wala nag-ilinaway. Rasakon yan, ito ka normal, malang mag-inaway mga bata, ang gagmay mo, no? But mas namigidab yan when we aim for something even greater. A home where our children learn to love, forgive, encourage, and stand by one another. Because one day, when we as a parents are no longer around, our prayer is that they will still have each other. Kiti abyan, it is really a reality, kid, that parents don't always be here. So, mabot gina ang tiyon nga magulutod na lang ang magapabilin. As I've said earlier, the longest relationship many children will have may outlive their parents and grandparents. Kabalo ka biyan, ang sibling relationship can last up to 60 to 80 years? Wow, that's a long stretch of years kag mga dinikada. Let's talk about naman the heartache between siblings. May isa ka thought nga per me naton mabatian. Ang kasakit na imo na agyan sa imo between sa imo magulutod, especially sa gagmay pa kamo, kisa, madala bala na nila tubtub hasta nga nagtigulang na sila. May mga amo na biyan, no? May mga magulutod nga mga heartaches nila sa mga bataon pa sila, dala-dala pag ina nila, ya? Halin sa hasta nga magtigulang na sila. That's why, abyan, samtang bata pa lang ang aton mga kabataan, it is important, kid, that we teach forgiveness. That as parents, we teach them to say sorry. We teach them reconciliation. Samtang bata pa sila. No? And also, kanami manabyan, and dapat, kid, that we avoid labels. We as parents, sa mga gagmay nga kabataan, our words matter to them. Para sa ila, kung ano ang ginahambal ni mo, abyan, they believe on it. So, hindi kita maghambal sa mga in-between sa magulutod, balabian, ng mga kabataan. Hindi kita maghambal, ah, siya niyo? Siya niya ang alam. Ariya, pasaway ni. Bono, hindi lang kita maghambal sina abyan, especially to the new parents listening today. Kiti children begin believing those labels. Kung ilan na ipangabuhi. So, namigid when we encourage them, gamit ang aton words, kay as parents, para sa mga kabataan nga gagmay, our words matter, kid. And one more important thing, manabyan, namigid kung naga one-on-one kita sa aton mga kabataan as parents. Kaya kung nag-grow ang family, naturally, ang attention divided, kid. But namigid, when we allocate 10 or 15 minutes of focus time with each child, kay mag-remind na sa ila that mommy sees me, mag-remind na sa ila that daddy still enjoys being with me. Kabalo ka biyan, sometimes children don't need expensive gifts. They simply need our presence. Stay tuned na biyan, magabalik kita pagkatapos ng Sininga Ang Bahala.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamliga naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundong gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

nagsasabi sa media ng lahat ng likha

0: Ang oras sa DYBS alas 12:15.
1: Balita 12:33.
0: May ugtoy, yan na ang ulo sa ating mga balita para sa ating oras at lasang Biyernes, Julio Gesto, Inus Mil 26, sa balita lokal, Ipo-Ipo o Kuana Buhawi, naguba sa ambiente ka mga balay sa Hinigaran. Sa balita national, kalidad sang hangin sa Central Visayas, tuman nga naapektuhan sang ashfall, halin sa Bulkan Kandaon. DSWD nagamonitor sa sitwasyon sa mga residente sa Negros, inisunokay Secretary Gatchalian. Ayo ni Senador Jingo Estrada nga makatambong sa impeachment trial wala gintugutan. Sa balita international, military base sang US sa Kuwait kag Bahrain ginatake sang Iran. Kag sa balita sa sports, Alex Iala excited na sa fan meet sa Makati matapos ang iya historic Wimbledon run. Kagkaroon niya rin na ang detalye sa aton mga balita.
1: Balita 12:33.
0: Una kita sa balita lokal, biyente ka mga balay ang partially damaged matapos ang pag-igo sang isa ka Ipo-Ipo o kon buhawi sa coastal areas sa Hinigaran, Negros Occidental kagapon Huwebes ang aga. Iyanggin siling ni Mayor Grace Arceo. Ginpangpalid o kon ginpanglupad sa mga buhawi ang mga atop sang apektado ng mga kabalayan. Base sa initial reports ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, ang insidente na tabo mga alas 6:45 sang aga nga ginkakibot naman sa mga komunidad. Ang partially damaged nga balay sa Punta Pasil, Barangay Tagda, 8 ka balay, Sitio Raming, Barangay Pilar, 7 kag Punta Tanulo, Barangay Pilar, 3. Inisunod sa PDRRMO. Wala naman sang may gin-report o kung na-report nga casualties o kung severe injuries sa mga insidente. Ganyan naman nga nag-deploy ang local government units sang Hinigaran sa mga response team. Agud lantawon ang lapad sang naapektuhan kag maghatag sang nagakaigo nga bulig para sa mga apektado nga pamilya. Ginsiling ni Mayor Arceo, ginhatagan man ang mga apektado nga pamilya sa mga scene para sa ila mga balay.
1: Balita 12:33.
0: Kato kita sa balita national na komunitor ang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD sa sitwasyon sa mga residente nga apektado sang panibag-o nga pag-alboroto sang Bulkan Kanlaon diri sa Negros Island Region, inisunod kay Secretary Rex Gatchalian. Kasunod o kon matapos ang panibag-o nga paglupok sang bulkan ginsiling sang Tiglicom nga ginapatutukan na ini sa mga field offices ang temprano nga pagpanghatag sang supply. Sa subong, may ara sunod sa iya sa mga bastante nga naka-preposition nga family food packs o kon FFPs sa Visayas Region. Agud gilayon nga mapanghatag sa mga apektado nga residente. Ginalakipan ini sang masubra 192,000 family food packs ang nakahanda sa Negros Island Region. Kagdugang 100,000 ka family food packs nga nakapreposisyon sa Kaiping Region 7 Central Visayas. Sunod sa Tiglicom, pwede pa nga magdugang ang Central Office kung kinanglanon o kun magdugay pagid ang pag-alboruto sang bulkan kag malapad pa nga o kun maglapad pagid ang epekto sini sa palangabuhian sang mga residente. Luyag suno sa iya sang administrasyon nga hindi lamang pagsiguraduhon ang bastante nga pagkaon para sa mga apektado nga pamilya kundi ang mangin mas maayo kag komportable man ang ila pagtinir sa mga evacuation centers. Magluwas sa mga FFPs o kung family food packs, nakahanda man ang dugang family tent kagiban pa ng mga non-food items nga mahimo magamit sa mga residente.
1: Balita 1233.
0: Hugot nga ginamonitor sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kuna PDRRMO ang kalidad sang hangin sa Cebu matapos naglabot sa iban nga bahin sang probinsya ang ash fall gikan sa paglupok sang bulkan nga Kanlaon. Suno kay PDRRMO Chief Retired Colonel Dennis Francis Pastor na apektuhan ang Toledo City, Aluginsan, Pinamungahan, Cebu City, kag iban pa nga lugar bangod sa hangin nga nagdala sang abo. Nagpadala na ang provincial government sang assessment teams, food supplies, kag 500 kabilog nga N95 face mask, samtang nakahanda pa nga ipanghatag ang 6,000 kadugang nga mga face mask sa mga pinakaapektado nga lugar. Ginmanduan man sila ni Governor Pamela Bari 4 nga makigangot sa mga LGU kag iban pa nga ahensya agud masigurado ang gilayon nga pagresponde, samtang bilang kabahin sang paghalong man ginagsuspender sang klase kagapon ang iban nga mga syudad kag banwa kalakip ang Cebu City, Toledo City, Balamban, Talisay City, Minglanilla, Pinamungahan, Consolacion, Aluginsan, Mandawi City, Cordova, Liloan, Asturias, Naga City, Sogon, Compostela, Carcar City, San Fernando, Santa Fe, Argao, kag Dumanho o kon Dumanhog. Ginapanugyanan ang mga residente nga magsuksok gid sang face mask, magpabilin susulod sa ilang mga balay kung mahimo, kaglikawan ang pagbiyahe kung hindi man lang importante ang kadtuan, agud malikawan ang malain nga epekto sang ash fall sa ilalawas.
1: Balita 1233.
0: Ginpamalibaran o kon ginbalibaran sang Sandigan Bayan 5th Division ang motion ni Senador Jinggoy Estrada nga maka-attend sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa 7 kapahina nga resolution nga ginpagwa sa tung Hulyo 9, ginsiling sang korte nga ang motion Estrada bereft of merit o kon wala sang bastante nga basihan. Sunod sa Sandigan Bayan, bisan importante ang impeachment trial sa Constitution, hindi ini makabig nga emergency o kon compelling temporary leave. Bangod diri, wala gintugutan sa Estrada nga makagwa sa bilangguan agud himuon ang iyang katungdanan bilang senador judge sa among hearing. Madumduman nga nakadetain si Jinggoy Estrada bangod sa kaso nga plunder nga may kahilabtanan sa may mga anomalya nga pondo sang flood control project.
1: Balita 1233.
0: Ito kita sa Balita International. Ginatake sang Islamic Revolutionary Guard Corps o kon IRGC sang Iran ang mga base militar sang Estados Unidos sa Kuwait kag Bahrain. Sabat ini sang Iran sa mga panibagong serye sang pag-atake sang Amerika sa Southern Coastal Provinces sini kag sa duha ka taytay sa Eastern Iran. Pareho nga ginkumpirma sang Navy kag Air Force sang Islamic Revolutionary Guard Corps nga naglunsar sila sang joint drone kag missile attack sa mga infrastruktura kag pasilidad sang Amerika. Kalakip diri ang Camp Arif John kag Ali al-Salem Air Base sa Kuwait kag Shaiki Isa Air Base sa kag Jufair sa Bahrain. Ang Jufair puluyan para sa naval support activity ang nagapangunang US Navy base sa Persian Gulf nga naga-host sa US 5th Fleet. Sa subong, wala pa sang detalye kung bala may ari sang pilason o kung nagtaliwan sa among pag-atake sa mga base militar sang Amerika.
1: Balita 1233.
0: Kag sa balita sa sports, Alex Ayala excited na sa fun meet sa Makati matapos ang historic Wimbledon run. May ara sang kahigayunan ang mga Filipino fans nga personal nga makita si Alex Iala matapos ang iyang maragtason ng kampanya sa Wimbledon. Pati gayon noon ang Alex Iala Fan Meet Experience sa Activity Center sa Makati sa maabot nga Hulyo 15 adlaw sang Miyerkules sa masunod nga semana. Ang registration magasugod alas 4 sang hapon kag ang programa nakatalana nga magasugod alas 6 sang gabi. Madumduman nga naghimo sang kasaysayan si Alex Iala sang Ginpierde sini ang defending champion nga si Iga Swiatek sa Wimbledon. Antes siya ginpierde sang Italian nga si Jasmine Paolini sa round of 16. Saya paglabot sa fourth round, nakakuha si Alex Iala sang 240 WTA ranking points kag nakabaton sang 300,000 pound o kung equivalent sang okon equivalent nga 396,100 US dollars nga premyo. Antes pa man ang Wimbledon, naka-record na siya sang 871,438 US dollar nga prize money subong 2026 season okon equivalent sang 53,616,477 pesos. Magluwas diri, mangin madinalag-on man ang iyang grass court season matapos masungkit o kung makuha ang WTA 125 title sa Birmingham kag makalabot sa semifinals ang Berlin Tennis Open. Sa iya pagbalik sa Pilipinas, ginalauman nga mga inspirasyon sa mga young athlete si Iala sa tennis kag maghatag sang kahigayunan sa mga fans nga ipakita ang ila suporta sa pangbato sang Pilipinas sa global stage o kon global competition.
1: Balita 12:33.
0: Kag amito mga nagapanguna nga balita para sa sining oras, para sa balita 12:33 ini ang inyo manog balita Ruth na Ingi Clower. Para naman sa aton pahanumdom o ng Pedro 2:25, nagasiling ang pulong sang Dios. Sang una, pareho kita sa mga karnero nga nagtalang, pero susubong, nakabalik na kita sa Ginoo nga manugatipan kag manugbantay sang aton kabuhi.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

0: Yari, ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isipto, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Ato niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsan aton nga mga lamok. So, ang second S naton is siyempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi kin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka, nagin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami atong 4S strategy sa against dengue.
0: Salamat sa pagpamati, sa liwat, atong gidung-dumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran.

0: Okay po. Kayo po ay nakikinig sa programa Gabay. Friday po kasi ngayon, kaya masaya na naman po kami ng tatay ko. Alam niya, alam niya.
1: Na naman
0: yes!
1: Tayo.
0: Yes! Yes! At totoo po yan. Pag may isang linggo tayo na we've been through it, yan, hindi, hindi,
1: wag po kayo. Yun.
0: Apo. At saka huwag niyo pong isipin na wala kami mga challenges, ha? Nako, meron po yan. Pero the Lord is
1: so good. Tao rin ho kami.
0: So, dapat tama, Daddy. Sa simula pa lang, eh, kumanta na po tayo. Ano? Doon sa ating mga kaibigan dyan sa Nagkarlan, alam niyo na kung sino kayo. Ayan, mga ano natin yan eh, mga ka-listeners natin yan. So, handa na po kayo, kanta na po tayo. Thank God it's Friday!
1: Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
0: Praise the Lord. Ayan. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZS on a Friday. Kasi masaya tayo, nakaabot na tayo ng Friday. So, salamat sa Panginoon. Ano, the Lord is good. Kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio. At narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ating programa mula po yan sa One Corporate Center. Mula po yan sa Pasig. Na ibinabato po naman ng ating Bukawe transmitter. So kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at kayo po ay nakikinig Transistor Radio, PM Radio, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po sa DYVS sa Bacolod. So sa ating mga kaibigan dyan sa Visayas region, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kung kayo naman po ay matalakas ang internet at Facebook live stream naman ang inyong gamit, mula po Apari hanggang Kulo, kuhang-kuhan nyo yung ating program. At hindi lang po kayo, kundi yung ating mga kaagapay at kagabay na nandyan din po naman sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Salamat sa Lord sa technology talaga. Ano, dyan, sa ganyang pamamaraan ay naririnig at nagkakaroon tayo ng kasakayan, di ba? Magkakasama tayo. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin. Sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po, insight, encouragement, minsan rebuke, no? Para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganito pong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan, naglalayong kay hakdan ng makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy nahahamon at patuloy nagagabay.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan po natin easy ways to show kids you love them. Diba po? Ito naman, ang tip naman natin ngayon, know who their friends are. Damin at kilalanin natin kung sino po yung kanilang mga kaibigan. Kailangan daw po mag-effort tayo bilang mga magulang na kilalanin yung mga kaibigan at ano yung pangalan ng ating mga anak. Boom na ata ako dito. Hindi lang yung classmate niya na nakatira sa ganito o kaya yung classmate niya na mahilig sa purple, yun gano'n. At siguraduhin daw pong nagtatanong tayo patungkol sa kanila. Okay. So bilang dagdag kaalaman, may nakita na naman akong article, sabi nga gano'n, Getting to Know Your Child's Friends, Tips for Parents. Wala po sa healthychildren.org. Ayon po sa article na ito, ang pakikipagkaibigan o friendship ay nagkakaroon daw po ng bagong kahulugan at importance habang lumalaki yung ating mga anak. And that is true. Ang close friendships ay nag-i-involve ng intense feelings, natututo silang magtiwala, natututong mag-criticize na merong katapatan, at nagiging secure sila, yung feeling of security sa labas ng tahanan natin o ng pamilya. At habang dumadami daw po ang mga kaibigan ng ating mga anak, at

0: malawak ang range ng interest at activities, maaari daw pong mas maraming panahon ng ating mga anak na nasa labas ng ating tahanan. So, sa pamamagitan po na pagkakilala natin sa mga malapit na kaibigan na ating mga anak, marami po yung ating matututunan, hindi lang po patungkol sa mga kaibigan nila, kundi patungkol din sa ating mga anak. So, and ito po yung isa mga tips, sabi niya ganun, kilalanin ang mga kaibigan ng ating mga anak. Totoo yon. Know them by name. Iniisip ko nga kung kilala ko nga ba sila eh. Kasi usually po ako, face recognition po ako talaga lagi eh. Pangalawa, makipag-usap sa kanila. Ayan, pag nandiyan yung mga kaanak, ng mga kaibigan ng mga anak mo, labas, kumustahin, ganon. Lapitan sila sa mga community o school events, hindi lang sa bahay. Pag nakita mo sa school o nakita mo dyan sa labas o kaya sa palengke, kamustahin, no? Para nare-recognize mo sila. Alamin kung ano yung ginagawa nila at ng inyong anak kapag sila ay magkakasama. Diba po? That's a very nice thing to know. Ipaalam sa ating mga anak na welcome ang kanilang mga kaibigan sa ating tahanan. So, pag-usapan. Diba, kung magdadala nga ng mga kaibigan sa bahay, pag-usapan ng mga house rules bago pumunta ang mga kaibigan sa bahay. Ipaalam sa ating mga anak na at sa kanyang mga kaibigan at mga magulang ng mga kaibigan na laging merong matanda sa bahay kapag nandun sila. So, alamin ko ano yung mga nangyayari o mangyayari sa pamamagitan ng ating nakikita, naririnig at nakikipag-usap sa kanila kung ano yung kanilang ginagawa. Oftentimes po sa amin, kapag may planong dalhin yung mga kaibigan nila, anong gagawin? Sabi, gagawa po kami ng project. O yun yung mga ano, okay hanggang kailan? Kailan ba? Ilang araw ba yan? O kaya meron naman din po, anong gagawin? Pag sinabi manonood lang po kami, o kaya maglalaro kami, okay lang yon. So, maging informed po tayo sa kanila, pero dapat low profile, hindi yung nanghihimasok tayo sa kanila. Ano po, mas maganda yung, you know, low profile lang. So, ito naman din po, sabing ganun, kailangan din daw pong ipaalam sa ating mga anak na kailangan sila, sumusunod din sila sa guidelines kapag invited ang ating anak sa bahay ng kaibigan. Tapos maganda rin po na alamin ang house rules sa bahay na pupuntahan at alamin kung sino yung naroon. Magulang, mga kuya, ate. Alamin kung ano yung plano sa pagpunta doon. No? The other way around naman ito. No? So kausapin ng anak patungkol sa mga bagay na mahalaga para sa atin. Like for example, no guns, no violent TV and video games, walang wine, walang smoking, walang drugs. And dapat clear po yan sa ating mga anak. So maglaan ng panahon para mag-review ng behavior. Ano ba yung behaviors na healthy? Ano ba yung behaviors na dangerous? So also, kung iyong anak ay walang sariling cellphone, okay? Which I doubt, no? Siguraduhin may telephone number po tayo na maaari siyang makausap. O kaya may telephone yung bahay. So kung may mga pagbabago sa plano, naku, kailangan po ipaalam sa atin. Oftentimes, our kids doesn't do that. Or our kids don't do that. So dapat alam natin. Mabibigla na lang tayo kung nasaan na sila. So kung ihahati ng kaibigan sa bahay, labasin, kumustahin po yung mga magulang na naghatid sa kanya. At kung hindi tayo ma-reach, alam ba, hindi tayo ma-reach, kailangan may contact information ng ating mga anak at yung mga tao na maaari niyang makontakt sa panahon po ng emergency. That is so true. So nakikita natin na napakahalaga po talaga. So lagi natin sinasabi, communication is the key. Ang pag-uusap ang susi. Ang maayos na communication at maliwanag na expectation, makakatulong po sa mga magulang at mga anak sa pagtitiwala na ligtas sila kahit kasama nila yung kanilang mga friends. Ito po ang naging prinsipyo namin sa aming mga anak. Pwede po silang magdala ng kanilang mga classmates sa bahay para mag-aaral, gumawa ng project, at kahit sa kanilang pleasure. Pleasure meaning watching movies dito sa bahay, playing games, pwede po yon. Kailangan lang po nilang ipaalam sa amin kung kailan para po ready kami. Kasi mas gusto po namin na makita ang mga kaibigan o mga classmates ng aming mga anak dahil kung nasa bahay sila, mas safe sila, 'di ba? Nung nasa high school po sila, okay lang na kami ang taya sa kanilang mga merienda. Nagpapa-deliver lang po kami para hindi na kami ang magluluto. At sila naman po ang maghuhugas ng mga pinggan, maglilinis ng bahay pagkatapos ng kanilang project o pag-alis ng kanilang mga classmates. Na-appreciate din po namin ang mga parents ng kanilang mga classmates na inihahatid ng kanilang mga anak sa aming bahay at nakikipagkwentuhan sa amin. Alam nyo, nagiging mga kaibigan din namin sila. Kaya po mga kaagapay, huwag na hayaan lang natin ang ating mga anak. Alam nyo yun, hindi na uwi ng bahay, matagal na. Kapag ganyan po kasi, ang nangyayari, baka ang bahay natin hindi safe place para sa kanila. So kilalanin po ang kanilang mga kasama at mga kaibigan. Anyayahan sila sa bahay. Maging welcome sila para mas nakikita natin ang kanilang mga ginagawa. At sa ganitong pamamaraan, makikita ng ating mga anak na tunay na mahal natin sila dahil nais nating maging involved sa kanilang social life. So, mga parents, na laging maging safe place. Okay, gawin natin laging safe place ang ating tahanan para sa ating mga anak at sa kanilang mga kaibigan. Huwag po yung kakalimutan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen, anak, talaga kailangan yon. Magandang maging magkakilanlan sa bahay at hindi sa labas ng bahay at ipakita na involved tayo sa kanila. Right? Dahil ang ating manlalalang ay walang hanggang Diyos. Kung kaya't ang ating katapusan ay laging walang hanggan, maging ito ay panglangit o pang sa kabilaman na walang iba kundi ang impyerno. Ito ang una, walang hanggang apoy. Wow! Ito yung pang-impyerno. Mateo 25:41. Tapos sasabihin niya sa mga taong nasa kaliwa, lumayas kayo sa harapan ko, mga sinumpa kayo ng Diyos, doon kayo sa impyerno na inihanda para sa devil at mga angels niya. Kasi pinagsabihan ito ng Diyos sila dahil ang pinili nila ay hindi ang Diyos kundi ang Diablo. Dahil naglalaban naman talaga, nagko-competition yung dalawa. E ngayon, sino ang pipiliin mo? Ay ngayon, itong mga ito, pinili yung Diablo. Kung kaya't ano ang resulta? Pangalawa, walang hanggang paghatol. Yun ang sabi. Hebreo 6:2, yung mga teachings tungkol sa baptism, pagpapatong ng mga kamay, muling pagbubuhay ng mga patay, at sa tatanggaping judgment na pang walang hanggan. Pangatlo, walang hanggang kaparusahan pag yun ang iyong pinili. Mateo 25:46, itatapon sa walang hanggang parusa ang mga tumangging tumulong, pero pupunta sa buhay na walang hanggan ang mga matuwid. Ikaapat, ang usok-usok ng kanilang paghihirap ay tumataas sa walang hanggan. Revelation 14:11, walang tigil ang pagpapahirap sa mga sumamba sa halimaw at sa mga rebolto nito at may marka ng pangalan nito. Walang katapusan ang pag-akyat ng usok galing sa apoy na nagpapahirap sa kanila. Wow, ito po yung sa kabila. Opo, sinusunog ng walang tigil. Revelation 20:10, tapos itinapon sa lawang apoy at sulfur yung devil na lumuko sa kanila at doon din tinapon ang halimaw at ang peking prophet araw-gabi para rusahan pahihirapan doon magpakailanman ang peking tatlong persona ng kasamaan. Fair lagi ang Diyos, nagpapala at nagpaparusa din. At nasa atin ang pagpili. Nais mo ang parusa, ay di piliin ang Diablo. Nais mo ang pagpapala, ay di piliin si Jesus. Kasi naman, itong si Jesus ang lahat-lahat sa atin, ang Diablo naman ang talagang kontrabida laban sa atin. Ngayon, sino ang sasamahan mo? Eh kung matino ang isip natin, aba eh pipiliin natin si Jesus dahil talaga namang siya ang nagpapala. at nagpaparusa din sa mga taong siya'y tinanggihan. Kaya huwag tanggihan sa Jesus, lapit na at makipag-ugnay kay Jesus sapagkat siya lang naman talaga ang katotohanan at ang, you know, ang lahat-lahat at siya ang daan at buhay. Pili na. Piliin na si Jesus at ayos ka. Di ba, anak?
0: Opo, Ama. Totoo yun. Ako. Alam niyo po, pag lagi kong pong binabanggit sa inyo, di ba, yung favorite ko po yun, for God has given us everything pertaining to life and godliness. Binigay na ni Lord lahat. Salvation. Paano tayo lalago? Banal na kasulatan. Holy Spirit. Andiyan na lahat.
1: Amen. Tatanggapin na lang sa pananampalataya.
0: Tatanggapin sa pananampalataya at magdidesisyon na susunod ako sa plano ni Lord. Yun Tama. Yun. Susunod ako sa disenyo ni Lord. Susunod ako sa mamumuhay ako. I will live by God's design in my life. Yun yung dahilan kasi bakit ang dami-dami pong mga tao na hindi sila happy sa kanilang profession, hindi sila happy sa kanilang buhay, hindi sila happy dun kahit sabi mo nang marami silang pera, pero hindi pa rin sila happy. Maaring nasa maling lugar sila eh. Una, spiritually, yun di ba po, yung kaugnayan sa Panginoon. Maaring wala silang kaugnayan sa Panginoon. Kung ikaw, wala tayong kaugnayan sa designer ng ating buhay, eh, ano, what's life is, oh, what is life all about, diba? So first, if we know our the designer of our life, and we know what is His design for us, ay kahit tumanda tayo, ay masaya, diba po? Kasi alam natin na sumusunod tayo sa plano ng Panginoon. And that is why ako talaga, I always love those words, live by God's design. Mabuhay tayo sa disenyo ng Panginoon. Kasi bawat isa sa atin may kanya-kanyang design si Lord. Hindi yan lagi po yung hindi ang tawag to, hindi po uniformity. 'Di ba? Hindi pare-pareho. Merong iba't ibang design si Lord.
1: Pero yun ang divino plano niya.
0: Oo, yun yung divine divino. Plan. Oo, yung divine plan ni Lord sa bawat isa sa atin. Si Lord, ang plano ng Diyos kay Jesus, maging savior. Siya lang yun. Wala nang iba. Kaya kung may mga nakikinig at gusto, may pinapakinggan tayo na sinasabi na sila yung Messiah, ay nako, hindi po yun. Si Lord lang po yun, ang Panginoong Jesus lang.
1: Ang panahon niya, misayang.
0: Oo, alam, masayang. Alam nyo, Dad, meron kami pinapanood ngayon sa Netflix ni Kuya Nes. Netflix
1: okay,
0: pa.
1: Okay, ano yun?
0: Patungkol po dun sa mga tao, sa iba, primarily sa Korea kasi, yung maraming nakiklaim na sila yung Messiah. Tapos maraming sumusunod sa kanila. So parang investigative journalism yung nangyari.
1: Eh, misayang nga yan, misayang.
0: Ang dami pala, Dad. Ang dami talaga.
1: Hindi ba yun ang prophecy? Yun naman ang sinabi talaga.
0: Tapos, grabe. Tapos, kitang-kita mo kung paano nila kinukuha ang pera ng tao. Paano nila dinideceive? Yun pala. Paano nila dinideceive ang kanilang mga followers? Kasi, yeah. Ang sinasabi nila, sila yung savior, sila yung Messiah.
1: Minsan pag napaniwala sila, ay talaga
0: opo, madideceive talaga. Opo, madideceive talaga. Habang pinapanood nga namin ni Nes, alam niyo po, hindi ako nanonood na may subtitle. Pero yung panahon na yun, nanood ako kasi sabi ko, in the name of God, pero may betrayal. Yung dun talaga, sakit ng puso ko, pero I watched. Sabi ko, grabe pala talaga. At hindi lang naman po sa atin, di ba? Marami lang po.
1: Napakaraming relihiyon. Pero sa maraming relihiyon lang, dadalwa lang ang paghahati. Yung relihiyong itinayo ng tao at yung relihiyong itinayo ng Diyos.
0: Opo.
1: Doon tayo kakampi sa relihiyong itinayo ng Diyos.
0: Opo.
1: Eh sino yun? Si Jesus Christ.
0: Opo.
1: Ang relihiyo, ibig sabihin to reconnect.
0: Opo.
1: It's not tayo, you know, lalapit na relihiyon kay Jesus kasi siya
0: Opo.
1: Ang tunay na relihiyon to be
0: Opo.
1: Reconnected sa Ama. Amen!
0: Amen,
1: so,
0: Dad!
1: Pili na. Amen.
0: Pray na po tayo, Dad!
1: Ay, Senyor! Napahaba na.
0: Apo,
1: okay,
0: let
1: sige.
0: Us pray. Panginoon, salamat po. Ang To be reconnected with God is only through you alone.
1: Amen.
0: Ikaw po ang nagsabi, you are the way, the truth, and the life.
1: Amen.
0: No one comes to the Father except by you. Yun po yung aming paninindigan, Panginoon.
1: Amen.
0: And thank you. Thank you, Heavenly Father, for your great love for us. Thank you, Jesus, for dying on the cross. Thank you, Holy Spirit, for your work of sanctification in our hearts. Na binabago mo kami, tinuturuan mo kami, until we see you all face to face. Yun talaga,
1: Amen.
0: Panginoon. Yun ang aming pong dalangin. So Lord, today, continue to transform our lives, Panginoon, for your glory and your honor. Panginoon, today, salamat po sa aming mga kaibigan. Si Ate Marie de Jesus, salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay, patuloy na pagpapala sa kanya. Kay Kim Padilla Aki, kay Michael San Gabriel, kay Zenny Gutierrez, sa aking kaibigan, si Russell Martinito, salamat po sa kanyang buhay. Naalala ko rin po paano si Ate Beth Martinito, sila Joy, yung buong pamilya po, sila Herbert, Lord, mga kaibigan namin sila since way, way back. And nagpapasalamat po ako dahil ang pangalan kong Beth ay galing kay Ate Beth. Lord, thank you so much for that. Ganun din po kay Danny Cortista Uy and also kay Diane Kaasi. Lord, salamat po. Tomorrow naman po, thank you, Lord. We celebrate ng buhay ni Ate Luz Cabilian, ni Ate Rosalie Doria Plantilla, ganun din po si Ganeo Mendoza. Salamat po, Panginoon, talaga sa mga kaibigang ito. So, Lord, dalangin ko, patuloy na pagpapala mo, Panginoon. Thank you, Lord, dahil you have been so good to us. At dalangin namin patuloy, Panginoon, hindi man po nabanggit namin ang kanilang mga pangalan, but Lord, we pray for your overflowing blessings sa mga nagsiselebrate ng birthday at nagsiselebrate ng anniversary. Father, may we learn to always count our blessings. Patuloy na magpasalamat dahil yun po yung hinihingi mo sa amin, that we offer to you a sacrifice of praise and thanksgiving. So Lord, maraming maraming pong salamat. Ikaw po ang gumabay sa amin throughout the day at patuloy na manguna sa aming buhay. Marami pong salamat.
1: Dakilang Diyos, maraming salamat. Ang iyong salita ay very clear. Sinabi mo, Panginoon, ang lahat ng relihiyon na itinayo ng tao dito sa lupa ay hindi makakarating sa langit. For all have sinned and come short. Puro short. Datapwat ang relihiyong iyong ipinadala mula sa langit patungo sa lupa in the person of Jesus Christ, siya ang tamang relihiyon na dapat kami kakabit. At kung kami connected sa Kanya, mayroon kaming relasyon. At ang lahat ng taong may relasyon, yun ang bumubuo ng katawan ni Jesus, the body of Jesus Christ. Ngayon, piliin ang tao kung sino ang kanyang dapat lalapitan, walang iba kundi si Jesus Christ. Lord, marami pong salamat. Pagpalain ang mensaheng ito at ang mga taong nag-iisip kung sinong pipiliin, come to Jesus Christ, the true reconnector to God the Father, the true religion. In Jesus' name, amen and amen and amen.
0: So, mamili. Yun po talaga yun.
1: Apo. Tingnan mo nga naman ang biyaya ng Diyos.
0: Apo. So, ito po si Beth Flores. Lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus, na ating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran. At sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At Aruel Mendoza po, kasama ating Gabay Barkada sa Broadcast Engineering, Radyo TV, ProTech, Bukawe Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po sa aming tahanan.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang tunay na relihiyon ng inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon. Ngunit hanggang bukas na muli, hindi pala, hanggang sa Lunes na muli at darating ang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

0: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Donation via GCash, simple lang. Iscan ang makita sa pin post sa Facebook page Radyo DYBS. Mupag-click sa pagpadayon sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabatid.
1: Jose 33, Radyo DYBS. Ang matamis nga tingog 55 na palayag. Oran sa maayos ni Jesus tugtog ang

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa atong eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan sa nga ipaabot sa atong mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidugo kag pagkilala sa atong nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto kag aktibidad sa DAPA Division of Bacolod City kaupod sa atong mga school information coordinators. Maayong hapon mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Akong inyong kaupod

important events nga nag-aapekto sa aton nga komunidad. And as always, dapat natong ginafollowgid ang principles na ginapromote by the Department of Education. Dapat mag-share lang sang accurate kag verified nga information. Dapat i-protect gid ang welfare kag safety sang inyo kaugalingon and everybody. Mag-encourage good responsible communication. Mag-promote preparedness rather than fear. And mag-respect sa mga official sources of information. So, ang subong naton nga discussion, makakeep kid sa imong family and ikaw man nga safe. So, of course, subong bala nga adlaw, nagbugtaw ka mo sining nga morning kag na-discover ninyo nga ang aton nga classes are suspended. And I know some of you probably did. And according to the announcement nga ginapakita is like ang classes sa tanan nga levels in both public kag private schools in Bacolod City is gin suspended today, July 10, 2026 under Executive Order number 4-8 Series of 2026 nga gin-issued by the Bacolod City Mayor Greg Gasataya. So ang suspension nga ini gin-recommend gid sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office or DRRMO because of weather condition nga nag-apekto sa atong subong, hindi lang sa Bacolod City but sa Negros Occidental. So ang advisory na diri nakabutang nga may ara kita mga strong winds, tropical cyclone Inday, the southwest monsoon or habagat kag may ara kita heavy rainfall forecast na nag-range from 50 to 100 millimeters. So ang atong mga eskwelahan kina-encourage gid nga mag-shift sa learning activities pagkadto sa modular, performance-based or project-based tasks para buligan ang mga learners nga mag-continue sa ilang learning while sila nag-stay sa ilang nga mga panimalay. So also ang class suspension ini dahil sa severe weather na commonly gid nga gina-implement sa mga local government para i-reduce ang risk na associated sa flooding, strong winds, kag transportation hazards. So if ang isang aton nga klase na suspend because of bad weather, ano dapat ang ubrahon nimo as a learner? A. I-treat ini as daw nagabakasyon lang ikaw. Letter B. To stay informed, stay safe, and continue learning activities when possible. So of course, the answer here is letter B. So some learners might wonder, nga nagsuspend klase if sa amo niya wala man masyado nagaulan. So that is an excellent question. And disaster preparedness often ini naka-base sa forecast kag risk assessment. Ang mga authorities wala na ni sila yan nagahulat nga ang disaster mahitabo na before mag-act. Instead, sila nag-examine sa weather forecast, sa mga rainfall projections, mga river conditions, mga wind speeds, mga flood-prone areas kag transportation safety. So ini ang ginatawag nga preventive action kay it is much better nga i-prevent ang mga accidents rather than mag-respond pa after ini na nahitabo. Imagine bala if ang isa ka student nag-cross sa flooded roads or ang mga motorcycles nga kakadanlog or ang strong winds nag-aapekto sa atong transportation. So ang amo ini nga mga situations gina-trying i-prevent sang atong nga mga official kay safety always comes first. And kabalo bala kamong ang heavy rainfall forecast between 50 and 100 millimeters ini already na nga makakosgid flooding sa low-lying areas kag may aragid na ya increase of possibilities ng landslide sa mga vulnerable locations. So ang pag-asa regularly gid naga-issue sang advisory sa mga komunidad para ipreparar sila ahead of time. So which is more important? Tapuson ang klase sa isa kaadlaw or iprotektahan ang kabuhi kag safety sang aton ng mga learners and nga abala. So discuss this with your family, friends, or kung sino pa dira ang importante sa inyo. So also, ginmention na dire ang tropical cyclone Inday. Ano ba ang tropical cyclone? So ang tropical cyclone is amo ini ang rotating weather system nga naga-form

0: over sa warm ocean waters. Sa ini makahatag sa aton strong winds, heavy rains, flooding, or rough seas. So even when ang center sang cyclone is layo sa aton, ini makaapekto gyapon or mabatsyagan naton gyapon in other provinces. That is why ang mga weather agencies sila continue ginga nagamonitor sang iyang movement. So one important lesson gid para sa mga learners is that weather system wala nagapekto all places equally. So if there is a Bacolod City nakabatsyag kita tutudong nga ulan, basi sa talisa or sila wala. So, example lang sina is ang weather system in Dignia, palariho sa mga places. So, another town, umunihamba ko, another town, pwede gud maka-experience baha, pero sa ato niya, wala, for example. Or a mountain area, maka-experience sila yung much stronger nga winds or much stronger nga ulan than sa aton. That is why ang local weather updates nagamatter gid ini sa tanan. So think about the last time ang imong komunidad naka-experience dudo nga ulan. So anong challenges ang gid face sa mga tawo? Hindi bala baha, brownouts, transportation problems, water entering homes, and paano bala nag-respond ang imo nga family, and ano nga lesson ang imo natun-an sa amo ini nga time. So also, another important weather system na dire is ang southwest monsoon or commonly gid nga ginatawag nga habagat. So damo gid nga mga learners na nagating ang habagat isa ini ka storm. Actually, it is different. Ang habagat is a seasonal wind pattern nga nagabring gid sang warm, moist air sa Pilipinas. So ini nagaresulta sa frequent rains, thunderstorms, prolonged cloudy weather, and even if a tropical cyclone is far from Negros Occidental, ini maka-strengthen gid sa habagat. So this means sa mga komunidad maka-experience gid ya ng perming nga nagaulan even without being directly nagkakaiguan kita sa bagyo. So ang combination sa tropical cyclone Inday or ang bagyong Inday kag ang habagat, one of the reasons kung nga ang authorities nagamonitor gid sa weather conditions sa Negros Occidental. So also, ang weather advisories gonna indicate gid nga Negros Occidental could receive heavy rainfall ranging from 50 to 100 millimeters due sa effects sa tropical cyclone or sa bagyo and ang southwest monsoon. So paano ba lang pag-itsindi sa weather forecast makabuli gid save sa mga kabuhi? So panumdumang aton nga mga fisherfolk or fishermans, aton farmers, aton nga mga estudyante, aton mga drivers, and aton nga mga pamilya. So now let's talk about something very important gid ya kung mga emergencies na gakahitabo. Damo gid ng mga tao ang immediately gid nga naga-open sang ilang social media. But dapat bala naton patihon tanan nga aton nga makita online? So the answer here is no. So ang Department of Education gonna encourage kid ang responsible information sharing. So before bala ikaw mag-share sang post, pamangkota ang imo nga kaugalingon. Ang amo bala ini nga source, official bala ini? Is or ang information bala accurate or current? Ini bala gin verified? Or sa pag-share bala sang false information makakause sang panic? So, ang official information dapat magahalin from PAGASA, FEVOX, DRRMO, local government units, DAPID offices, kag other nga mga authorized agencies nga digitally nga responsible gid is being part of being a good citizen. So, sa ato nga mga learners right now, get a piece of paper. Isulat ang tatlo ka official sources sang inyong pamilya gina-follow during sang emergencies like PAGASA Manabil, FEVOX, or Bacolod City Government. So i-keep ang list kung sa diin makita ini sang inyong mga family members. So ano ba lang obrahon sang aton ng mga learners kung ang heavy rainfall gakatabo? So, ang mga reminders ko na dire is, of course, to stay indoors when possible or mag-avoid sa mga flooded areas. Hindi gid maghampang sa mga flood waters or mag-keep gid emergency contact numbers sa nga available sa inyo. Also, i-charge gid ang phones ko ang mga weather advisories inid ka ka-issue gid. So also listen to official announcements and mag-follow evacuation instruction kung necessary na gid. Kay ang simple actions can make a huge difference. So for this part, natun-an natun nga abala ang classing in suspend in Bacol City today, ang roles ng tropical cycle or sa bagyong Inday, kung paano ba lang habagat makaapekto sa mga ulan, and paano ba lang ang local government nag-prioritize ang safety. So ang also ang importansya sa responsible information sharings. So sa next is i-discuss natin ang detail about sa nahitabo man last time about sa Canlaon Volcano, ashfall monitoring, FEVOC simulations, ano ba ng ashfall? And paano bala ang mga learners and ang ilang pamilya? How can they stay safe during sa mga volcanic nga activity? Kay being informed is important, but being prepared is even more important. So sa aton nga pabalik, madamo pagkita nga istoryahan. Magabalik ang inyong favorito nga programa, ang School Bus Season 2, matapos ang mga masunod nga pahanumdom.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

0: kabalik ang inyong paboritong programa, ang School Bus Season 2. So, if you have any questions, suggestions, or comments, sige sa lahat lang inisat ang comment section kay akon inibasahan kag damyawan. So, now, we will focus on another topic nga about sa kanlaon, volcano, and ashfall monitoring. So, damagid nga mga komunidad sa Negros Occidental kag sa Negros Oriental nga nag-continue gid nga nag-monitor sa development nga related sa aton nga kanlaon volcano. So, as responsible learners and citizens, it is very important gid nga itindihon naton ang volcanic hazards, paano ba lang aton nga mga scientists nga monitor sa volcanoes, and paano ba lang aton nga obrahon to stay safe. So you remember gid nga ang aton nga goal na diri is not to create fear. Ang aton nga goal diri is to promote awareness, preparedness, kag scientific nga understanding. So Miami Arnadri is from the Negros Occidental Operations Center. Ang advisory discuss some computer simulation in conduct sa DOST FIVOX following some July 9, 2026, which is yesterday, nga moderately good ang explosive eruption sa Kanlaon Volcano. So, Miami Arnadri nagapakita sa simulated ash plume na dispersion map. So in simple terms, ang mga scientists na ito nagagamit sa computer technology para i-direct gid kung sa diin or i-predict kung sa diin ang volcanic ash na maka-travel depende sa wind direction, eruption height, kag weather conditions. So ang purpose gid sa amo ining mga simulation para buligan ng mga local government units, disaster managers, ang ating eskulahan, health offices, kag komunidad para magpreparar sa mga possible nga ash fall impacts. So of course, another example, this is one of the example kung paano ang science makabuli gid save lives. So why do you think ang aton nga mga scientists nagaspend time gid create some computer simulation before magakahitabo ang mga disasters? So think about it. Would it be better nga magulat until ngang ashfall maka-reach na sa communities, or would it be better nga mapreparar na ahead before ini nga mahitabo? So, ang Kanlaon Volcano, isa ini sa one of the most active volcanoes naton diri sa Pilipinas. Ini located sa Negros Island and is considered the highest mountain sa Central Visayas. So, for many years, ang mga scientists continuously gid nag-monitor sa Kanlaon, kaya ang active volcanoes makaproduce gid ash emissions, steam-driven eruptions, volcanic earthquakes, gas emissions, explosive eruptions. So, ang Kanlaon naka-experience na gid several eruptions and periods nga hindi siya gapahuway in recent years, making continuously monitoring very important. So, kabalubala ka mo nga ang FIVOX nag-operate gid sa monitoring systems nga nag-track sa earthquakes around the volcano, ground movement, gas emissions, thermal activity, or ash emissions. So, amo ini nga mga observation nagabuligid sa mga scientists nga mag-assess ang volcanic behavior and provide warnings kung needed na gid. So, damo gid sa mga learners na makabati sa word nga ash. Pero, ang iba nag-think ang ash halin lang sa burnt paper or wood. Ang volcanic ash naman niya is very different. Ang volcanic ash naga-consist sa tiny rock fragments, minerals, kag volcanic gas nga naga-produce, nga gina-produce during some eruptions. So although mga particles na dira kung tuloko ni mo do soft, they can actually be sharp under a microscope. So ang ashfall pwede gid maka-irritate sa aton mata, maka-cause breathing discomfort, maka-reduce visibility, maka-apekto sa aton ng mga tanom, maka-contaminate sa aton mga water sources, and maka-damage gid sa mga machinery kag electronics. That is why ang ashfall dapat wala gid ini gina-ignore. So imagine bala if ikaw nagalakat pa ka doon sa imong eskwelahan kung sa diin ang ash nagakahulog from the sky. Ano ang mga challenges ang imong pwedeng nga ma-experience? Pwede ka gid magkaroon difficulty in breathing, poor visibility, slippery roads, or eye irritation. So ini mga real concerns gid nga ginaano sa mga disaster managers nga ila gina-consider. So according man sa reports related to July 9, 2026 which is yesterday's eruption, ang mga winds nga naga-carry volcanic ash beyond areas immediately gid nga naga-surround sa Kanlaon volcano. Also may mga reports na nag-indicate ng ashfall na obserbahan areas of Cebu kag nearby communities because inigindala sang ato ng mga hangin or ginatransport nila ang volcanic materials across different locations. So ini nagatudlog sa atan sang very important lesson. Ang volcano, wala lang ini nag-apekto sa komunidad nga lapit-lapit sa sini. Ang volcano or ang weather condition maka-influence man kung sa diin ang volcanic ash nag-travel. That is why ang mga scientists both ininila nga gina-study ang volcanic activity kag atmospheric conditions. So paano ba lang weather kag ang science nag-work together in disaster preparedness? And also, can weather forecast help predict volcanic ash movement? So why? So also, may area din na mention ang isa ka tool na ginatawag nga ash 3D. So ang ash 3D, isa ay ni ka computer model na ginagamit sa mga scientists para estimate kung ano, kung paano ang volcanic ash magalapta after an eruption. So using information such as eruption height, wind speed, wind direction, atmospheric condition, so ang model nga ini makasimulate kid kung sa diin ang ash maga-travel. So nga mo ini nga mga information makabuligid sa mga authorities nga mag-decide kung diin ang mga communities nga kailanganan i-monitor. Ano nga mga protective measures ang dapat nga ubrahon? And ano nga mga advisories ang dapat nga i-issue sa science and technology? Or anong gina-play nila nga role in disaster risk reduction? So imagine mo if ikaw isa ka scientist, nagre-receive ka information nga ang volcano nag-erupt. Ano nga data ang gusto ang dapat na nimo nga i-collect? So wind direction, wind speed, rainfall forecast, eruption height, population of nearby communities. So now let's discuss some practical preparedness. If ang authorities nag-issue sang ashfall advisory, so before ashfall, mag-prepare gid sang mast if available. Stay informed through official announcements. Store clean drinking water. Bring pets indoors if possible. And close windows and doors. During naman yash sa ashfall, stay indoors. Avoid unnecessary travel. Wear mask kung ikaw magwa. Protect your eyes and avoid rubbing your eyes. Listen to official advisories. And after ashfall naman niya, carefully clean ash from roofs and surrounding. Avoid sweeping aggressively kay pwede gid ang ash maging airborne. Wash hands frequently and check water containers for contamination. So ang FIVOLCS regularly gid nagaremind sa mga komunidad nga around sa active volcanoes nga magremain alert for sudden changes in volcanic activity and to follow official advisories nga gin-issue gid by the authorities. So some learners magkapanumduman nga disaster preparedness is only lang ini sa adults. But that is not true. Ang learners makabuligid by sharing verified information, following safety instructions, helping younger siblings magpreparar sa emergency kits, magparticipate sa school drills, and mag-avoid na mag-spread sa mga rumors. Kay even ang simple action magkakontribute kid sa community safety. So ano ba nga citizens ang gusto mo nga maging during emergency? A person who spreads panic or a person who spreads accurate information and help others stay calm? So also, Amo ini nga topic is also connected to the media and information literacy. So dapat i-verify gid ang information before sharing, use official government sources, respect accuracy and truthfulness, and avoid spreading misinformation. Kung ikaw makakita gani post about weather, volcanoes, earthquakes or disaster, always ask gid sino ang nagpost sini. Ini bala halin sa official source and ang amo ini bala nga information dapat or na verify bala ini. Kay responsible communication helps you to protect lives. So also of course we will talk about preparedness plans, emergency kits, kag lesson para sa atong mga young learners in Bacolod City. Ang mga prepared nga communities are safer communities kag informed learners become responsible citizens. So now naman ikaw bala or would you rather receive a warning early and prepare or receive no warning at all and be surprised by danger? Anya abala. So damo gid ni mga learners man na nagapamangkot. Nga abala mga scientists nga spend gid so much time to study weather and volcanoes. Of course ang science nagabuli gid sa mga community nga mag make informed decisions. So using sa amoining mga information and mga authorities maka-issue gid warnings before some hazards become more dangerous. So without sa mga scientific monitoring ang mga komunidad, may ara gid less time to prepare. So ang preparedness ini nagasugod gid sa panimalay. Every family dapat may ara kamo inyo simple nga emergency plan. So if ang isa ka baha mag-occur subong, anong ubrahon sa impamilya? If ang ashfall mag-apekto sa imong area, anong imong ubrahon? If ang communication lines mag-fail, paano mo i-contact ang imong family members? Ang amo ining mga questions may seem simple, but discussing them ahead of time can make a huge difference. So amoy dapat ang inyong preparedness checklist. Dapat kabalo ka mo sa contact numbers or emergency contact numbers. Identify safe places sa inyong panimalay. Keep important documents protected. No evacuation routes. Follow official advisories. Prepare emergency supplies. Establish a family communication plan. So one practical step that every family can take is also to prepare an emergency kit. Ang inyong kit pwede gid maka-include ang drinking water, ready-to-eat food, flashlight, extra batteries, first aid supplies, face mask, whistle, power bank, important contact numbers, kag small radio. Ang amoy ning mga items can be very useful during power interruptions, heavy rainfall events, or volcanic ashfall situations. I-remember gid nga hindi mo kinanglanon i-buy everything at once. Kaya ang families, pwede ininilaya gradually nga preparar ang emergency supplies over time. So, may ara ko challenge ninyo today. Get a piece of paper and make 2 columns. Ang column A ang mga items na already available sa inyo balay. Ang column B naman niya is ang items sa kinanglanan sa inyong pamilya. So, i-discuss ang inyong list with your parents or with your guardians. So of course, as we conclude ang subong natin ng mga topics, so let's remember ang mga important lessons sa events nga nagakahitabo sa aton subong. So also, dapat maging accurate, responsible, respectful, child-friendly, and protective kita sa aton nga mga kaugalingon. Kaya ang knowledge becomes powerful when it is used wisely. Preparedness becomes effective when families work together. And communities become stronger when citizens care for one another. So stay informed, stay prepared, and stay safe, and keep learning wherever you are. So tanida mo na kung natunan sa akong subunga adlaw, stay informed and stay open-minded. Don't forget ang ating School Bus Season 2. Ang inyo paborito nga programa, umlin lunes, tubtub biyernes. Alauna, try tatu tapalas dos ang hapon. Kabay pa kapalay pagsuporta sa ating programa sa pagpamatik sa paglantas sa ating FB Live sa 1233 Radyo DYBS. Hindi magkalipat mag-react, comment, share, and follow. And akong inyo kaupo subong nga adlaw, ako si Jam de la Cruz nga nagasiling, paghalong kita tanan.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Yeso Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan at ang ating programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At syempre, sa mga suking istasyon nyo po sa radyo, iba-iba hong istasyon yan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa atin hong pag-aaral sa pagkakataong ito, pagpapatuloy natin yung diwa ng ating tinalakay at pinag-aaralan po natin yung kahalagahan po ng ministry involvement. Alam nyo, isang nakakalungkot na realidad na paminsan po, pag nakakakita tayo ng isang church na marami ang dumadalo, para bang ang feeling natin, successful church. It's a good church, it's a healthy church. Well, maaari po. Pero ang gusto po nating bigyang linaw, mga kapatid, ay ang katotohanan, sabi nga ng isang author, it's not the seating capacity but the sending capacity that determines the true health of the church. Ang tunay na kalusugan daw po ng iglesia ay hindi po nasusukat lamang sa dami ng dumadalo, kundi ilan sa mga dumadalong ito ang talagang merong partisipasyon at nakikiisa sa layunin ng Panginoon. Kasi pag pinag-usapan po ang tinatawag nating kalusugan, kailangan balikan natin yung Ephesians chapter 4. Alam niyo po, itong Ephesians 4:16 ay isang napakagandang pagsasalarawan at pagpapaliwanag. Ano ba yung isang malusog na iglesia? At ang sabi ho nitong talata, again this is Ephesians 4:16, He makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Sa Tagalog po, ang pagkakasaad pa nga ay habang maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. Alam nyo, napakahalaga nun, ano? Maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. So, ibig sabihin po, hindi lamang ito basta dumadalo tayo, kundi talagang naglilingkod tayo. At ang tanong po eh, paano bang nagiging maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi? Nako, marami pong nakapaloob dyan at yan po ay ating tatalakayin. Una, tingnan natin yung level ng isang individual. Kailangan po bilang isang individual believer, maunawaan natin na meron tayong malaking responsibility rito. Binigyan po tayo ng spiritual gifts. At yung kaloob na spiritual na ito, we have to discover, alamin natin. Maliwanag naman sa Bible, pag ikaw ay isang mananampalataya, ay meron kang spiritual gift. So we just have to discover that. Pangalawa, we have to develop the gifts. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng paglilingkod, paglilinang ng ating mga kakayahan. At the same time, yung improvement ng ating relationship sa isa't isa, parte po yun eh ng development ng spiritual gifts. Kasi tandaan niyo po, sabi nga sa 1 Corinthians 12:7, ibinigay yung kaloob para po meron tayong maitulong sa paglilingkod sa iglesia. So ibig sabihin, yung relationship na

Intindihan natin na ang Panginoon ang siyang nagbigay at siya ang dapat mabigyan ng kaluguran kung paano natin ginagamit ang mga kaloob na ito. Napakaganda po na ating maunawaan ano, na dahil ito po ay bigay ng Panginoon, kailangan gamitin sang-ayon sa kanyang kalooban. So to actually dedicate the gifts, kinakailangan po ay meron tayong pagpapasakop sa ating Panginoon. Yung lordship ng Panginoon must be made evident in our lives. Sabi nga yung word na ministry ay nanggaling din sa salitang duleyo. Dalawa yun eh, diakoneo, which is to serve, duleyo is to serve as a slave. Na ang idea naman po noon ay yung relationship. Ibig sabihin, we are serving at the pleasure of our master. Hindi po yung preference natin at our pleasure o ano yung scenario na gusto natin, but basically the whole idea is to use our gifts for the glory of God. Yan po ang challenge dyan, individual level. Ngayon, dito po sa Ephesians chapter 4, let me read itong verse 11 and verse 12. Ang sabi ho ng passages na ito, "Now these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers." Verse 12, "Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ." Tingnan niyo po yun, no? Meron pong ilang prinsipyo rito na kailangan nating i-highlight. Ano? So una, yung individual level. Mananampalataya, mag-step up ka, gamitin ang kaloob, alamin, sabi nga, discover, develop, dedicate the gifts. Sa mga tagapanguna sa iglesia, ilang bagay po ang bibigyan natin ng linaw. Ang kanilang responsibility, sabi ho ng passage, is to equip God's people to do His work. Yung His po doon does not refer to the offices mentioned sa verse 11. Na i-train mo sila para wala ka ng trabaho sila gagawa. Hindi po, yung His doon refers to God. So we equip God's people so that all of us together will do God's work. Yan pong idea niyan. Kaya mapapansin niyo po, ilang bagay ang kailangan ding bigyan din dito, no? Lalong-lalo na if we want to align this sa concept ng discipleship. Una po, kailangan nating makita na yung pagsasanay o pagbibigay ng kasanayan or discipleship ay hindi po isang option. Kinakailangan talaga tulungan natin yung mga tao na malaman yung kanilang kaloob. Alam niyo, isang kalaban kasi nito, yung minsan po ang nananaig sa pagitan ng manggagawa or yung minister and then ang kanyang church is an employer-employee relationship. I have seen this many times. Na paminsan po, dahil ang trato na lang sa naglilingkod ay parang empleyado. So pag sila po ay nagtetrain ng iba so that yung mga tinetrain na yon will eventually also do ministry, it is seen as with suspicion. Para bang napapag-isipan, bakit ka nagtetrain ng iba? Trabaho mo yan. O, diba? Dapat magbura ho yun. Kung gusto talaga natin maglingkod, alisin natin yung ganung kaisipan. Kasi yun talaga ang design to equip the body of Christ. Pangalawa, kinakailangan din po nating maunawaan dito na hindi dahil, sabi nga, hindi komo na meron tayong mga manggagawa, yung bang mentality na kaya nga natin sila kinuha para sila gagawa, tayo susuporta lang financially. Hindi po ganon. Hindi ganyan ang function ng body of Christ. Kailangan nating maintindihan na meron silang specific job description, so to speak, galing sa Panginoon para gamitin sa iglesia. Now, hindi naman po masama na meron kayong mga agreement, responsibilities that you would want them to do. And from time to time, ay bigyan sila ng accountability. Hindi po masama iyon. In fact, we also would like to encourage that. Ang nagiging danger lang, yung mentality na baka naman yung isa, pinaghihinalaan mo na kaya nagtetrain kasi baka ipapasa yung trabaho doon at tatamad-tamad na lang siya. Yung isa naman, maaaring ang iniisip ay kaya ka nga kinuha, ikaw gagawa lahat niyan. Or paminsan, sa side din po nung naglilingkod, inaako lahat. No? Kasi ang feeling niya, ako lahat gagawa nito. Kaya nga sinasabi ho dito, we have to equip God's people. Ibig sabihin,

0: natin, hindi ito one-man job na ikaw ang gagawa, ikaw sasalo, ikaw aako. I remember one time, ano, talking to a group of people, sabi nila, ang pastor namin sobrang bait. Sabi ko, paano nyo naman nasabi? At ang sagot sa akin, eh, pati nga po yung pagre-repair ng bubong, siya lahat. Well, kahanga-hanga si pastor kung gayon, di po ba? Pero hindi ba tayo napapaisip na bakit nyo pinabayaang nandoon? Yun ba ang kanyang trabaho talaga? Di ho ba? Maaaring may kakayahan siya, kaalaman doon, pero hindi po ibig sabihin na aakuin lahat. E paminsan ganun ang nangyayari. If you remember sa Acts chapter 6, di ho ba? Ito ho yung kauna-unahang pagkakataong humirang ng mga diakono sa iglesia. At bakit po sila humirang ng mga deacons? Ito po ang dahilan eh. Sabi po ng verse 1 and the following. But as the believers rapidly multiplied, there were rumblings of discontent. The Greek-speaking believers complained about the Hebrew-speaking believers, saying that their widows were being discriminated against in the daily distribution of food. So tingnan niyo po yung nangyari, yung scenario dito. Lumawak yung gawain eh. Praise God, di ba? Praise God, lumawak yung gawain. Ang masaklap lang, at ito ho, mahalagang pakinggan ng bawat isa. Ang masaklap kadalasan, pag lumalawak po ang gawain, lumalaki ang gawain, yung variety of ministry, syempre dumadami din yan, di ba? You can imagine, anong early times ng kanilang ministry, they were focused on evangelism, preaching, and teaching. Eh ngayon, ito na, nagkaroon na po ng mga additional ministries at kabilang po doon is the care of the widows, no? Pangangalagaan yung mga widows. Ito ho, napakahalagang bagay ito kasi may tinuturo sa atin dito eh. Sometimes, meron pong mga kaloob na espiritual na angkop sa unang season ng church. Na pag nag-transition tayo to the next season, maaring ibang gift sets naman ang kailangan. Ang ibig sabihin po niyan, halimbawa, kagaya ho niyan, sila ang mga pioneers or let's say na church planter, pero maaari po na wala sila masyadong kaloob o wala silang kaloob pagdating sa administration. At pagka hindi po na-recognize siya ng pastor, ng kanyang church, ang mangyayari po, hindi natin namalayan, nag-transition na pala tayo sa panibagong kabanata ng buhay ng iglesia. Pero dahil hindi natin na-recognize yung mga transitions na ito, eh, yung same people doing a different work now. Or maybe same people, pero majority ng kanilang ginagawa is no longer aligned with their spiritual gifts. Eh, tingnan nyo nangyari dito. Sino ho ba ang nagka-problema rito? Ang sabi nga rito, no? Sino yung nasa sentro nitong mga reklamong ito? At ang sabi ho dyan eh, but as the believers rapidly multiplied, there were rumblings of discontent. At sino po yung gumagawa ng paglilingkod na yon? Yung mga apostol. Bakit? Eh, we can understand. Dahil hindi naman po yan ang kanilang primary ministry in the first place. Hindi po natin sinasabi na mali ang kanilang naggamitin sila sa ganong area. Ang sinasabi lang natin, by committing yourself to another kind of ministry which may not be aligned with your giftedness, nane-neglect po yung dapat tutukan at yun ang dapat pagtuunan. Ang ganda nung naging solusyon. Ang sabi ng verse 2, so the 12, referring to the apostles, called the meeting of all the believers. They said, we apostles should spend our time teaching the word of God and not running a food program. Hindi po nila minaliit yung running of the food program. Hindi po. Ang idea lang po rito is that ang kanilang ministry talaga is in the area of teaching the word of God. So ano pong nangyari ngayon? Sabi ng verse 3, so brothers, select 7 men who are well respected and are full of the spirit and wisdom, and we will give them this responsibility. Then we apostles can spend our time in prayer and teaching the word. So mapapansin niyo po, may panunumbalik doon sa kanilang original ministry. Bakit sila nakabalik? Because the 7 men took up the responsibilities. Eh sila po yung mas able, capable. Sila po yung mas mahusay sa larangang iyon because they were gifted for that. So ano pong nangyari ngayon? Tingnan nyo yung verse 7, no? So God's message continued to spread. The number of believers greatly increased in Jerusalem and many other parts, and many of the Jewish priests were converted too. So ang ibig sabihin, mga kapatid, nung nakabalik sila sa kanilang original ministry, which is aligned with their spiritual gifts, and yung ibang tao naman, they took on the ministry na kailangan evacuate ng mga apostles. Ano po nangyari ngayon? They did it well. The apostles were able to return to the ministry that they do well because they are gifted in that area. At ang result po, marami na naman ang nakakilala sa Panginoon. Ganyan po yan eh. Kasi paminsan, akala natin, okay, church tayo, and then all throughout, it's the same gifts. Well, yes, same gifts, pero kailangan nating i-recognize yung transition ng mga leadership or maybe role-playing, kailangan po mag-align din sa season ng isang iglesia. So kung ang ating mga tagapanguna ay mahusay po sa pioneering, evangelism, church planting, pero medyo hindi sila sa area ng administration. So pag pumasok tayo sa next season ng church, at ang kailangan po ay administrator or somebody with the gift of administration, then ano pong kinakailangan? Dapat yung taong angkop para doon would hold the position or would be in charge. Kasi pag hindi po natin ginawa iyon, we are complicating the situation. Kaya kung makikita nyo, no? Lumalago eh. Tapos biglang nagkaroon ng status quo. Tapos may rumblings of discontent. Tapos nung naglagay po ng mga taong tatayo sa responsibility na free up yung mga apostles to go back to their original ministry and eventually lumago ang gawain. Ngayon, kailangang i-recognize natin yan bilang isang kabuuang iglesia. Kasi pag hindi ho natin nire-recognize yan, minsan ho, nangyayari, para bang nadadagdagan yung load, minsan ito pa yung maririnig natin, ano? Ikaw kasi ang pastor, ikaw ang pastor, ikaw ang pastor. So para bang, okay, sa'yo to, ikaw to, ikaw to, ikaw to. Without even considering, yan ba ang kanyang area of giftedness? Kailangan po i-consider yan eh. Kasi napaka-varied ng ministries ngayon, di po ba? At alam naman natin, pagka inilagay natin ang, sabi nga, katawan eh. Yung paa, nilagay mo sa trabahong pang kamay, it will not do well. Yung kamay, nilagay mo sa trabahong pang paa, it will not be able to do well. So, yun lang naman ang idea po doon. Kaya kailangan titingnan natin at maging maingat po tayo dyan. Kasi yan nga ang calling natin, tayo po ay maglingkod. So, ibig sabihin, ang iglesia po should constantly produce leaders, encourage people to discover their gifts and dedicate their lives to the ministry. Kinakailangan po yan, tuloy-tuloy ang paggamit sa mga kaloob, tuloy-tuloy ang pagpapagamit ng mga spiritual gifts, at ang magiging resulta po niyan is that people will truly come to the Lord, at yung gawain po magiging malago at magiging malakas. Nakita po ninyo? Kaya sa level po ng individual, we have to step up. Sa level naman ng church, we have to recognize, iba-iba tayo ng kaloob. Minsan pa nga eh, kahit sabihin mo pare-parehas na pastor eh, iba-iba rin ang gifts yan eh. May pastor na teaching and preaching. May pastor naman na maybe administration, leadership, yung tinatawag nating mercy or encouragement, di ba? Or a combination of this. Pero hindi dahil parehas ng posisyon, eh parehas ng kaloob. Well, they may have, in a way, overlapping gifts na present dito, present doon, pero hindi ibig sabihin na lahat yun pare-parehas. Kaya we have to really discern kung paano tutulungan ang ating manggagawa. Importante yan eh, kasi minsan ho, di ba, parang nagkakaroon ng comparison ng mga manggagawa, magaling si ganito, mahusay si ganito. Eh, minsan ho, by doing that comparison, hindi natin namamalayan, napapahina natin yung iglesia. Eh kung hindi niya talaga kaloob, eh talagang kahit anong pilit, hindi niya magagawa ng maayos yon. Ngayon, ikinukumpare mo dun sa isa. Eh si Apostle Paul, di ba? Naral natin the other day. Kinumpara din siya kay Apollos eh. Pinagtatambal yung dalawa at pilit na pinaglalaban. Pero sabi nga niya, it is God who made the work grow. Kung merong kaloob si Apollos, it is from the Lord. Kung merong kaloob si Pablo, it is from the Lord. At ang Panginoon ang siyang nagpapalago. So nakita niyo, ha, napakahalaga po yung aspeto na yon. Para sa ating iglesia, ma-recognize din natin. Wag na, misan pa nga, yung dating pastor, ganito siya, ganyan. Eh, baka yun ang kaloob niya eh. Baka yung sumunod, iba naman yung kanyang kaloob. Di po ba? So, huwag lang nating hanapin based on job description. These are important. No? Hindi natin sinasabing hindi importante, pabayaan, kalimutan, o huwag nating pahalagahan. These are all important. Pero ang challenge nga po dito, mga kapatid, is to understand na ang bawat isa may kanya-kanyang kaloob. So, level ng individual, level ng church, and then of course, another level po is how do we give way and help yung mga magsisimula pa lang sa ministry. Alam nyo, yan ang challenge, ano? Kasi sometimes, pag tayo po yung nasa ministry, para bang gusto natin palagi performance level. Pero dangerous po yung performance eh. Kasi kailangan nating makita, ang ministry, dinisenyo talaga yan that you help people discover their gifts. Kaya nga po yung word na equip, mula po doon sa Ephesians chapter 4, it carries three important meanings. One is, pag sinabi nating equip, yung mentor, pangalawa, mold, and then pangatlo po, mend. Yung concept ng molding ay tulungan na mahanap yung puwang ng isang tao sa ministeryo. To help the person find his or her place in the ministry. Eh syempre, kung ikay bagong mana ng palataya, hindi mo alam, no? At hindi lang yun, misa malaman mo man yung iyong kaloob, but are the people around you willing to prepare you and give you exposure sa ministry? Or not just exposure, but eventually involvement sa ministry. Di po ba? Kasi pag wala yung ganung setup, no? Pag yung church natin ay hindi nagbibigay diin sa ganung mga bagay, then ang mangyayari po niyan, same-same. Kung sino noon, sila ngayon, sila pa rin. Di po ba? I remember attending one of the meetings sa aming church and nakaupo ako sa isang sulok and sinasabi ko sa sarili ko, ang dami ko nang hindi alam, ang dami ko nang hindi familiar na mga muka doon sa mga kasama. And to some extent, napaisip din ako, after serving for quite some time sa church, kung hanggang ngayon ba naman, ikaw pa rin, then there's something wrong, di po ba? Kasi ibig sabihin, hindi tayo nag-develop, hindi tayo nag-train, hindi tayo nag-give way so that others also can be serve in the ministry. Yung role natin, parang magulang, nagpapalit din yan. It doesn't mean na tayo po totally irrelevant or wala na. But of course, God will transition us into our own different season of ministry. Kaya challenge talaga yan na ating pong maunawaan na ang calling po para maglingkod, bagamat binigay na hamon sa bawat individual, as a church, we have to heed the call and we have to prepare ourselves, prepare the church for the task that the Lord has given. So sana po naging mapagpala ang pag-aaral na ito, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod at ito po ang programang Kamalayan. Muli tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at sugestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: paano maghanda sa paglupok sang bulkan? Hibaloon ang safety plans sang inyo komunidad. Una, regular nga i-monitor ang updates sang bulkan pati na ang mga pahanumdom kag patimaan. Ikaduwa, ibaloon ang lokasyon sang evacuation site kag ang pinakamadasig kag pinakasigurado nga alagyan para makalabot dito. Katapusan, ipreparar ang go bag sang inyo pamilya nga may unod nga mga kinahanglanon nga gamit. Ini nga pahanumdom ginadala sa inyo sang Philippine Information Agency Western Visayas, Office of the Civil Defense Region 6, Kagsang 1233, DYVS.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Nagapasalamat kita sa Ginoo sa kahigayunan na makaobdanay kita sa sini nga hapon sa aton nga programa ang Friday nga edisyon sang Salmo. Kini ang inyo kubos nga lagad si Brother Hill Kasataya kag magaobdanay kita sa masunod nga isa ka 30 minutos ang aton chimpo sa sini nga hapon. So gatamyaw lang kita sang mayong hapon sa tanan naton nga mga suki sa kahanginan. Salamat kita sa inyong mga positive na responses no sa aton nga pag-broadcast diri. Salamat man kita sa Ginoo sa maayong tiyempo subong hapon kay no ti matingala ta no nga gakatabo na no. Pero ito, hindi naman kita. Kung kita Kristohanon, daw hindi naman kita sina ma-surprise. Ah. Kaya kabalo naman kita kung ano ina, no? Pero sa siniyang hapon, mga utod, mag-istoryahan ay kita diri. Kag nga padayunon, tato ang aton nga din istoryahan sa nagligad nga Biyernes, bala. So we were talking last Friday about the power of God. Okay? Kag nga ang aton dito nga gin istoryahan ano una gidbis amo to ang gahom bala sang Ginoo sa iya pagtuga sang sini mga butang no, the power of God in creation. So we quote the verse in Genesis chapter 1 verse 1 no, that says in the beginning God created the heavens and the earth. Kag nga we learned last time that the word create there, in the beginning, God created, ang word dira nga create, ang idea sina is something out of nothing, no? Ang wala, may ara. Paano na explain sa Ilonggo man? Isa ka butang na nagtuhaw halin sa wala, okay? Something out of nothing. Ang Diyos wa ay nagpudyot sang balas kaginhimo earth. Hindi amo nang ideya, kundi out of nothing. It was nothing, it was an empty space, no? Kag even ganito bisan ang space gani creation sang Ginoo mo. But again, the idea here in God created the heavens and the earth, the word there created comes from the Greek word bara, meaning something out of nothing. Sa Latin bla, Latin word no, ex nihilo, isa kabutang nga nagtuhaw halin sa wala. So kung masiling kita to sa kabuhi tanga Lord, wala gikuaw. God can bring something out of nothing. Remember that mga utod no, ang Diyos makahimo sang isa kabutang halin sa wala.

0: sa Diyos kaluwasan. Matuod ginitod kiti amo maningin tuuhan ta mo, no? We believe in the redemptive work of Jesus. We believe in His sinless life. Ang iyang pagka-immaculate conception, ang iyang sinlessness, no? He was tempted in all points of His life. And yet, without sin, we believe that. Gapati kita sinaitod. Kaya kung hindi siya perfect, hindi siya pwede sacrifice para kabayaran sa atong kasalanan. He has to be perfect in order that He will be the legitimate sacrifice, no? Isahanon lang gani nga sakripisyo para sa atong kasalanan. So again, the power of God is declared. The power of God ginpahayag para sa time nga gin-provide sang Ginoo ang kaluwasan para sa aton. Di may pamangkot bala mga utod, no? Ini para ini sa amon din ng mga gatuon sang Biblia, mga pastor, no? Isa may mangkot da nga ti anugid bala ang nagaluwa sa aton ang pagtuo sang tao. Check man, no? Tuo ka sa Ginoo, di ba maluwas ka? Or ang gospel ni Jesus, Romans chapter 1 verse 16, check man gyapon. Ti ano did bala ang redemptive work ni Jesus? Ano ang naluwas sa aton ang pagtuo? Ti kung nagtuo ka kag wala grasya, maluwas ka? No, mga amo na blatod. Kung kisa nag-attempt bala kita bangod nga uhaw bala kita sa mga amo na, no? Sa mga pagtuon nga medyo gusto naton bala kung kisa magpadalong pagid bala tod. Pero mga utod, ang plano sang Ginoo sa kaluwasan, ginhimo niya na nga simple. No? Ginhimo niya nga simple. Kung kisa kita nga tao, bangod sang aton mga theological curiosity, doon na pabudlay ta, Tod. Doon na pabudlay ta. Kaya ti diin din pala kuno ang nagluwas, ang grasya sang Diyos, ang pagtuo sang tao, ang redemptive work ni Jesus, ang gospel, diin dira na yon. Tod ang sabton ta sina amuna ang sabat naton dira package ina tod, no? It comes to us in a package. Hindi ta pwede si parahon ang pagtuo sa grasya sang Ginoo. Kay kun may grasya ang Ginoo kag way kag gatuo, not unless you believe, no? Not kag i-separate pagid ang repentance, okay? Package ina tanan tod, isa kumbaga isa ina ka cluster, no? Nga ginatanay sang Ginoo sa aton. Hindi ta pwede si parahon ang pagtuo sa paghinulsol. Kag hindi ta man pwede si para ang redemptive work ni Jesus sa iyang judgment, no? It comes to us in a package. So I hope mga utod hindi kita ma confuse, no? Hindi kita kinanglan ma confuse kay ina tanan, it works for our salvation. Yeah? It works together for our salvation. So muna gani ang Ephesians chapter 1 verses 19 to 20 nagasiling, what is the exceeding greatness of His power to us ward who believe according to the working of His mighty power. The exceeding greatness of His power to us bilang mga Kristohanon, no? Kita ang ginigo sang gahom sang Ginoo, kita ang ginigo sang iyang grasya, na kag ti when God save us, He save us to the uttermost. Di ba nagambal si Pablo, no? God is able to save us to the uttermost, meaning to say mga utod, ang salvation na nabato naton sa Ginoo kompleto, anong panawag naton sina, sufficient, okay? It's complete and sufficient. He is able to save us to the uttermost. Meaning to say, Todd, if you are saved now, you are also saved tomorrow. And we are saved forever and ever. I am one among hindi lamang adherent kita sini, kundi nga ano kita eh, nang we ginatudlo ginaton ini mga utod, no? Advocate kita sa ginatawag assurance of salvation. Kay kung atong basahon, after nga naluwas kita to, kung pamangkot, kiti naluwas na kita, kaya ti luwas ka naman na ka. Masili ang Ginoo nga, nang luwas ka naman na, kasi mato-mato ka na lang da, no? Mm-mm. Work your own way, kaya ti naluwas ka naman. But that is not so. Kabalo ka mo to, nga kung after naluwas kita, pabayaan na lang kita siyang Ginoo. No? Kaya ti ang bata mo, kabalo na maglakat-lakat, kabalo na magluto-luto, pabayaan mo na siya. Hindi to. At ipanon mo na gihapon. And the same thing with our Lord. The same thing with our God. After naluwas kita, wala iya bala kita to ginpabayan. Wala kita ginpabayan. I think, ang isa ka ehemplo ko diri para sa bala kay Pedro, no? Nagsiling ang Ginoo sa iya, Pedro, siling niya, kabalo ka. Ang Satanas nagahandom sa paglina sa imo sa iya mga tiil. Pero siling niya, I have prayed for you. So si Pedro gali, gina-preserve siya sa prayer ni Jesus. Okay? I really believe in the doctrine of preservation of the saints. Gina-preserve la kita sa Ginoo. Kaya kung sa aton lang gurutod ko, so, madula gita mo. No? Ang tinaga, tada nga ginagamit, kung mag-istorya ta, mawagtang gita, no? Madagdag ta, mahulog ta, madasma ta. Kung kita lang to na tumuloo ang pabayaan sa Ginoo, hindi ita pag-i-sustain, hindi ita kalabot to sa finishing line. Hindi ita kalabot sa finishing line. Tiya mo ni si Pedro, di ba? Si Pedro nanumpa di sa Ginoo. Lord, may magtandog lang da sa imo ya. Panginmatyan ta kaya, Lord, ya. Ya, anong siling sa Ginoo? Pedro, kung sa ato pa, lingway siya, itagob ang imo nga isog kay sa sining adla, sining gabi, hindi pa kapamalo ang manok, panginwala mo na ko sa ikatatlo kabis. Tiko, decided, gidya si Pedro, yaya nga, ano, gidya, maunong sa Ginoo, but along the way, hindi ba, yung panginwala yan ang Ginoo 3 times. And the Lord Jesus Christ was right. So kung pabayaan lang si Pedro sa iya ko galingon, dula gid siya tod. Dula gid siya. Tiyan mo na mga utod nga why kita bala ipabugal sa kabuhi ta nga Kristohanon. Kay every day we have failures. No? Every day we have lapses. Every day we commit mistake. If it is not of the grace of God, and if it is not of the mercy of God, madula kita tod. Madula kita. So, muna way kita tod, ipabugal wala mo, no? Mapabugal tayo ang grasya sa Ginoo sa kabuhi ta. Kaya kung sa aton lang, way kita ipabugal, dula kita yatod, dagdag ta. Si Pedro dagdag eh, no? Galing kayo tayo, ginapreserve siya sa Ginoo. That's why in Lamentation chapter 3, verses 20 to 23 na da, no? Alipat ko sa verse dira. Basta, rasta. Lamentation chapter 3, verse 20 mo lang, no? Nga nagasili niya, it is of the Lord's mercy that we are not consumed. For His faithfulness is new every morning. You see? So, bangod sa mercy sa Ginoo, sa iakaluoy, hindi ka mapapas, no? We are not consumed because of His mercy. So, the idea presented there is, we Christians, we children of the Lord, why kita capacity to persevere? Wala kita yatod kapasidad nga makapersevere di kita up to the end, no? Nga daw able kita abi nga magpreserve sang atong kagalingon sang kaluwasan. Hindi na tod amo ang idea sang scripture tod. No? We do not have the capacity to persevere. We are only preserved by the mercy and the faithfulness of the Lord. Lamentation chapter 3. So, with due respect man, may mga migo man kita who are adherents to this doctrine of perseverance of the saints. No? Ang konsinada yung mga amigo, mga abianta, no? Mga pastors who hold that doctrine, ang ako naman niya, amos niyo. I believe in the preservation of the saints. Kapatigig ko, no? Kaya I am one among the advocate of the eternal security, yung doktrina sa eternal security. But on the other hand, I do not believe that the saints have the capacity to persevere up to the end. Kay it is really impossible. It was true in the life of all of us. It is true in the life of Peter. No? It is true in the life of Christians nga nagpalayo sa Ginoo, just like Demas. Okay? Ti kon perseverance of the saints, dula na to sila yatod. Amo na ang agapati ko yatod. On the other hand, I believe in the doctrine of the preservation of the saints. Gina preserve lang kita sang Ginoo. Kay wala. Kay nga gina preserve kita. Kay ang Dios na kahibalo, no wala kita kapasidad sa pagpersevere. Wala kita itong kapasidad to, ano, to malabot natin ang finishing line sa aton Christian faith. Hindi to. Kaya ang Philippians chapter 1, I think that's in verse 6, nagasiling, "He who has begun a good work in you is able to perform it and to bring it until the to its completion at the day of the Lord Jesus Christ." So ang kaluoy, kag ang grasya sang Ginooy, ang nagadulong, magadulong sa aton, sa aton finishing line. Kaya kung sa aton kapasidad, hulog gid kita yatod. Mahulog gid kita. No? Another verse to prove this point that we are preserved by the Lord, because I believe in the preservation of the saints. Hindi mo lang John chapter 10, verse 28, no? Ang siling diri sang aton Ginoo, "I give unto them eternal life. They shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand." So, wala siyang may makakuha sa atong gikan sa kamot sang atong Ginoong Hesukristo. Paglabot na magtiara na ta sa kamot sang Ginoo, no? Tinag sila yung Ginoo, wala siyang may makaagaw sa inyo gikan sa akon mga kamot. Paglabot sa may verse 29, "My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand." So it seems bala, this implies the idea that there are two hands, may duha ka kamot nga nagahalong, nagatipig sa aton, ang kamot ni Jesus kag ang kamot sang Dios nga Amay. Now I pose this challenge, big question mark: who is able to snatch us away from the hand of Jesus and from the hand of the Father? Abitod, sino ang makasarang sa pagkuha sa ato gikan sa kamot ni Kristo na aton Ginoo, kagikan sa kamot sang Dios ang Amay? And the answer is nobody. Wala. So what does it mean? It means assurance of salvation. It means we are being preserved in the hand of Jesus and in the hand of the Father. Anyway, if we have to be theological with our approach with that verse, ang buot manda intindihon, buot ipahangop sina sa aton tod, nga ang kamot ni Jesus, amo man ang kamot sang Dios nga Amay. Actually, ina nga verse nagahambal ina sang divinity, ang pagka-Dios, no, ni Kristo. He claims equality with God the Father as far as preservation of the saints. So titod, praise the Lord gid, no, dalayawon gid bilang Ginoo. Kay if ever nga ang Ginoo nagapakita bala sang iya nga gahom kag sang iya nga masarangan, kita perme ang recipient. If ever ga declare ang Dios ang iya nga gahom, kita perme ang recipient sina. Oh, in the time of creation, gindeclare ya ang gahom niya. Sino ang recipient? Sino bala ang highlight of the creation of God? Hindi bala ang tao? Oh, sang ginapakita sang Ginoo sa Old Testament ang iyang mga milagro, even pag divide sang Red Sea, sino bala ang recipient sa itong miracle? Hindi bala ang Israelite? Hindi bala ang mga tao? Si Jesus diri sa New Testament, when he performed the first miracle, turning of water into wine, sino ba lang recipient sa ito? No? Sino ba lang ang nakabenefisyo sa mga milagro ni Jesus? Hindi ba lang ang tao? Ha? Ang tubig, inimo niya nga vino, hindi sino nag-inom sa ito? Hindi ang tao? Ang lima ka tinapay, kagduwa ka isda, ginpakaon niya ang 5,000 nga tao. Sino recipient? Tao, gyapon? You see, when God performs the miracle of healing, gabalatian, sinong recipient? Tao, kita gyapon tud. Amo na bala mga utod nga ba, hindi kita bala tani tud malipat bala kay Ang tanan nga ginhimo sang Ginoo para sa aton. Kita ang recipient sang iya nga grasya. Kita ang recipient sang iya nga gugma. For God so loved. So loved. Sinong gin so loved niya? The world. Mankind na to. The world of mankind. Sinong recipient sang gugma sang Diyos? Kita. Sinong recipient sang iya nga grasya? Kita gyapon. We are saved by grace through faith. Sinong recipient sang goodness of God? Kita gyapon. Diba? Titod, ano, hindi kita isa ka wonder, tatod, no? Bawal mo, isa ka-ungrateful gidbala sa aton nga tao. Tuod gina yatod, recipient kita sang tanang kaayo sang Ginoo. Pero ang question dira, sinobi nga tao ang kapasalamat sa iya? Di kita tani na tod mo nga Kristohanon. So I pray to the Lord, no? Nga inibilang yung tayo nga istoryahanay. This will lead us closer to God. And this will help us realize nga kaayo gali sang Diyos. Kagang iya nga gahom, gin-manifest niya para sa aton, we become the recipient sang declaration sang power of God. We are the recipient of His mercy and His grace. For His grace is renewed every morning. Great is thy faithfulness. Yung sang Lamentation chapter 3. No? Okay, so, this is it mga utod. I hope nga maging, when we talk about the power of God to save us, I pray to the Lord nga maging grateful, maging grateful kita sa Ginoo. Magtuon kita magpasalamat kay recipient kita kita ang nagbaton sang tanan nga pagpakamaayo sang iya nga grasya kag sang iya nga kaluoy bisan pag sa makasasala kita. Romans 5:8. But God has expressed His love towards us, and that while we were yet sinners, Jesus Christ died for us. We become the recipient sang kaayo, sang gahom, kagrasya sang Ginoo. And lastly, diri mga utod, nga gusto na akong i-share subong hapon, amo ang the power of God is made available to us. Would you believe that? Ang gahom sang Ginoo is made available to us. May ginhamban ang Ginoo diri sa Acts 1:8 nga nagasiling, before siya magkayab, nagsiling siya, but you shall receive what? Power. Magabaton kamo sang gahom sa matapos ng ang balaan ng Espiritu nag-abot sa inyo. Kagimuon ko kamo ng mga saksi na kon sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, kag until the uttermost part of the earth. So God's power is made available to us. No? Ano ang purpose nga agin na empower kita sang Ginoo bilang Kristohanon? Is it for personal gain? It is for our glory and honor? No way. Ang gahong sang Ginoo is made available to us para nga makaalagad kita sa iya. Even ang yung mga giftings, kung mga gift niya ginhatag sang Ginoo sa aton, ginhatag yan ito sa aton para maging productive ang aton pagkabuhi bilang Kristohanon, kag-agot makaalagad kita sa iya. Ang mga talento nga ginhatag sa aton, ang mga provisions nga ginhatag sa aton, ginagrant ina sang Ginoo para makaserve kita sa iya. Kaya ako, I always believe mga utod nga wala isang Christian nga wala gift mo. Nobody is, panawag tani, giftless, no? Ang ako na isang una, words ang hubin pa ko, no Christian is junk, wala sang junk. We are always someone who is of great worth before God because God has endowed us with power, with gifts and talents so we can serve Him effectively. So this time, it's time for us to think, Lord, anong ginhatag mo yan sa akon na makaalagad ko yan sa imo sang maayo man. Diba si Ara, kita yung tawag sang Ginoo sa pagtudlo, teaching. Some have been called to sing for the Lord. Some have been called as prayer warriors. No? And many had been called to be great givers, mga maalwan, sila yung mga Kristohanon, amo na silang ginapakamaayo man sa Ginoo kay mga maalwan man. Kadamo tod sang sa clustering sang gift, kadamo sang gift nga available for us. So, one of those ginhatag na sang Ginoo sa aton agud makaalagad kita sa iya, no? God has empowered us so we can serve Him. Last verse, Ephesians chapter 3, verse 20. Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. So, ang gahom sang Ginoo is made available to us through prayer. Pangamuyo, gid, no? Kay he is able to do exceeding abundantly above. Though, for superlatives, ina diri nga ginhambal. No? Superlative ang gahom sang Ginoo. But it is only made available to us when we ask for it in our prayer. And let us always remember, the giftings that we have should be used to serve the Lord and not for our own personal consumption. Alagad kita sa Ginoo tod hasta nga may kusog kita. No? Thank you very much for this time. So, please come to our church. Kita na kita sa tagsakagisa na itong kasimbahan sa Sininga Domingo. May the Lord bless us all. Saliwat ining inyo kubos nga alagad. Si Brother Hilga Sataya, pakamayon kamo sang aton Ginoo.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Reflections.
2: Your daily dose of strength and motivation.
4: Reflections.
5: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa pagsama mo sa akin dito sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Ako po si Rusa Ramadizon. Samahan niyo po akong magbulay-bulay ng kanyang salita na matatagpuan sa Lucas 6:28. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Lucas 6:28.

0: Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Nawa po ang mensahe ng araw na ito ay makatulong upang ating patuloy na maitaas ang ngalan ng ating Panginoong Hesukristo sa ating pang-araw-araw na buhay. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon nga ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be a part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ato Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat. Yeah!

Nalayawan gid kag tako gid ang aton pasalamatan sa Ginoo sa iya katutom kaayo kag iya nga pagpabugayan sa aton. Sa sini nga gabi mga kauturan, magatingob naman kita sa pagpamuyo bilang mga kanakaniya. Ini si Pastor Daniel Pendon from Bacol Bethany Church nga magaupod sa aton nga pagpamuyo sa sini nga tion. Panamigit nga sugudan natin ini sa pagpamalandong halin sa Psalm 46 verse 1 nga nagasiling, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. In times of trouble, mga kautura, no, we often seek reassurance and comfort. Aton nga ginapangamuyo gid kag ginaayo sa Ginoo no nga ang iya presensya magahatag gid sang reminder sa aton that he is there for us and ready to help. Kung sa aton gani mga utod may sindihan naton that God is our ever present help, we can face any situation with confidence, even no sa tunga sang kalamidad o may mga inaadgyal man kita nga kabudlayan sa aton nga kabuhi. Ang aton nga pagsalig sa Ginoo sa iya nga bulig, nakugid nga assurance sa aton nga di ata pagpabayaan. And sometimes, the help of God does not arrive in the way we expect it to be. Pero importante gid mga oto that as we trust Him, He knows what we truly need. Bilang mga kanakan niya, we can lean on this truth, knowing that we are supported by our Father, a loving God who cares deeply para sa aton. Gani sa sininga tion, obdinin niyo ako sa aton nga pagpangamuyo.

0: Mayong aga sa tanan, dalayaw ng Ginoo sa sini naman nga bagong adlaw nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Kaya before kita maghiwat sang aton nga mga hilikuton sa buong adlaw, magpangamuyo kita anay, kag makapamalandong kita anay sa pulong sa Ginoo diri sa Philippians 1:6. Kag nagamalang pulong sa Diyos, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. May God bless the reading of His Word. Now kita, nagakabuhi kita sa sininga kalibutan nga kadamo sa mga unfinished nga mga butang. Unfinished nga mga projects, unfinished nga mga goals, unfinished nga mga buildings, and even unfinished commitments. Kagadamo sa aton, bisan man diri sa kalibutan, nga we feel that they are unfinished Christians. We struggle with sin, we struggle with discouragements, we struggle with failures and answered prayers. That's why si Apostle Paul, sa sining mga believers diri sa Philippi, gin-encourage siya nga ang inyo confidence should not rest in themselves, not in ourselves, but in God. Therefore, brothers and sisters in the Lord, the God who saved you is the God who will continue to transform you until Christ returns. So makita naton diri ang pipila ka mga prinsipyo nga nagatudlo sa sining kamatuoran. That number one, that God is the author of your salvation. God is the author of our salvation. Ang Christian life naton, wala yan nagsugod sa aton lang desisyon. It begin with the Lord Jesus Christ and even His grace. God sought you. God convicted you. God saved you. And God gave you new life. Ang muna gani abiyang manigugma, ang salvation is God's work from the beginning to the end. Number two, makita natin diri that God is continuing in His work today. God is continuing His work today. Muna hambagan ni Apostle Paul, He has begun a good work. Now, sa sininga pulong, wala siya naghambal diri nga He began a good work, or shall we say, He began this salvation and stopped. Wala din naghambal ang pulong sa Diyos. In fact, God is still working until today. God is transforming us until today. Ang muna gani, sometimes His work is obvious, but sometimes it is hidden. Ginagamit niya ang iyang pulong, ginagamit niya ang pangamuyo, kag bisan man ang mga pagtilaw nga ginaagom kag naagom naton, bisan man ang pagdisiplina niya sa aton kabuhi and other believers. And especially, bisan man gani, ang daily circumstances. Bisan sa tunga sang difficult season sa atong kabuhi, we are not apart from God's workmanship. In fact, these difficult seasons are part of His workmanship. Number two, God never abandons His projects. God never abandons His projects. That's why, hambal niya gani, din ang Apostle Paul, will complete it. Muna gani, ang mga katawhan will quit, di ba? Ang mga katawhan dasig yung mag-give up. Ang mga katawhan abandon commitments. But God never walks away from His children. Kung anong ginsuguran niya, ginatapos niya. Kagsasining ang mga tinaga ni Apostle Paul, naghatagin sa aton siyang assurance. Not because we are faithful all the time, but because God is faithful all the time. Number four nga makuha natin sa sininga aga is this, that God's work has a finish line. Ang managhambal gani ni Apostle Paul diri, until the day of Jesus Christ. Now, God's work will continue until Jesus returns or calls us home. Ang managani, only then will believers become perfectly like Christ. Until that day, we keep growing. Until that day, we keep repenting. Until that day, we keep serving. Until that day, we keep trusting. Abiyang manigugma, Christian life is a lifelong journey of sanctification. Kabay pa, our confidence is not our ability to hold on to God, but our confidence is in God's ability to hold on to us. Magapangamuyo kita. Diyos kabalaan, salamat Ginoo sa sining mga kabatuoran. Kaya bisan man sa sining opportunity nga nakapamalandong kami ginoong sing makadali. Salamat o Dios nga ikaw man Ginoo naghatag sa sini nga ministry kag imo padayon kag ginagaan Ginoo sang empowerment, encouragement kag bisan man gani Ginoo strength nga ini nga mga ministries diri sa DYVS kag bisan man sa FEBC nga magapadayon o Dios. Talayawan kag Ginoo bisan man sang naligad nga mga helikoton bisan man gani sang nahimo mo dito sa Santiago Isabela paagi Ginoo sa 1143 DZMR Missions Radio. Dalayawan kagid Ginoo for the enriching experience and empowering messages nga gin-share Ginoo during sa plenary session. Kag bisan man sa devotional time Ginoo, naghatag Ginoo sang encouragement during sa recharge sa naligad nga June 30 to July 2. Salamat Ginoo nga ikaw naghimuno sang kinanglanon kay bisan man gani Ginoo sang 669 radio units nga nahatagan na Ginoo sang fund agud Ginoo nga ma-distribute Ginoo ang ini nga mga butang, ang ini nga equipments sa mga katawhan Ginoo agud makapati man sila sang imo nga pulong. Kami man Ginoo nagadayaw kag nagapasalamat sa imo sang successful Ginoo nga DAW promotions and bisan man sa ministry activities during sa sini nga mga tinuig bisan man dito sa Legazpi Albay paagi Ginoo sa 104.3 DWAY FM. Salamat Ginoo for renewal man Ginoo sa mga ministry partnerships. Padayon Ginoo nga Bible studies pag sa bisan man sa Philippine Navy partners and other ministry partners. Nagpasalamat man kami Ginoo kag nagadayaw sa imo. Bisan man gani Ginoo sang successful Ginoo nga rest and recharge of the DXJL team from June 29 to July 1. Salamat Ginoo nga naging meaningful ini kag refreshing time man Ginoo nga ila Ginoo nga ginhatag man sa ila Ginoo. Salamat sang protection kay bisan man Ginoo for keeping everyone safe and healthy sa DXJL FM dito sa Cagayan de Oro. Salamat man Ginoo diri sa DYVS nga ikaw Ginoo naghatag sang pag-restore sang amon nga broadcast bisan man sa panligad naman nga inadlaw sang June 23 pa following the technical issue kay bisan man sa transmitter site. Salamat gid Ginoo for restoration sang amon nga internet connection. Salamat man Ginoo nga ikaw nangin maayo nga Dios paagi Ginoo sa paghatag sang meaningful and fruitful staff recharge sa naligad nga June 29 to 30. Salamat gid Ginoo nga ikaw ang Dios nga masaligan kag matugyanan bisan man gani Ginoo sa mga projects and fundraising updates bisan man gani Ginoo sa pipila ka mga domestic stations ang FEBC bisan man gani dito sa Santiago Isabela paagi Ginoo sa 1143 DZMR bisan man gani dito sa Cebu paagi Ginoo sa DYFRFM kag paagi Ginoo man sini nga mga helikopton kag bisan man sa mga projects makakita man Ginoo sila sang contractor to oversee the structural reinforcement kag repair man Ginoo sang broadcast tower. Bisan man gani Ginoo nagatugyan man kami kag nagapangamuyo man dito sa Zamboanga sa DXAS 1116 dito sa Zamboanga kabay pa o Dios sa sini nga mga ministries. Padayon kag Ginoo maghatag sing kaalam in selecting right contractor man kag discernment in choosing the most suitable location bisan man sa studio relocation. Kami man Ginoo nagapadayon pangamuyo nga kabay pa sini nga helikopton ining DXAS mahimun ano man Ginoo sang vehicle to support station operations. Padayon kami Ginoo nagatugyan kag nagapangamuyo man bisan man sang FEBC mobile apps kapay pa Ginoo nga ini nga apps ma-download Ginoo sang mga katawhan kag we pray for increased listener engagement man Ginoo sa mga katawhan nga mag-download sa sini nga mobile apps. Kabay pa o Dios nga ikaw man Ginoo magahatag sing maayo nga helikopton sa subong nga mga inadlaw bisan man sa amon nga pungsod o Dios. Bisan sa tunga Ginoo sa mga padayon nga hearing bisan man gani Ginoo nga kabay pa nga ikaw magahatag gid sang kaalam kag i-reveal mo Ginoo kabay pa ang imo gid nga tinutuyo sa sininga helikoton. Kami man Ginoo padayon nagapangamuyo bisan man sa amon nga pungsod nga subong gina tubang Ginoo ang bagyo kabay pa nga ikaw gid Ginoo maghatag gid sang proteksyon, safety, bisan man preparedness sa mga LGUs nga napiktuhan gid Ginoo sang sininga bagyo. O Lord, kami man padayon nagapangamuyo man sang Middle East and USA Ginoo nga tension dito sa Iran. Kabay pa Ginoo nga may ara Ginoo sang kalinong kagbisan man paghidait nga maagom Ginoo sang sining mga katawhan. Kami Ginoo nagapangamuyo gid Ginoo sang mga nasyon man nga nagapatunga agod Ginoo hindi maglala pagid ang ini nga gera. Kabay pa Ginoo nga may ara man Ginoo kahilwayan ang iban nga mga nasyon nga maglabay Ginoo sa Strait of Hormuz. Kami Ginoo padayon nagapangamuyo man sang padayon nga paghimo Ginoo sang relief operations sang pipila Ginoo ka mga nasyon, NGOs nga kabay pa o Dios nga makalabot gid Ginoo ang ini nga mga relief goods sa mga katawhan nga napiktuhan Ginoo sang ini nga gera. O Dios, kami Ginoo nagapasalamat gid sa imo bisan man gani sa mga butang nga imo pa mahimo sa amon nga kabuhi, bisan man gani Ginoo sa mga hilikoton subong aga diri sa DYVS. Tuy-tuy Ginoo ang tagsa-tagsa, bisan man gani Ginoo ang mga programa, gabay pa ang imo nga ngalan ang mahimaya. Ginatugyan ko sa imong tanan o Dios nga may kalipay kag pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, welcome again sa aton nga programa Buhing Paglaom. Kita nagpasalamat gid sa inyong pagsakdag, kagbisan man sa pag-encourage. Kagsalamat man sa inyong mga encouraging words and messages nga paagi sa sining mga mensahe na-encourage man kita to keep on keeping on sa sining ministry. Ako inyong alagad in behalf ni Pastor Gideon Kahilig, ako si Pastor Eliezer Nakar. Kag nagapadaan kita tuon, kag ginatunan naton diri ang ining study series called To Serve. Before anything else, magpangamuyo kita nay, Diyos nga balaan, dalayawan kag gid-o Diyos ang sininga bag-ong adlaw kung sa diin o Diyos nga makapadayon kami sa pagpamalandong sang imo nga pulong. Pasaylo kami Ginoo sa mga kasaypanan sala nga nahimo namon sa imo tubangan. Kag gabay pa Ginoo, and this is our prayer that through this program, kag bisan magani sa pagwali sang pulong Ginoo nimo, gabay pa nga magtubo ang amon kay balo, pagigugma, kag bisan man sa pagserbisyo sa imo o Diyos. In Jesus' name I pray, amen and amen. Romans chapter 12 verses 1 to 2. Common ining verse aton, kag naghambalang pulong sa Diyos diri, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not conform to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. May God bless the reading of His Word. Now, sa pagpadayon naton sa sining study series, ini siya third part ini sa pagtuon naton. In fact, namuning aton nga main point this day, that true service requires a faithful and surrendered life, a commitment that endures regardless of circumstances. Again, true service requires a faithful and surrendered life, a commitment that endures regardless of circumstances. No, kadamo sa mga katawhan nga nag-serve unagid, they start very well with enthusiasm. But later on, later sang ilang ministry, later sang ilang life, they falter when challenges arise. Ang muna gani abiyang manigugma, ang tutuod nga service is not based on fleeting feelings. Hindi niya pa batsyag-batsyag, hindi niya pa feeling-feeling. But on a deep, unwavering commitment to God. That's why true service requires a faithful and surrendered life, a commitment that endures regardless of circumstances. Ang muna gani, bisan si Jesus Christ gani, nagtawag sa aton to be faithful stewards. No? Hindi tanan sa aton gintawag mangin pastor. Hindi tanan sa aton gintawag ng mga missionaries or teachers or ano pa nga mga gifts. But all of us, kita nga mga believers, kita nga mga naluwas, each and every one of us gintawag nga mangin matutom, faithful stewards, consistently ready to serve Him and others. That's why, try to consider this question, brothers and sisters in the Lord. Try to consider this question. What does it take to remain faithful in serving God? Kabay pa abiyang minigugmay, may ari kita sa sininga commitment. And what is that? Commit to being a faithful steward. Dedicate yourself sa adlaw-adlaw nga tanan, nga consistent palang imo service sa Diyos, ang paagi man sa pagsalig mo sa iya, that every small act contributes to His greater work. Kaya nga aman, according to Matthew 24 verses 45 to 47, nga ang faithfulness in service is not measured by grand gestures, hindi paagi sa mga dagko kag mga recognition halin sa kalibutan, but by a steadfast commitment over time. but a steadfast commitment over time. Amo na gani, try to imagine, blasang isa ka gardener, nga nag-laga siya, nag-tend siya sa mga tanom niya ayhan, every day. And pagi sa sini nga butang, naintindihan niya gid nga pagi sa consistency, no? May ara gid siya sa bountiful harvest. Amo na gani abiyang manigugma, faithfulness is not holding the fourth. It is storming the gates of hell. Amo nang katutom. Oh. Amo nang katutom. That's why commit to being faithful steward. Set a daily or weekly schedule for serving, whether paagi sa pagpangamuyo, paagi sa pag-volunteer, or simply being available nga makabulig sa iban nga tao, especially amo tong mga katauhan nga may kinanglanon gid. Kamulo ka mo abiyang manigugma, ang kinanglanon sa iban nga tao, hindi man lang material, hindi financial, kundi basi nagkakinanglan sila sa imo tion, nagkakinanglan sila sa imo pagpamati, kinanglan sila sa imo nga ayhan encouraging words or advices, wisdom from the Word of God. That's why, bisan paagi sa pagpangamuyo, bisan sa pag-volunteer sa mga church ministries naton, or bisan man sa simple nga paghimo sang butang, simple. Kabalogid ako, nga kung ginhimo ina ni mo out of your love, may aragid sang greater impact sa iban nga katawhan. So commit to being faithful steward. Secondly, offer yourself as a living sacrifice. Amo nang hambal gagina sa Romans chapter 12. Meaning, surrender your life completely to God by aligning your time, talents, and treasure with His purpose. With His purpose. Brothers and sisters, the Lord, ang tutuod nga service begins with surrender. It begins, always begins to surrender. Aran na sa Romans chapter 12, verses 1 and 2. We offer our lives, ourselves, as living sacrifices to honor God Himself. Amo na gani abiyang manigugma. Ang radical obedience natin kay Kristo Jesus is not easy. Hindi ni hapos. Tutuod lang, hindi hapos. Amo na gani nga sa amon nga church, ako ang nag-handle sa baptismal class. Usually, iban sila, membership. Ang iban ng mga churches, gintawag nila lang ang membership class. Pero sa amon, mas okay sa amon, we consider nga, mas nami gyapon ang term, nga baptismal class. Kag sa baptismal class namon, ginapainsindi ko kung ano bala ang cost of following and obeying the Lord. Amo na abiyang minigugma, radical obedience to Christ is not easy. But indeed, no, at the end of the day, but in the end, it's worth it. Amo na gani examine your priorities subong nga kabuhi mo. Sa imo kabuhi, examine it. What can you remove or adjust so that you can more fully devoted yourself to God's service? Basi sa imo nga time sa imo social media. Basi sa time sa mga lagaw-lagaw nga wala manggid sang significant nga to hindi magani essential. Kabay pa abiyan yung manigugma. Examine your priorities. What can you remove or adjust so that you can be more fully devote yourself to God's service? Again, offer yourself as a living sacrifice. Thirdly nga makita naton dire, third principle. Act with compassion and concern for others. Act with compassion and concern for others. Kabay pa nga ining commitment mo to serve God, mag-drive sa imo to actively seek and address the needs of those around you. Kadamo man gid sa aton nga mga kauturan sa Ginoo, damo man gid sila kinanglanon, kita ganin mas damo man gani. Ano pa yan ang iban nga wala gid? That's why instead nga magreklamo kita, instead nga sige lang kita yaw-yaw, let your commitment, no, to serving God drive you actively and seek and address the need hearts of those around you. Kaya nga aman, ang tutud nga commitment is evidenced by compassion. True commitment is evidenced by compassion. Amuna nga kun kita nag-serve, we show that we care deeply about the lives of others. Huh? Inibilang mga missionaries nga ayan, may kilala kang missionary ayan sa local man or dito sa foreign countries. Ang ini mga missionaries, no? Ang tutud nga missionary who leaves everything behind to care for a community or country in need. Kita mo ng dedication sa sining mga tao, katauhan, no? Especially sining mga missionaries. Grabe ni nga dedication. Amo na gani, nga importante nga ginapangamuyuan taman sila. No? Kaya hindi basta-basta ang mangin missionary. Pero makita mo dira nga sila nagahimo sa sining ilikoton because they love deeply. They love more. And they have this concern. Kabay pa, bisan kita, hindi kita tinawag ng mga missionaries. Kabay pa, may ara man kita gyapon sang compassion and concern for others. Amo na nga pamangkutan, ibing pamangkutanon. Do you wish nga maluwas man ang iban nga tao? Do you wish nga makaagom sa isang tutuod nga kaluwasan? Kung wala ka sa sina nga desire, then you are not saved yourself. Meaning, hindi ka tutuod nga luwas. Or second reason, you are an immature Christian. Wala kaya desire eh. Wala kaya nagapangdaog sang kalag. Wala kaya nag-evangelize. Wala kaya nag-share sang gospel. You don't need to study, enroll sa mga prestiyoso nga mga theological seminaries in order to share the gospel. Bisan sa simple nga pag-share mo sang gospel nga si Kristo Jesus nangin matay sa mga kasasala. And so on and on. No, it's already importante na sharing the gospel na. Kabay pa sa sini nga simana, reach out to one person nga may kinanglanon. Kagabay pa whether sa imo neighbor or imo ayan co-worker or a stranger, offer practical help

0: service to His kingdom. Number four, let Christ's love transform your actions. Allow His love to fulfill and fill your life so that every action nga ginhimo mo sa ministry reflects God's character. Number five, draw strength from love to endure challenges. Number six, serve boldly in response to Christ's sacrifice. Number seven, commit to being a faithful steward. Number eight, offer yourselves as a living sacrifice. And lastly, act with compassion and concern for others. Ako inyong alagad, Pastor Elizabeth Acar, kag-amoy ini ang buhing paglaom. Have a blessed day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Hapyan kag mga utod sa Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong puluy-an ka gabay pa makabato naman kita sang pagpagkamayo sa pulong sang Ginoo. Ginadayo tayo ng Diyos iyang kaayo kag katutom sa atong kabuhi nga ang pulong niya nagapadayon gid sa pagtudlo, sa pagsabdong sa aton, sa paghatag, pagpalig-on sa aton, pagtuo sa aton, pagpadayon sa pagmangalagad naton sa iya. Sa siningat iyon, ginatuytuyan kita sa pagpamalandong sa Psalms 90:12, ang pulong sa Ginoo na gasling diri, "Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom." Kabay ang Ginoo magapakamayo sa aton pagatun-an subong, a heart of wisdom. Amo ining mga pululungon ni Moses, no? Nga na-record diri sa Psalm 90:12. Kag ang mga pululungon diri ni Moses na summarize ini, what we need to know if we want to make our lives count. Tatlo kabutang ang masapwa naton sang sining isa ka verse nga aton meditate sa sining ation. Number one, nagareminderi ang ininga verse o kon ininga text naton nagatudlo sa aton that we live a day at a time. We live a day at a time. Amuna ang isa sa mga kinanglan naton to know if we want to make our lives count. Now, usually, wala ta nag-number sa atong days. Nag-number kita sa atong years. Di ba? Kung mag-birthday ikaw, kag pamangkuton kita, pila natong edad, nagasugod kita sa atong edad in the number of years. Pero diri, sa atong text, nagahambal that we need to number our days. Nga ah. Again, ang simple nga sabat, because we live a day at a time. Bisan si Jesus abihan utod sa Ginoo, nangin example sini nga na-record sa Matthew 6:11, sa isa niya kapangamuyo nga ginhambal dira, "Give us this day our daily bread." Kanami no? So, even the Lord Jesus Christ himself nag-encourage, nag-hatag sang reminder, nag-hatag sang example that we must live a day at a time.

So ang Ginoo nag-ordain that the entire universe functions a day at a time. Okay man na nga nagkabalaka kita sa dasun semana, dasun bulan, dasun tuig. Pero hindi naton ibutang aton tagipuso nga kag sa unahuna nga nagpaminsan na kita sina kag naglalain na kita. Ang humble sa Ginoo, just live one day at a time. Kag ang Ginoo, naghimuno siya one day at a time sa atong kinanglanon. So pabay ilang anay ang boss damlag, no? Itugyan lang sa Ginoo. Kaya ang encouragement dari sa Ginoo sa aton, live one day at a time. So amo ni ang verse nga nagatudlo sa aton. Pululungon ini ni Moses, nag-summarize siya what we need to know if we want to make our lives count. Number two, not only we live a day at a time, but number two, we live from the heart. We live from the heart. Kaya ang atong text, kinamigid pag-slindri, so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Meaning, kinanglanon natin nga i-take care natin ng atong heart. Alright? We need to take care of our heart. In fact, si King Solomon, nasulat niya sa Proverbs 4:23, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. You see? Katahom sang talambagon diri, no? Reminder diri ni King Solomon nga kinanglanon naton tipigan ang aton tagipusoon. For out of it spring the issues of life. Sometimes ang aton kabuhi sa kalibutan wala tagakabuhi from the heart. Wala naton baga ginatipigan ang aton nga kabuhi. Kung kisa ang aton tagipusoon wala sa Ginoo, hindi ta conscious sa atong relationship sa iya. Hindi ta conscious sa iyang pulong. Kung kisa na neglect naton ang pulong sa Ginoo, that's why nga ang pangabuhi naton, ang pagkabuhi naton, wala sang guidance. No? Nagka-fail kita. Gaabot sa aton ang pagduha-duha. Gaabot sa aton ang kahadlok. Gaabot sa aton ang wala sing kalinong. Kaya ang aton tagipusoon wala na angot dira sa Ginoo. Kung naangot ang aton tagipusoon dira sa Ginoo, ang Ginoo gid magagiya sa aton. That is why encourage ang aton verse sa siniing aton nga pagmulandong, magakabuhi kita sang tagipusoon. Kinanglano naton ang ini nga ligay sa pulong sa Ginoo. Kagtanda naton that what is in your heart will direct your life. So, kumusta atong heart? Ha? Sometimes, ang atong tagipusoon hindi gid na set dira sa Ginoo. Gani, nagalagi ang pulong sa Ginoo, ang hangyo niya sa atong tagipusoon, luyag gid sa Ginoo, isla niya atong tagipusoon. Luyag niya ang Ginoo magagahom sa atong tagipusoon. Luyag gid sa Ginoo nga siya mag-stabilizar sa atong tagipusoon. Kagluyag sa Ginoo nga ang aton tagipusoon ma-enrich niya paagi sa iyang pulong. So amoy ni ang kinanglano naton sa mag-alagad kita sa Dios. We must live from the heart, or we live from the heart. This is the heart of wisdom nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Kag katapusan, not only nga ang aton verse nag-summarize diri ang pululungon ni Moses, what we need to know if we want to make our lives count, not only we live a day at a time, kadua, not only we live from the heart, ang katapusan diri, we'll also live by God's wisdom. We live by God's wisdom. Kag ang wisdom, it means knowing and having discernment so that we can apply the truth
of the Word of God at the right time, in the right way, with the right motive. Amuin ni Abyan ang wisdom na kinanglanan natin sa pulong sa Ginoo. Wisdom comes from the Word of God and from getting to know Him and ourselves better. Diba? Kay man, sometimes ang aton life, kung wala gid kita na anchor sa pulong sa Ginoo, kag sa iya mismo, then aton life topsy-turvy gid. A double-minded man is unstable in all his ways. That is why we need the Word of God nga kinanglan aton ang kaalam sa pulong sa Ginoo, nga hindi kita magpalayo sa iya, hindi kita mahamulag sa iyang pulong. Importante ang pulong sa Ginoo, huptan ta sa atong tagipusoon nga nagapalig-on ini, nagapabakod ini sa atong relasyon sa iya kag sa atong pagkabuhi sa pag-alagad naton sa Ginoo. Amo ini ang kinanglano naton sa magakabuhi kita kag samtang nagaulat kita sa pagkarisa aton sa Ginoo. What we need to know if you want to make our lives count, we live a day at a time, we live from the heart, and we also live by God's wisdom. Kung hindi naton ini maaplikar sa aton kabuhi, sang siling dere sa pulong sa Ginoo, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom, then our life mangiging miserable. Well, daw ang aton bala life wala sang guidance, wala kita ya peace of mind. Amo na mag-overtake sa aton ang kahadlok, ang pagduwa-duha, ang hindi nga bakod bala ang imong relasyon dira sa Ginoo in spite may mga problema ikaw. Malipayon ikaw kung ikaw na angot gid imong tagipuson sa Ginoo. Pero kung wala na angot atong tagipuson sa Ginoo, then amo na daw ang imong kabuhi hindi iya wholesome sa tubangan sa Ginoo. Ang imong kabuhi hindi nag-radiate ang presensya sa Ginoo sa aton. Aton kabuhi, instead nga malipayon kita, gakasubo kita. Ang aton kabuhi, hindi iya, inang mabako dira sa Ginoo. So, bisan ano nga mga circumstances sa aton pagabuhi, kung i-allow natin ang pulong sa Ginoo nga ma-aplikar natin, kag i-allow natin by faith ang pulong sa Ginoo, i-allow natin nga maghatag sing dako nga pagtulunan sa atong kabuhi, mangin maayo ang imong pamatyagon, no? Ang imong kabuhi kag ang tanan sa tubangan sa Ginoo, ma-please nimo siya. Ang imong inner life, strong ang imong relationship sa Ginoo, malipayon ka in spite sa mga pagdilaw kasakit nga nag-abot sa imong kabuhi. Amo na nga, hindi naton ihamulag ang pulong sa Diyos. Katahom ang pulong sa Ginoo. Gani si Moses diri naghatag sa sining sikreto of making life count. Live it a day at a time. You need God's help to apply His Word to your life. Live as though this may be your last day and ask God for the wisdom you need and apply it by faith. So kung namuni ang aton pagahimoon, abyan utod sa Ginoo, I believe ang Ginoo magagiya sa aton, magatoy-toy sa aton, magapakamaayo siya sa aton, magabugay siya sa aton. Kag ang aton life na delight naton dira sa Ginoo, well pleasing sa iyang atubangan. So kumusta ka mo? Ha? Sa sining ginatubang naton nga mabudlay ng panahon, ang panahon puno sang kasakit kag gabudlayan. Kung kisa malipatan naton ang pulong niya, kung kisa ang aton tagipuson kag unahon layo sa iya, bawab yan.
hindi kita mamulag sa aton relasyon sa Ginoo. Kanunay, no? Permi. Dapat consistent kita sa pagpamalandong siyang pulong, pakigstorya sa iya. Amunang naghatag joy sa aton kabuhi, sa aton relasyon sa iya. I-soak naton ang aton kagalingon sa pulong sa Ginoo. Kag aton i-allow ang pulong sa Diyos na ang Ginoo amo ang magahari sa aton tagipuson. Amo nang pinakanami sa pagkabuhi naton bilang Kristuhanon, no? Ma-manifest naton ang karakter sa Ginoo. Kabalo kita magpugong, kabalo kita maghimo sa aton desisyon, sa aton kabuhi. No, asa ang paggiya sa Ginoo, mabakod aton tagipuson in spite sa mga pagdilaw kasakit ang abot sa aton. Manami ang aton relasyon sa Ginoo. Sa mo ni a heart of wisdom nga kinanglano naton, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Sa liwat abyan utod, salamat sa pulong sa Ginoo aton natunaan kag lipot lang ini naghatag sing dako nga pagpanumdom kag salamat kita sa mga kamatuoran nga aton nakita sa sining isa lang gid ka bersikulo. Ang Ginoo magapakamayo gid sa aton tanan. Damo nga salamat.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Sa adlaw sang kagamo kagalisang ang Dios ang aton dalangpan. Handa nga kabulig sa tion sang kinanglan. Nagapamati kamo sa tingog sang kamatuoran ang programa nga nagawali sa may balita nga si Kristo Jesus na matay tungod sa aton mga sala, ginlubong kag sa ikatlong adlaw na banhaw kag magakaliliwan. Kag ini among gahom sang Dios sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga magatuo siya iya.
1: Mahay nga ka mga abiyan kagutod sa Ginoo, nagakalipay kita nagimugayan pagit kita sa Ginoo sa sinination na makapamalandong kag magkapadayon sa pagtuon sa aton series sa Book of James. Kag patayon kita gyapon sa pagtuon sa verse number 4 sa chapter 5 sa sinin na libro. And siling sa pulong sa Ginoo, behold, the hire of the laborers who have ripped down your fields, which of you kept back by fraud, crieth, and the cries of them which have ripped are entered into the ears of the Lord of Sabaoth. Ato natunan sa mga ligad kung ano na word na ga-demand diri sang immediate attention kung mayara diri word na behold. But sige nun to look, to observe, to pay attention carefully. Kag si James diri nag-shift sa hidden sins pakadto sa i-expose niya ang injustice sa sini ng mga oppressing na mga workers. Tapos ano ang mga specific na injustice na ara diri gin-identify? Ining the hired of the laborers kag kept back by fraud. But si ganun nag-refer ini sa ining hired niya, nag-refer ini sa mga wages. Kung ano ang rightful dapat nga na-earn nila kag ihatag ini sa ila as obligation or sweldo para sa ila. So dapat hindi gid mag-denya. Because openly, sa sinina context, makita natin that ini na mga people, mga pigado, nag-work sila independent, kag nag-rely lang gid sila sa ila kaugalingon nga inadlaw nga sweldo. Kaya siling ni James, dapat hindi sila i-exploit. Kay kung i-exploit ini na mga weak, kag ini na mga poor, ay sagid ini kaseryoso nga offense sa Ginoo. And siling galindri kept back by fraud, it means withheld unjustly, dishonestly, deceitful. Kag hindi ni siya delay, this is a deliberate injustice. Kag ini na injustice is not just unfair, it is sinful. So diri makita man naton sa nang ligad as nagapadayon kita sa pagtuon, ano ang response sa sini na mga wala na bayran na mga sweldo nila? Siyempre ara siling sa verse cryet. Kag ining word diri na cry means to cry out loudly. Kag like a protest or plea for justice. Of course, wala nagaprotesta kung hatag sweldo, nagcry. And you know, even ang kalibutan silent sini, kag wala ang ginahimo parte sini, but you know, this becomes vocal before God. Kag ang Ginoo nagapamati gid sini, kag nakahibalo gid siya. And looking now on the part sa aton pagpadayon sa sininaga, ano, what about the laborers themselves? Ini na mga laborers in the red, and cryet and cries for them are entered. Ini na cries naga-express ini of distress, pain, and injustice. Kag kun lang tao naton hindi niya casual na complaints, makita naton diri that they are desperate nga fleas. Kag ang Ginoo nagapamati gid sa mga cries, sa mga afflicted. No? Sud kanami sini abyan or utod nga Kristohanon kung ikaw subong nagapamati na nagaubra ka para makapangita, no, kag wala ka na swelduhan, no, ang Ginoo nagapamati gid sa imo ihibi. Kag siling gani diri sa pulong sa Ginoo are entered. Naga-indicate ini sang arrival kag acceptance, but sing anon ini na ihibi nakaabot sa iya destinasyon. Wala maka-block sa sinina pahibi nga makaabot gid sa Ginoo. So kada hibi mo makalabot gid ini sa Ginoo, no? Nagapamati gid ang Ginoo. So si James diri karon makita nato na halin diri sa mga wages paghibi ini naman ang mga workers. Di siyempre kung wala sweldo ang workers maghibi. Okay? So makita nato diri nagapakita objective na injustice amoning wages. Pero may ara personal suffering amo naman ni ang mga workers. So ang Ginoo nakakita gid both the act kag the impact. Kag ini na mga laborers may have been powerless socially. Oh. So biskan wala man tud nila na nabato ng ila sweldo sang insakto, and even gina-ignore ini publicly or nagiging silent sila economically, pero sa Ginoo ya hindi ni ma-ignore. So ayan ang mga nagapaobra subong na gina-exploit nyo ka gina-take nyo advantage ini na mga pigado, no? Ang Ginoo naga pamati gini sa ilahibi. Kag ang Ginoo nakabakita gid sa ang imo ginahimo nga hindi amo, no? Kaya hindi gid magdinaya. And you know, ang Ginoo nagapamati gid, especially when earth refuses to this deeply comforting sa sini ng mga oppressed. Ang ila paghibi ginapamatian gid sa Ginoo, kag ining na mga oppressor ang ila action, no, naka-record kag nakita gina sa Ginoo. So God is never indifferent to suffering. It is very interesting to note na ang focus diri naga-shift from injustice pakadto sa human suffering. Naga-highlight ini both sa evidence kag sa emotion. Kag naga-emphasize ini sa God's attentiveness. No, ang Ginoo nagapamati gid. So kung ikaw sa sininagan naga-suffer, hindi lang gid mahadlo makasubo, pero subo magitood kung wala ginahatag insakto ang imo sweldo. O maghibi ka sa Ginoo, you know, God hears you. And if you are causing suffering, ang Ginoo nakakita man sa imo. So every cry of injustice nakaabot ini sa trono sa Ginoo. And siling padre sino dere who hears this cries. Siling sa pulong sa Ginoo in verse number 4 of James 5, the Lord of Sabbath. Kagkanami dere because siling niya dere the Lord. Nag-refer ini sa Ginoo as the sovereign ruler. Kag kung makita naton ini pag amuni ang iya ginagamit, but sing anon, the one na nagapamati, may ara gid siya power to act. Because ang word there in a Sabbath, it means the Lord of hosts. Or the Lord of armies. So ini na Ginoo is not only compassionate, he is mighty and just. So ini nga Ginoo nagapamati gid, isa ka Ginoo na nagafight for justice. Kag makita naton diri ini na bersikulo, no, in the climax sa sini na verse, ini na paghibi nakaabot gid sa Ginoo, not just any listener kung sino man nagapamati, but the Lord of hosts. Kag naga-emphasize ini sang power, authority, kag readiness for judgment. So ini na mga oppressed, hindi gali sila alone. Nagapamati gali ang commander of heaven's armies. Kaglantawa bala ini? Comfort ini sa mga oppressed, sa mga pigado, being a ginaabusar sa paghatag sa ila sweldo. Kaya ang Ginoo nagapamati gid, nagacare gid, kag in God's according will and in perfect time, he will act gid sini na injustice. And ari pagid, in opposite sa sini na response, ang fear para sa mga oppressor. Because kung nagadaya ikaw, ang Ginoo nakakita gid, kag naga-bear record sina, kag ang Ginoo maga-judge gid. Pati ka man na pastor, wala man gyapon, nagmangaranon man ko gyapon, or ako nga gin-oppress, nga awala pag gyapon, nag-take into action. You know, ang Ginoo nakabalo sa insakto nga tion. So same as ini na Ginoo na naga-comfort sa mga broken, amo man ni ang naga-confront sa mga wicked. And gani man ma-remind kita that justice may be delayed. Kasi na-delayed lang. But it is never denied. So ini na title na makita natin, it's really the seriousness sa sini na sitwasyon. Imagine mo, the Lord of Sabbath, the Lord of armies. It connects ini sa iya compassion with power, kag nag-reinforce ini sa certainty of divine response. Gani man sa aton manog palamati, padayon kita sa pagsalig sa Ginoo, kung you are gina-oppress ikaw, ang Ginoo gid na magapamati. Pero kung ikaw naga-denya, no, ang Ginoo gid maga-confront sa imo. Hindi man harap-harapan nga boses, pero wala ta kabalo ang Ginoo makihambal sa imo kag magajad sa imo base magabot ang tion nga mamigado ka. No, wala na naton yun na pangayo na kung masunugan ka or ano dira, pero makita naton God has his own way. And many times, ginagamit niya ang mga natural disaster para maintindihan mo kung gaano mag-judge sa Ginoo. No? Para hindi ka na magreklamo sa mga tao no? ng natural disaster, earthquake, bagyo, baha, no? Kung ano pa dira, no? Sunog. So the cries of the oppressed, ginapamatian gina sa Ginoo. And God, hindi gin siya makaresistin eh. So injustice is seen by God. Suffering is heard by God. Judgment is handled by God. So keep walking justly, keep treating others rightly, and keep living before God. What you take for others may be silent now, but it is already speaking before God. So salamat sa sining mensahe sa pulong sa Ginoo. And on behalf sa Fellowship Baptist Church of Talisay, nagapadayon kami sa pagpasalamat gid sa aton una sa tanan sa aton Ginoo, gintagan niya ta pribilehiyo na maka-broadcast diri sa DYVS. Kag salamat man sa sinina radio station sa pag-allow sa aton na ining mensahe sa pulong sa Ginoo mapaiabot sa inyo. Salamat man kita sa church ang dako na oportunidad na maka bulig sa sinina mission kag pagsuporta sa sinina radio ministry. Nagapasalamat kita sa mga supporters man nato, not only in prayers but nagabulig man sa aton financially. Salamat gid sa Ginoo. Kag sa nangligan nga semana may mga listener kita na nagakadto sa church kag nagapaabot nga nagasunod kag nagapamati sila sa aton na programa. So salamat gid sa inyo. Kag kung diin kita magkitanay, nagakalipay kita na ang pulong sa Ginoo na ihayag kag mabuligan kamo sa pagtubo nga Kristohanon. So dako man ini na encouragement sa akon, kag I believe dako man ini na encouragement sa aton diri na mga programmers diri sa DYVS na mapaiabot ang inyo pagkumusta, kag pagpangamuyo, kag pag-encourage so that ang mangbuluhaton sa Ginoo magapadayon gid. Kaya puno ang amon pagpasalamat sa pag-suporta ninyo kag pagpangamuyo kag buligid. Kag kumay tion kamo, pwede man kamo maka bisita or maka chat sa aton personally, maara man kita messenger, and pwede man kamo makalantaw sa amon na page sa Fellowship Baptist Church of Talisay, and we have live stream na pwede nyo man masundan, kag pwede nyo mapamatian ang aton na mga series sa church. So gani man, luya gid kami na magpasalamat sa bugos namon nga tagipuson. Lalayaon gid ang Ginoo na maitudlo ang pulong sa Ginoo kag magiging giya sa pagkabuhin aton Kristohanon. So mayong aga sa inyong atanan, kag ang Ginoo magapakamayo sa inyo.
0: Salamat sa imo pagtumati kag pagbulig sa sining programa. Ang Diyos ang bugay kay kaluoy nga sara makatipik sa aton mga lawas kag kalag magmangin sa imo karon kag sa gihapon.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanungdom gikan sa 1233 Radyo DYDS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Ngayong aga sa mga biyan kagutod sa Ginoo nga nagapadayon sa pagsunod sa sining programa Victory in Jesus sa gyapon ang inyong abiyan kagutod sa Ginoo si Pastor Algar, Pastor Sang Green Paso Baptist Church San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City. By the way, thank you again Pastor Ferdinand Franco sa imo nga programa Victory in Jesus. Na temporaryo gin pa bulos mo ko sini kabay gid nga Ginoo gid magapakamayo sa imo draw pod sa imo family sa Florida USA. Okay no, aton nga text makita ini in the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Siling sa verse 1 dire, remember now thy creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Ang nagsulat sa book of Ecclesiastes was King Solomon. Kag kulang taon na ito, ang Hebrew words ng Ecclesiastes come from the Hebrew word Kohelet, which means the preacher or teacher. Pero in Greek, which means, in Greek, no, the word Ecclesiastes from the Greek word Ekklesia, which means assembly or church. So Ecclesiastes is the book of the preacher for the assembly or the church, in general, for all believers. So, ginsulat ini ni King Solomon as a preacher para gid sa aton nga mga tumuluo. Particularly, no? So, ginsulat ini ni King Solomon in his old age, no? Maybe, suno sa mga Bible scholar, nagaedad si King Solomon mga 60 above sa pagsulat niya sa Book of Ecclesiastes. Kaga ini nga Book of Ecclesiastes na ginsulat ni King Solomon, this is a reflection o kung this is a warning tungod kay si Solomon makonsider naton nga he possessed the extra large o kon extremely large wealth tungod si King Solomon during the time was very rich, kag powerful siya at the same time maalam, inyet nagahambal siya sa book o kon chapter 1 sa book of Ecclesiastes verse 2, vanity of vanities said the preacher, vanity of vanities, all is vanity. Although sa King Solomon nagpossess siya sang madamo nga material nga bagay, he is also powerful because he was a king of Israel or Jerusalem. At the same time, he was a very wise person. Maalam gid siya kayo nga tao, at the same time king. Tiko na taon na tundre ang ginsulat ni King Solomon sa verse 2, vanity of vanities, set the preacher, vanity of vanities, all is vanity. Subot silingon, bisan pa si King Solomon dre, madamo sa sang mga pagkabutang, madamo sa sang mga propiedad, powerful siya, maalam siya, inyet nagsining siya dere, no nga vanity, no. The word vanity naghalin ini sa Hebrew word nga hevel, which means meaningless. So sining ni Solomon dere nga bisan pa nagapossess sa santini nga butang, pero meaningless ini kung ikaw wala man sa Diyos. So that's why sining niya sa verse 3, what profit hath a man of all his labor which he taketh under the sun?
So the word under the sun, describing human existence view purely from the worldly materials. No? Worldly material, kunang taon na ito rin, no? Without considering God in, sa ginatawag nga, in God in eternity. So therefore, ang conclusion ni King Solomon dere, nga a life without God is vanity or meaningless. So bisan imo pagli ang tanan nga butang according sa kay King Solomon dere, kung wala ka naman sang Diyos, kung wala ka naman sang Diyos sa imo kabuhi, ina tanan vanity or meaningless. So that's why gin-mention niya, for vanity of vanities, said the preacher, vanity of vanities, all is vanity. No? Meaning sang vanity or meaningless, dayawon ka lang sang tao, nga perti ka damo sang imo propiedad, damo kasing kwarta, halos tanan ara sa imo, inyet kun ikaw wala sang Diyos sa imo kabuhi. Siling sang maalam nga tao dere, siling sang manggaranon nga tao dere, siling sang tao nga powerful nga si King Solomon, meaningless. Ginsulat ni King Solomon ang Book of Ecclesiastes with specific goal. Ang una dere nga goal, no, sa pagsulat niya sini is to share lifelong lesson. So ginsulat ini ni King Solomon serve as a warning through his personal experience, no? Tungod na experience niya ni ginsulat niya ini tungod sang iyang experience ka ginawarningan niya dere ang sunod nga henerasyon, because he wanted to save the future generation from making the same mistake that he did. Paagi sa pagpakita dire, no, nga bisan imo pa ang tanan nga butang, hindi ini maka-fill up, hindi ini makabulig sa imo nga ginatawag nga spiritual needs. Subot si Dingon ni King Solomon dire, bisan ikaw pa ang pinakamanggaranon, ikaw pa ang pinaka-powerful, ikaw pa ang pinakaalam nga tao, kung wala ka naman sang Diyos siya, natanan nga butang nga ara sa imo, hindi ini makapuno sang imo kinanglanon spiritual. So lang taon na tundre ang ginhambal ni Solomon sa chapter 12, verse 1. No? Siling sa verse 1, dre, remember now thy creator in the days of thy youth. So ang chapter 12 sang Book of Ecclesiastes, no, liwat siling sang isa ka managwali dere, Solomon as a preacher urged the believer, particularly the youth, remember now, no, thy creator. Unang gidre, no, ginambal ni Solomon ini tungod kay gusto dere reminder ni Solomon ang mga youth nga ang Diyos nga nagtuga sa iya, nagtuga sa atao, nagtuga sa aton, amuning Diyos nga creator, o kung He is a powerful God because He is a creator. At the same time, He is also, masiling nato, no, hindi lamang sa creator kundi Diyos siya nga worthy nga pagasimbahon kag pagaalag doon, because He is God. So that's why siling sang Book of Psalms 150 verse 6, no? Let everything that hath breath praise the Lord. Praise the Lord. No? So ini nga Diyos nga worthy gid nga pagasimbahon, worthy nga pagaalag doon, tungod kay ini nga Diyos creator, at the same time ini nga Diyos, Diyos nga matuod kag worthy gid nga pagasimbahon. So diwat siling sang psalmist dere, let everything that has breath praise the Lord.
Pero mabalik kita din, no, sa ginahambal din ni Solomon, remember now thy Creator. No? This is an urgent request. This is an urgent reminders. This time, no? This day, not tomorrow, not next day or next year or next week or next year. Now, no? This is an urgent request. No? Nasilingi Solomon Dre, now. Ang pamangkot, no? Why now? So, lang taon natin din ko ng rason, no? Kung nga, nga mo siniginambal ni Solomon, nga subunggid, this is an urgent request to serve Him, to serve God now. Kasi rin sa verse 1, di really what, no? Remember now the Creator in the days of the while the evil days come not. Nga subunggid, no? Samtang, para sinimis, samtang wala pa nag-abot ang malaot nga chimpo. While the evil days come not. Sa ibang sina nga New King James Translation, before the difficult days come. Sa NIV naman, before the days of trouble come. Subot silingo ni King Solomon dere, nga encourage niya subunggid, urgent nga subong, kamo dapat mag-alagad sa Diyos. Hindi tungod kay bata pa kamo, kundi tungod kay ina nga Diyos, dapat gid naton alag doon, samtang wala pa nag-abot ang mabudlay nga sitwasyon. Okay, no? Ang pamangkot amusin eh. What evil days or what evil days or difficult days or troubled days Solomon's experience. Di kung basaon natin ang book of 1 Kings chapter 11 dira. Babasa natin dire ang mga butangan na experiential ni King Solomon kag amo ini ang ginahambal niya dire. Ang ginatawag nga trouble days or evil days or masiling naton nga difficult days, difficult times. No? Disiling sa chapter 11 verse 1 down to verse 6 dere. Siling sa verse 1, but King Solomon loved many strange women. Together with the daughters of Pharaoh, women of the Moabites,

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Mayong aga, Bian. Welcome sa aton Bible Study sa Kahanginan, WRBS, nga nag-aabot sa imo tag sa Saturday morning. Salamat, Bian, sa imo masunson kag padayon nga pagpamati sa ninga program. Kabay pa ini nga Bible Study karon nga adlaw will be a blessing to you. Ang imo labing kubos nga alagad sa Kahanginan, Pastor Parkon, Senior Pastor sa Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. Ang title sa aton Bible Study, The Dangers of Procrastination. Kagbasahon ako ng 2 Corinthians 6:2 nga nagasiling sulat ni Apostle Paul, "For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation." Isa sa mga epektibo abyan nga armas ang yawa agud niyang tao hindi maluwas, amo ang pag-persuade sa iya nga i-delay lang ang iya kaluwasan. Ang favorito gidya nga word ni Satan nga ginabutang sa una-una sang tao is tomorrow, buwas lang. Kalabanan gid ang kaaway nagahutik sa aton, huven ka pa. Hindi anay magtuo kay Kristo subong, enjoy anay ang imo kabuhi subong huvin nga pamatanon. Enjoy life first. Pagkatapos may dason lang nga opportunity amo na lang pagbaton mo. You can settle things with God later. Sa ulihin na lang na enjoy anay subong huvin ka pa. But silikon abyan, ang yawa wala naghahambal sa aton nga hindi ka kinahanglan nga maluwas. Kundi nagahambal siya, kinahanglan nga maluwas ka, pero angan-angan lang anay, procrastinate.

0: ang iyang hambal, not now. Pero, ang hambal niya sa Dios, nga ginbasa nato na abiyan pagi sa sulat ni Apostle Paul, hindi kay tomorrow is the day of salvation, kundi nga now is the day of salvation. The greatest tragedy is not merely rejecting Christ. It is postponing Him until it is too late. Amo nang dako-dako, kaya trahedya abiyan sa kabuhi isang madamo. Hindi lang ang trahedya nga ilagi na reject si Christ, kundi ang trahedya nga ilagi na postpone ang kaluwasan sang kalag. Tubtubag abot ang adlaw nga makasiling kita, it is too late. Nakita na ako nabiyan, paagi sa versikulo, ang una na itong nga point, God's invitation is always in the present. Ang pangagda sa Dios sa kaluwasan niya, permigid na karon nga adlaw, subong, present, now. Abo na nga ginbasa naton bagulang, behold, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Ang Dios abyan permi nagatawag sa mga tao in the present tense. Now. Si Jesus nagsiling, come unto me. Subong kare ara sa Matthew 11:28, come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Now. Sa Isaiah nagsiling sa Isaiah 55:6, seek ye the Lord while he may be found. Subong pangitang Ginoo, pangitang kaluwasan, samtang makita mo pa ini, samtang may kahigayunan pa, samtang may panahon pa, kay maabot ang adlaw. Nga gusto mo na nga maluwas, pero ulihi na ang tanan. Tanawa bala abyan ang urgency sa pulong sa Dios. Now is the day of salvation, now is the accepted time. Ang Dios bala waay nagasaad sang another opportunity. Kada invitation nga ginahatag sang Ginoo, may ara kita permi assumption nga ina nga opportunity can expire later. Kaya nakita naton abyan sa praktikal lang naton nga pagtanaw kag praktikal nga pagunahuna. Ang train nga abyan nga ara sa station waay nada nagatener forever. May panahon lang, may time lang nga mapundo siya dira, agud nga magbaton sang mga pasahero. And eventually, the door closes. Maabot ang tion nga time na nga maglakat, isira sang train ang mga pertahan, and then it goes. Ang wala na kasulod, bilin gidab yan. So, amo man na ang invitation sa Dios sa kaluwasan. God's invitation is always in the present. Not tomorrow, not next day, not later. Ang invitation is now. Behold, now is the accepted time. And then number two, abyan. Tomorrow is a promise God never made. Waay balaya nagsaad ang Dios nga buwas, kundi now is the day of salvation. Ang Bible ya permigid na nagaliwat-liwat sa paghatag warning na hanungod sa pagsalig sa buwas. God's promise for salvation is not tomorrow but today. Humble sang Proverbs 27:1. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Hindi ka magpabugal na hanungod sa buwas. Kay waay ka kahibalo kung ano ang maabot subong sa imo kabuhi. Siling ni James, for what is your life? It is even a vapor that appears for a short time and then vanishes away. James 4:14. Nagahimo kita sa mga plano abyan for next year. Nagahimo kita sa mga plano for the next 10 years. Pero ang Dios ya nag-remind sa aton, sa aton pagkinahanglan sang kaluwasan sang aton kalag, nga ang kaluwasan sang aton kalag nagakinahanglan now, subong. Kay abyan, wala naton ginakaptan ang tomorrow. Kay amone, karon nga adlaw, linibo nga mga tao sa bilog ang kalibutan nga wala na nakamata, wala na nakaabot sa bag-o nga adlaw. wala na sila nakaabot sa another sunrise sa ilang mga kabuhi. Kay napatay sila. Paano sila kung waay nila natuwan si Kristo nga manluluwas? Igo sila magmata dito sa eternidad ulihin ang tanan. Hindi nila mabato ng kabuhi nga walay katapusan, kundi walay katapusan nga kalaglagan kag pag-antos sa linaw sang kalayo. Now is the day of salvation. Madamo sa mga tao abyan nga ila gina-postpone ang paghinulsol kag pagtuo kay Kristo. Tubtob mag-abot ang adlaw that it is already impossible to do so. May mga tao abyan nga ila kamatayon split second lang. Why gani kay balo patay na siya. Inang madisgrasya kasi sa lakyan, isa lang ka bang why na dayon. Ang kamatayon abyan why nagapadala sang appointment card nga masiling siya. Ready ka kay buwas mapatay ka o dason nga adlaw mapatay ka. Ang kamatayon nagaabot unexpectedly. Death often comes unexpectedly. That is why tomorrow is a promise that God never gives. Ang iya promise sa imo sa kaluwasan amuni, now is the day of salvation. Amuni abyan, sa sige bala naton nga paangan-angan, sa sige bala naton nga atras ang adlaw sang kaluwasan, dason lang, buwas lang, dason tuig, kung makatapos ng kabataan, kung may ubra ng kabataan. Ang procrastination, pagpaangan-angan abyan sa kaluwasan, hardens the heart. Nagapatigana sang aton tagipusoon. Sa tagsa kation nga ang makasasala, magsiling sa tagipusoon, later, dason lang, sa ulihi lang. Ina nga tagipusoon becomes a little harder. Ang hambal sang Hebrews chapter 3 verse 15, today, if ye will hear His voice, harden not your hearts. Karon nga adlaw, kung nabatian mong iya tingog nga nagapanawag sa imo sa kaluwasan, hindi na pagpatigahang imo tagipusoon. Kay the more nga nagapaangan-angan ka, the more nga nagatiga ang imo tagipusoon. Ang sala abyan do siminto na siya mo, nga sa nagadugay, sa paglipas ng panahon, mas nagatiga ang siminto. Ang aton konsyensya mas nagaless sensitive sa aton pagpaangan-angan sang aton kaluwasan. Maabot ang adlaw nga bisan ano pangawali sang pastor daw wala ka na konsyensya. Daw indi ka na madutlan sang pulong sang Dios. Sa pagpaangan-angan mo abyan, the voice of God becomes fainter, mas nagahinay ang tingog sang Dios. Mas nagadula abyan ang labtik sang pulong sang Dios. Dawa ay nagahom ang pulong sa Diyos sa sige mo pamati na hanungod sa kaluwasan kag padayon nimo nga ginasikway. Sa padayon nga ginasikway nimong kaluwasan, nagapaangan-angan ka, magasiling ka, dason lang, buwas lang, the love of the world grows stronger. Ang gugma nimo sa kalibutan mas nagadako, nagauswag. Kadamo sa mga tao nga naga-intend nga maghinulsol, dason nga mainadlaw. Ina nga dason nga mainadlaw, never came. Dumdumalang ni abyan, tomorrow never comes. Salvation is knocking today. Decide today because tomorrow may not come. Amo pagid ni abyano? Ang Biblia, napunan sa mga istorya sa mga tao nga naghulat sang dugay nagprocrastinate kag wala sila abyan na luwas. Wala na sila kay gayunan dason nga maluwas. Pareha sa kay Felix sa Acts 24:25, governor ni si Felix. Ang Bible naghambal nga si Paul nagwali na hanungod sa righteousness, temperance, and judgment, paghukom. Sa wali abyan ni Paul, nagkuro gid si Felix, sila sa Bible, and Felix trembled. Paul preached about righteousness, temperance, and judgment, and Felix trembled. He was deeply convicted, grabing conviction. Apang abyan, abi nyo kung anong hambal ni Felix. Paul, go thy way. For this time, when I have a convenient season, I will call for you. Sila niya, Paul, lakad ka lang, anay. Tapos wali, lakad na. Kay kun may konbinyente na ako nga panahon, taugon talang ka. Pero ina nga pagtawag ni Felix Sabian never came. There is no record that that convenient season ever came. Ginpostpone abyan ni Felix ang kaluwasan. Kag ang history nagadumdum sa iya subong isa ka tawo nga nagkurog sa pagwali ni Apostle Paul. But he was never transformed. Abyan, hindi na magpaangan-angan, hindi na maghulat-hulat, hindi na magsiling nga buwas lang, dason nga adlaw, dason nga tuig. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Damo nga mga tao, abyan ay baluan ko. Nakabati sang pulong san Dios. Nakabati sang invitation. Naghambal nga dason lang. Pagtalikod nila abyan, gikan sa manog, wali nagtabok lang sa dalan, nabungguan, naipit, napatay. Abyan ang akon pangabay sa imo karon nga adlaw, amo ina ikaw nga nagapamati diri sa radio. Ang humble san Dios, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Madaming salamat sa mga pagpamati abyan. Kita ay kita next week, same time, same station. And God bless you richly.
1: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyu Kawayan, Negros Occidental. God bless you.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Ang Dios nga Amay nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga amo ang palatukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sadsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyo kubos nga alagad, Pastor Francisco Gamosa.
1: Mayugid nga aga sa tananamon ng mga abyan kaginigugma sa siningation sa hapunanon sa pihak o sa kining aga sa pihak sang maulanon nga panahon halin sang nagliligad ng mga inadlaw apang salamat sa Ginoo nga wala madayon ang isa ka super typhoon diri sa aton na lugar no diri sa part sang Visayas. Ginapasalamatan gid nato ng Ginoo na sa gyapon siya naghahatag kon sa mga kaigayunan nga makakadayon sa pagwalagwag pagwali sang yapulong sa sininga radio station diri sa DYBS 1233 sa Lisuan sang inyo mga radio. Ani salamat sa faculty and staff sininga station kag sa management nga sa gihapon malampot kamudira sang kamatuoran sang pulong sang Ginoo. Isan pa sa mga kauturan sang La Castellana Fundamental Baptist Church nagapadayon kita sa pagpasalamat sa inyo mga pangamuyo kag pagsuporta sa ning aton nga program labi na gid sa family ni Saya na sa diin na amugid ang nagapangamuyo kag naga encourage kag nagapamati sa ning aton nga program. Gani sa siningation aton pagapamalandungan ang pulong sang Dios diri makita sa Book of Mateo chapter 8 verse 22 to 27 nagasiling verse 33 nagasiling ang Ginoo naton diri, and when he was entered into a ship his disciple followed him and behold there arose a great tempest in the sea insomuch that the ship was covered with the waves but he was asleep and his disciple came to him and awoke him saying, Lord, save us, we perish. And he said, And he said unto them, why are you fearful, O ye little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Kabay ang Ginoo gid magpakamaayo sini nga dinalan sang kasulatan nga aton ginbasa ang aton pagapamalandungan mga hinigugma diri sa sini nga passage amo ang natawag Christ the Peacemaker. Ang Ginoo naton amo ang manughimo sang paghidait or kalinong kay nakita naton diri ang mga disciples samtang ato sila sa nagapanagat no naabtan sila sang madamo or mabaskog nga unos na siling sang balaan nga kasulatan nga nagabot ang tuman nga kabaskog kag hinadlukan sila apang ang Ginoo naton ara man sa sina nga sakayan kag nagakatulog gani siling sang Ginoo nga abala nga sinadaan when he was entered into a ship his disciple followed him nagsunod sa iya. And behold, there arose a great tempest in the sea. No? May dako nga bagyo ang nag-abot sa ila, siling sambalaan niya kasulatan. And when he was entered, his disciples followed him. And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered, nalikupan na puno sang mga dalagko nga mga balod. Siling sambalaan niya kasulatan, but he was asleep, siling sa Ginoo naton. Ara ang Ginoo, and the disciple came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. Kag siling sambalaan niya kasulatan, ara ang kahadlok sa ila. So, ang ginatawag ining mga unos sa kabuhi, na siling sambalaan niya kasulatan, ang ginatawag na kahadlok, the danger or makatalagam, amo na nga kung may bagyo ang aton gobyerno nagapaandamgid nga maghalong ginauntat gani ang klase Okay nga aman makatalagam amo man ina experience natawag ini furious storm, no? Grabe ang kahadlok nila. Kag then makita man naton ang ginatawag nga discomfort. Hindi ka mapahamtang kung may bagyo, kung may ara nga mga kalamidad, hindi ka mapahamtang. So nagginatublag ka, hindi ka katulog. Kay nagapanilag ka lang, nagasunod ka kung ano ang mga updates ang bagyo. Ti amo ina nga mga hitabo ang na-experyensya sang mga disciples sang ato sila sa tunga sang lawod. Kagdamo gid isa sang mga pangabuhian nga mga very dangerous amo ang ginatawag nga fishing, no? Pagpangisda. Kay nga aman bisan kun kay isa nagaabot nga ginamonitor nila ang bagyo, pero nagaabot nga may ara nga mga pugada nga gulpi lang magabot, di ba? Ti amo na labi na Jesus ang una nga panahon ngang ilaya manual lang yang ila ginasunod kung paano sila mangisda. While subong niya grabe na mga technologies, no? So nga sa diin maka-alarm, makapahanumdo, makapabatyag sa aton o sa aton mga fishermen. So hindi lamang ang natawag danger and discomfort ang ilang nakita, kag den o kung nabatyagan arang ginatawag damage, no? Kamo na nga kung may bagyo, damage ang property. Kung sa lawod ka, damage ang kasakayan, sometimes kabuhi. Kag kung diri man sa aton magabot ang bagyo, damo sang damage ng mga property, balay, mga dalan, no? Tiyan mo na nga labi na gid kung super typhoon ang nagaabot. Pasalamat kita nga ang super typhoon inday wala yan nag padulong gid diri kun wala nakasentro sa aton. Pero mga utod, sa gihapon may ara nga mga damage, no? Ulan, baha, di ba? So but makita natun dira sang na experience siya ini sa mga disciples ara ang ginatawag nga deliverance. Ano sa sabalaan niya kasulatan sa verse 27 niya about the man or sling dira sa verse 27 makita naton and his disciple to him and awoke, no? Sling sabalaan niya kasulatan and awoke him saying, Lord, save us, we perish, di ba? Sling sabalaan niya kasulatan niya nagaabot ang nagakawala kami pang siling sa Ginoo. But the man marveled saying, what manner, o kung siya verse 26, o ye of little faith, no? And he said unto them, why are you faithful? Na nga nagakadlo kamo amo na nga sa diin ining mga disciples even do nga ara ang Ginoo sa ilang nga sakayan, pero sa tung panahon nalipat sila sang gahom sang Ginoo. Amo man na sa aton kabuhi as human, may mga panahon nga ara sa aton ang fear, no? Ara sa aton ang kahadlok. So that fearful sailors, sino mga fearful sailors? Sino yung mga disciples? Diba? But ano nga ang may ara sila? Fear because lack of faith, no? They were lack of faith. Kulang sila sa ila pagtuo. Amo man na sa aton kabuhi mga utod, nga bisan pa kung kaisa ara ang mga equipments sa aton, but ara ang ginatawag nga guidance ang Ginoo, protection sang Dios. But sometimes ang aton experience kulang gid kita sang pagtuo, di ba? So kun may mga bagyo ining nga mga experience siya sa mga disciples, may rang fear sa ila because lack of faith, they were lack of faith because they were lack of food. Na tikun may kalamidad, may bagyo, ano ang ginahimo sang gobyerno ta? Nagahapadala sa mga food pack para masuplayan ang kinanglanon sa mga nabiktima. Di ba? Munang ginahimo sa atong government, ti amo man na kayong alabi na gid sa dagat. Imagine mo magkalaubos ang imo balon, agyan ka sang natawag uno sa tunga sang kalalawran. Ano ang ano sa imo? That's why hindi ka mapatay sa ginatawag nga hangin, balod, but sometimes ang iban nagaka patay sang kulang sang pagkaon. Nawad-an sila tubig, nawad-an sila pagkaon. Amo na mga hinigugma, nga kun kaisa, kun bisan ang Ginoo naton sa pihak, He is omniscient God, He is omnipotent God, He is everywhere, but ang tao kulang sang natawag pagtuo sa Ginoo. Kagtungod sina, madamo sa mga butang na makulang sa aton, even sang aton mga kinanglanon. Then, ano pagid ang experience sa mga disciple? Because they were lack of focus. Wala sila arang Ginoo sa ila utupad, pero wala sila sang natawag focus sa Dios. Amo inang matabo sa isa ka Kristohanon nga kun kaisa ang imo focus sa mga butang sa imo kagamitan, sa imo mga personal, sa imo nga mga property, sa imo mga gamit, apang mga utod gali ina kun gusto sang Dios madula ina. So kulang sila focus sa Dios. Amo man sa aton madamo sa mga Kristohanon nga nagaklaim na Kristohanon, pero kulang sila focus sa Ginoo, kulang sila faith. That's why hindi sila makafocus, kung kaisang focus nila sa ilang mga palangitanan, sa ilang obra, sa ilang negosyo, kag hindi na nila madumduman kung kaisang ilang responsibilidad sa pag-alagad sa Diyos. But we need sang ginatawag focus sa aton na Ginoo, mga inigogma. Tamo na experience sa mga disciples, and then because there were lack of finances, tano ang natabo, tikun ano ang may mga kalamidad, may mga storms nga nag-abot sa atong pungsod. So ano matabo ang mag-abot ang kinawad-on, di ba? Amo na mga hinigugma. So nagligad nga adlaw, naglupok naman ang kanlaon, bukaluluoy sa mga utanon dito sa kanlaon na damage sang natawag na mga abo, no, na tungod sang mga damage sang bulkan. Grabe nga mga kalamidad. May bagyo, may bulkan, may linog. Diba? Dito sa bagyo, naglinog naman. Bagyo diri sa aton. Sa ibang nga probinsya, dito sa bagyo, may linog. Diri sa amon, may bulkan nga naglupok. Ti, damo sang damage. Damo, ti ano matabo, makaluluoy. Magaresulta inasang kinawadon sang finances. Damo ni, bisan ang mga disciples gani. Say, makita naton dira. Tungod sini nga mga nga ginatawag unos nga nagaabot because they were fair na kulang sila sa finances. So makita naton, then makita naton yung katatlo diri, not only the furious storms, the fearful sailors, but sa pihak sina may ara kita ginatawag the faithful savior. Oh, may matutom kita nga Dios, may matutom kita nga manluluwas. Amo na si Kristo Jesus, mga inigugma, ginatawag siya, He is the Prince of Peace, Prince of Peace siya sang paghidait. No? Amo na nga sa diri sa kalibutan, puno kita sa natawag trouble, puno kita sa natawag problems, puno kita sa natawag, mga sufferings. But remember, mga inigugma, that the Lord Jesus Christ, He is our faithful Savior. Tanong na tabos rin sa balaan niya kasulatan sa verse 26. And He said unto them, Why are ye fearful, O ye little faith? Then He arose and rebuked the winds. Oh, ginsabdong sa Ginoo ang mabaskog na hangin sa dagat. And there was a great calm. Kita mo na, ara man lang galing si Kritos, mga hinigugma. Ining mga butang sa kalibutan ang nagatublag sa atong pagpangabuhi, kahadlok diri, kahadlok dito, masilingkang at nga diri may hindi na ko di mag-star kay may ara nga katalagman sang bulkan, sa ilo ka sa pihak nga lugar may linog naman, sa ilo ka sa pihak nga lugar may baha naman. So why ka sang ginatawag pa-establish ang imong nga pagbalatyagon? But remember nga sa giyapon may ara kita, prinsipe sang pagidait nga amo si Jesus Christ. Nga sa din, hindi lamang ang iya kalinong nga mahatag, kalinong sang lugar, kalinong kay wala, kita diri kalinungan nga lugar sa kalibutan, but the best nga kalinong nga may kalinong ka sa imo, katagipusoon kag sa imo huna-una. Because nagatag siya sang promise sa aton. Say, ang Ginoo naton, nagsaad. No? Ara ang iya presensya, sila yung sang Hebrews, He will never leave us, nor forsake us. He is our helper. Siya amo ang aton katimbang. No? That's why, mga hinigugma, and He prepares a place for us. Nag-aman siya sang lugar dito sa iya ginarian sa langit. Gani abyan, hinigugma, kung ikaw nagapamati isubong sa sininga hapon, itugyan ang kabuhi mo sa Ginoo, magmahinulsolon ka. Kay ini nga kalibutan na